0: krimen, yung natabo dito sa siyudad sa Victoria. So, Metro Parvain, amo na so far ang pinakaligit ng investigation. Pero, may natabo kagid ng insilitis ang pagpanglutang kahapon, months ang hapon. Dito sa bahay naman niya sa Bagwa, sa Ibimagaluna.
1: Uy!
0: Sa sityo maabo, barangay sa Isidro, Banwa, sa Ibimagaluna.
1: Uy.
0: Ang biktima, Director of Arvin, ginaligar, ang biktima ng involved, isa ka senior citizen, 54 years old, kag-residente, mandra sa lugar. Ginaligar, Director of Arvin, ng mga suspect, lima ka mga armado. Lima ka mga armado ang sa likod ng sininapag patay sa sininga 54 anyos ng lalaki. Kaya isa pa Katropa Airways, information talang nga na-receive. So, sikat ang ini nga biktima sa Ukbo Black.
1: Ukbo?
0: Arm wrestling Black. Pantog nga sa kuno sa lugar sa Ukbo.
1: Ang ginaintrahan ni Katropang Chris. Ang sports niya.
0: Arm wrestling Black, Katropa Airways. So, direita ko na na do, ang pantog, ang nagbantog niya sa dingin na tawag siya nga Ukbo Spar, nangunap lang. Hindi, parin sa kilala, ito nga ubos. Ubos pa. Nga ubo, man to yung hakon. Masalikap lang isang ubo, nga nangamlaw.
1: Ubo Sports.
0: Ano yung sports? Ubo.
1: Ay, guess what?
0: So, nagkata pa, Arwin, so, punto sa ato nga balita. Si ang ining nga biktima ko, no? Ano nagkata pa, Arwin, eh? No? After how many days na nalipas, pagpatay to ng Day Jerome Tagtunanan, isundan ni Kata pa, Arwin, ng sino namang insidente. Pero under investigation, ini. Hindi pa rin ma-confirm man mismo sa katulisan kung ano naman ni ang kabagdanan, kung sino naman yung mga perpetrators sa sining senior citizen. Mangungubang ang 64 anyos in patay ni mo. So, amo pa rin sa karon, di pa rin matubod pa Katropa Irwin kung sino nga mga personang aras sa likod kung sino nga panibagong pagpanglutak. Kaya gitayag man mismo sa ngipis ang Ibimagaluna na PNP nga ano ni ko no, nakaagom sa tatlo ka tiro sa lawas ang biktima nga nagresulta sa iya gining kamatay yun. So, sa ating naman sa information nga na-receive na ito, din tawag ni sa mga suspect ang pamiang asawa ang mismong ang biktima na magbuwa ko na sila ng balay pero galing tinabatyanan sa niyang asawa nga pila ka beses ka lupok na muna tugali, no? Itiro na iyan yung paana nga nagsusutama sa kamatayon
1: siya. Oo. Pila ka bilo ko na suspect katropang friends?
0: Pinaligar lima katropang Irwin.
1: So, gin kantuan das balay, gin pagwa tani.
0: Hindi pangita ni siya.
1: Pangita ni siya, may naglupok na lang. Kita ni siya, natiruhan na.
0: Wow, mo na to.
1: Oo.
0: May nasang kabuhi ng, ano?
1: Di ba si, basi NPA naman eh?
0: Amo pa na ka sa Irwin, nantayan pa. Kung napuo naman nila eh. Yun ang kabagay.
1: Grabe,
0: kasi
1: no?
0: Kasi lima karmado mo.
1: Pinsar ta, why na ni? Ari panigli?
0: Amo gani na. Sabi natin, sang 19 ito, natapos to. Why pa?
1: Nagdamo pa gito?
0: Hindi pinapagin ka mga individual na napatay na mga katapari.
1: Kabudlay isang, daw hindi ito secure daw? Daw kakululbaan sa mga pribo tao?
0: Oo. Correct, katapari rin. Big, ano man yung katulisan, nagatutok na sa sininga kaso para may investigahan ng nasambiting insidente sa pila ka mga pagpanglutang. Eh, nagligal ka ito pa, Irwin, daan. So, sandig sa information kag nakuha na mga detalye sa militar. So, may 50 to ka mga individual ang ginaligar sa pamatay mo.
1: Oo.
0: No? So, which is ginapos ang sininga mga grupo ang krimen. So, sa isip naman tani, no? Hoping nga ang ininga bagay matapain eh at mapunggan sa ato ng mga otoridad sa Trafarwin.
1: Oo. Hindi nga marugal katropang France do, hindi iya visible kit, no? Ang polista do ka yun know, lapad ni eh. Lapad ni marugay eh.
0: Kaya Tropa Erwin, kaya yung porsyon ni daan sang ginpatay pala ng senior citizen kahapon, kag ang lugar kung sa dito na tabuan man lapit sa ila, baladra ni pagpatay man sila ni kunanay kag ni Sibalyon.
2: Oo.
0: Ginaligar ka Tropa Erwin to boundary na lang na mo.
2: Oo.
0: Oo. So, lapit na lang na eh.
2: Mm-hmm.
0: Sibli nga another atrocities naman sa piyaka grupo or maybe may iba naman yung mga grupo man na nag-ayam sa kining na senior citizen nga tayo nagpagtog kung magkilala bilang Octopus Star
1: wala man wala man sa mga threat away kontra ang ining biktima antes pa natabo ang krimen ka Tropang France
0: amo nang wala pa na confirmed ka Tropang Erwin
2: oho
0: sa kapulisan ang sa kining pagpuning shooting incident rin naman sa provincial na may
2: kasusibetan.
1: Balon to na yan. Kaya daw ka, no? Katalagam sa palibot ako. Dapat sa pinatya na yun.
0: Oo. Abo ganyan na. Para na nasataw ng mga otoridad na kapulisan na ito kung paano nila sa taon makunggan. Kaya matubod yung sinunin ng mga persona sa likod sila kita parawin. Kaya parawin naman yung ato na update.
1: Katang twisting na blessing iya mo. dito sa Northern Negros, damo sang nagakalatabo nga insidente, no? Sa kay Alex kay Jerome Sibalyos, Alex Kunanan nga ginapatihan ini mga tao, asset, no? Kag naghatag sa impormasyon sa militar. That's why ginapatay. Pero let's go a little bit serious sa istorya sang intelligence bla mga katropa. Mag-intra ka sa mga asset or maybe NPA ka man, nag-intra ka man nga delikado ka buhi mo. Ha? Hatag ka impormasyon sa kung kisa may mga kauturan pa kung kisa padayaw pa nga asset kuya ano kuya amo ko ni muna ka muli subong hindi na pigaw na ha delikado na basit la sa dasun nga law ikaw na ang tumba ikaw na ang gawray at skilid ha kay daw kadamo na sa mga kaso nga ginpanglutang himamaylan isa man to ha nga ginlutang mga katropa and at the end of the day ang aton nga investigation sa ato mga kapulisan, nagapabilin investigasyon because ang nag-perpetrate, naghimo sa krimen, NPA. Paano mo malaot ang NPA, no? Ang NPA, may ara man sa ilang husgado ng ila nga naghatag sa pamatbat sa pagpatay sa isa ka tao nga ginakabig nila, may ara sala sa ilang pagtuluhan, ilang pagpati, ha? Ti ang budlay kay ti naghatag tagam sa aton pinakamakuturan para sa mga lugar, no? Dalom ni kayo mga katropa ang problema sa insurgency. Hindi ta ni maka hindi ta kahambal nga pagkatapos nga napatay to, may napatay to sa mga encounter nga mga katapos sa NPA, this will end up just like that. Nga gusto ta. Nga utdon. Mga katropa, take note, this is more than 50 years nga away and also nagapabilin nga away katropa kontra sa aton gobyerno. So anong dapat intindihon ta sa mga problema, sitwasyon sa insurgency? As long may ara sa korupsyon, as long may ara to sa mga minaleta, as long may ara na sa mga flood control nga ginbolsa sa mga politiko. As long may mga asendero nga nagagamit sa ilang poder, gahom, para sa pagpamahog. as long nga may ara sa mga tao nga wala access sa hustisya, mga katropa ang rebel, ang rebel, ang pagrebelde, ang insurgency mag-exister. Now sa mga istorya gani gambal sige 50 years why man magin pamatud-an ang NPA, no? Kaga 50 more years, no? Wala may napamatud-an ang NPA. And go ang question mo na, mga katropa, why it exists for more than 50 years, mga katropa? Nga hindi matapos-tapos ang problema sa hindi matapos-tapos ang gobyerno ang problema sa insurgency. Nga hindi matapos-tapos ang ining problema, mga katropa. Nga nakaistorya ko gani sa isa ka kilala ta sa serbisyo. Sige, insurgency is a result of a defective governance, the response, mga katropa. Corruption strikes, no? Injustices strikes. Ang mga programa natin sa duta, mga katropa, hindi sa fully implemented. Hindi mga implementar sa atong gobyerno. And amuni ang nagsugnod, mga katropa, sa pagsaka, pagdesisyon sa isa ka pumuruyo natin, no? Isa ka Pilipino na mag-bato sa gobyerno. And this is not one, hindi din maisip sa imong nga kamot ang nagkaklatabo, mga katropa. There were series of incidents, mga katropa, that incurs injustices para sa pinakamakutulang ta. They wanted access sa gobyerno, sa hustisya, mga katropa, but what have you? Ang atong gobyerno, may aramang tatani isang PAO, mga katropa, public attorney's office, nga pwede katuan sa mga kuturan ta, but somehow, may ara, kulang eh, no? Ang support naman sa atong gobyerno para ma-empower natin ang aton nga, aton PAO, no? So, they end up hopeless. Kung hopeless sila, ngita lang sa alternatibo, no? Bit-bit armas, kanto sa mag-rebuild this gobyerno. No? And we still don't have that realization, no, sa atong nga panguruhan, mga katropa, ang ining istorya. Tuod na, no? Hindi ahakos sa militar ta sang aton gobyerno ang nagakalatabo sa mga kabukiran. Kapinpas kapitan, yung katuan sa kapitan. Ha? Pagkato kay kapitan, i-resolve ang issue. Why mga resolbar? Ti nagakadto sa utok sa tao nga. Why sa mustisya sa aton nga gobyerno? Ha? Kaya dapat sila mag-deliver. And that because nga, ang aton nga mga authorities failed to address this main concern, which ginapangayo sa tao, mga katropa. Sa issue sa corruption, we want accountability. Sa issue sang nagkaladula ang kwarta, issue sang flood control, mga katropa, we want our public officials to be accountable. But ano ginahimo nila? Tudlo sila. Oh, dito, siya to, muna yun. Pero sino culprit man? Dalaman sila. Diba? So this is a call, a call for public officials to be accountable and to be transparent, mga katropa. In order, wala sang lisa, wala sang spillover, wala ng mga problema sa kabukiran, mga katropa. Problema tayo sa insurgency, by and by. Balik-balik lang, mga katropa, somehow it's so tiring. Galantaw ka, nga Pilipino ka, Pilipino, galinaway sa mga krusada, mga katropa. Dito sa Mindanao, no? MILF. MLF, no? Eventually now, there's an eventual clash against the government. May ara sang pag-aklas man, no? So, kung pamakutun to sa mga katropa, balta, we will issue an all-out war, mga katropa, never then, nga ang pagdeklarar sang away katropa nangin solusyon sa madalong na problema sa insurhensya kag sa problema sa korupsyon sa atong gobyerno, mga katropa. It doesn't resolve the issue sa korupsyon, injustisya, failure sa atong gobyerno sa pag-implementar sa mga programa. Kakalatabo ang Japon na. No? Isa sa mga culprit, mga katropa, kita, we've been in the industry for quite some time, so katropa, ang kalabanan, ang mga ano reklamo sa mga mangunguma, ang full implementation sa agrarian reform natin. Why? No? May klowa sila. Kita mo na, klowa. Aras kamot nila, mga katropa. No? Certificate of Land Ownership. Oh. Yet, wala sila duta. Anong ila? Ownership. Ah, sa klowa nga ni, sa certificate nga ni, mga katropa. Ginambala, totoo. Pero are they installed? Did they cultivate this land, mga katropa? No. Why nila ma-uyatan ni? Eh? Why? Because the government failed to do so. Why? May writ of installation na, why pa ma-serve? Why? Nagkuha sang Blue Guard ang mga tag-iya sa mga duta. Hadlokan mga tao. And klowa remains as klowa nga papel. Oh. So, dira, nagkaka-problema. Ang displacement sa pinakamakuturan ta, let's look at the Kanduni nga sitwasyon, mga katropa. A lot of residents was displaced because of the program sa gobyerno ta. And we talk about 6,000 hectares of palm oil plantation, palm plantation dito sa lugar, mga katropa, nga ginalmahan sa pinakamaresidente. No, may mga residente to nga nag-hatag sa mga sentimiento. May arap to sa mga indigenous people na to. They stand with their belief na for decades and decades from Nuno ni Nuno, katropa, dira na nagdako, dira na nakapakasawa, and nagapati sila ang inakaduta pa ila. Pero ang naginimo sa gobyerno ta, gingamit ni sa para sa programa. Notwithstanding sang nag-existir ng mga tao, dira mga tao. So kung displaced ka na, why ka na katuan, kaya yung ibang din ginapahog naman lang, kung pahog ka na, napahog ka na, kaga why ka na sa mahimo, ano pa mahimo mo, bato ka. Diba? So the story goes by, balik-balik, aning istorya, mga katropa, sa insurgency. And there's no serious intent to resolve the issue of insurgency by addressing the main concern. Duta opportunity sa tagsa ka mga tao, umuluyo ta, no? Ang agrarian reform program, ang pag-displace ang pila ka mga IPs nato sa mga kauturan sa bukit, no? Pagkaguba sa kagulangan ta because ang ginatawag ta development, mga katropa, and resulted sa mga pagkaguba sa mga pangabuyan sa pila ka mga kuturan sa bukit. So din sa makadto, no? Pag kadto mo da, ma-protesta ka, mapagwa ka sa bubunot mo, may pulis to, may militar to, ambal ka hindi na pwede di nga magreklamo ka na. Nga dapat, tanigin na ituituyan sila. Diri ka mo nga insa makadto, dapat amunay kwa ka mo ga abogado, buligan ka mo namon, nga makakwa ka mo sa abogado para makareklamo ka mo, para makontest ni siya, mga katropa. Lumulamog ang kalatabo sa kabukiran, mga katropa. Ang dirisa atong lugar, hindi natin makita na. Because amulang ni aton nga, we're just in the four corners ng aton nga sudad, mga katropa. Kita ta, ang aton ways lang. Pero dito sa mga kabukiran, kadto ka to, ang duta, ta, ang duta, among source of income sa tagsa-tagsa ka mga pumuluyo. Ang pananom, among manay ang nagabuhi sa ila, peskulas bata, sustain sa kadalaw nila, makapadubas na sa mga katropa, paiguo na sa isa ka season para at least may harap magagasto. Kaya mo na kabuhi. Adlaw-adlaw, ang pitas to sa mga utan to, no? Matapas to mo, kagkunano pa. May mga source of income, mga katropa. No? So, umalula na sa ano pang pulos kaya na ka na. Diba? mapatay ka man sa gutom, pwede patay ka lang gabato. Di ba? Oras na mga katropa, 8:21 na sa pagpakaragat na morning. Sakay paring Vincent Bihail Bolario. Good morning, sharing na si Senador Rolante Barcoleta, fit to travel man siya kuno. Bisan na diagnose siya nga may mild pneumonia. Wait, nakabalo ko na nung pwede matabo, Sir Vincent, no? Lloyd Davales, no? Good morning. No more Indian mangoes. Okay. Ang season, di ba? Summer, no? Damo, ano? Damo, damo, tawag sini? Damo bunga ang Indian mango. Next year, no? Naman ko, no? Okay. Morning, Sir Lloyd. Salamat. Thank you. Sir PLD, may aga sa imo. Thank you so much. Salamat sa pagtutok. Tristan Yat Gulay, saka Jovi Sarge Amudente. Good morning. Direct from New Zealand. May aga. Thank you. Salamat gid, Junior Alegria. Makagahay sa Moises Padilla. Thank you, gid. Salamat gid sa pagtutok at pagpamati. Sakay Jadski Gaspar sang Sityo Bunga, Barangay Urong, Kabankalan. Sagulo ko, no? No, Jadski, no? Sagulo ko, no? Mahauta Sudan Chicken Joy, bo? Dumayo, how? Di pa Chicken Joy ka na? Damo na manok mo, no? Ihaw daw lang sang, ano? Sang Bisaya na manok para nami ihigop sa baw. Len Talde, morning. Salamat, gid. Thank you, mama. Solid supporter kami Himam Island Chapter. Thank you. Salamat, gid. Tingala ko bla kay Ma'am Len Talde. Do samtang habang tumatagal, bumabata. No? Anong sikreto mo, ma'am? Pwede pa share? Santon Gold Coffee Mix ni ko, no? May glutathione kag collagen. Kape permiso, Ma'am Len. Thank you, ah, Ma'am Len. Shout out lang dira kay Rihanna Gestro. Kanaloom chapter. We have Jessica Gonzalez, Carmen chapter. Kag salamat man sa mga katropa. Thank you. Good morning. Okay, amo na ni hambal ni ano. Greet naman gali si Jelwin Domingo Ayala nga naka XFM. Alright. Lental Day, good morning. Salamat gid Rico Jason Rayland, July Roderick, Rhea May Mera, sa mga katropata. Thank you. Salamat gid Lea Ramos, may aga. Shout out gali sa Amon Kapihan kag Mayor nga mabuot. Wala sila paki sa problema sang ila pumuruyo. Dara na sa Tenda Micaela sa Barangay Talutog. Morsha mga katropa. Anon mo, ma'am, kay ti? Bungol kag bulag? Anon mo na? Kakapoy man sa tao nga pabatiun mo sa problema nga nabatian niya na. Kakapoy man sa hindi bungol nga nagapabungol-bungol. Kay bisan na no, singgit mo na sa dulungan nila sang imo nga sentimento, problema, bungol kag bungol ang ginasa sa chapter. At the end of the day, nang taon nyo na, Ma'am Leia, inyo public officials, bungol kag bungol ang ginasa sila. Bisan na nung pahambal na sila, bungol ang ginasa sila. Pero kung tap, eleksyon na bla. Kahit katuan ka man nila, mabalsa, simposyum tanay, kapamatian ta problema nyo. Pero subong ho, tandaan nyo gid na mga mukha sa mga opisyal nila nga wala ka pamati sa sentimiento sa tao. So may kailan na mga aktor pa sa ano bla ginaulaan to iti sa nga taalang farm. Gininspect na sa EMB, wala ka sulod, wala gin pa sulod, no? Kay private property. Okay, magsulod. So, supposedly, mga katropa, that's for inspection sang operation da sang taala sa Hacienda Micaela. Ang problema lang, gid, mga katropa, di grabe man ni ang baka sa mga taala mo. Pero ti digital naman gaba subong mama. Wala na tuntun lang. Oh. Bisaya ni bay mga aga, tamyaw ko ni si Ramil nga nagapangapi sa tilapia sa overflow. Thank you. Salamat gid sa pag pamati iban pa nga mga comments. So dali lang gid ha. Ipang isa-isahon ko ni oh, si Jansky ari ni. Pwede ko na kalagaw sa inyo istasyon. Pwede gid eh. Way good problema. Morning. Sa kay Victorio Clapis Circula. Good morning. Shout out from Antique. Nakatutok po. Antique ho. Morning. Salamat gid sa pagtutok. Nagpapamati Alberto Norbing Loreno from Talisay Zone 15 Negros Occidental. Salamat gid. Kag Bisaya ni Bay. Good morning. Tabiyaw ko lang Kapitan San Barangay Makagahay nga nakapangapidri upod ni Sir Remil Mamilia. Thank you. Happy listening sa inyo tananda. Lea Lobrado, ma'am, good morning. Kumusta ang okay lang? Sob-sob lang. Buhi-buhi lang. Importante survive lang ato nadlaw. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Salamat gid. Junior Alegria, kay King Kong alias Iget sa kay Bisaya Dibay, kay Gramil Mamilia. Dara sa Makagahay. Thank you. Sir Epi Heldie, good morning. Salamat sa pagpamati. Bisaya ni Bay, tamiyaw ko lang. Remil, Mamilya man. Bao, sila-sila lang ni ba? Gapang-api ka mo daw. Oh. Okay, so mo na. No? Mga katurap, oras na ito. It's 8:27 na. Pila ka mga balita at tututukan ka ron, kantuan ta, ang pila ka mga latest update sa aton nga palibot, mga katropa, sa isyu sang ano diba at atong na generate sa mga kapulisan ta mga katropa ang pinaka latest development nga ibuy-an na lang to ang mga ginakabig tao nga na nasa na ano naabtan sang atong mga kapulisan no ini sa online sabong nga nagluntad to sa isa ka lugar dira sa Ibi Magalona mga katropa. Now, ti isa sa mga imbulbado to ang ngalan ginambal, nagwa to ngalan ni board member Andrew Montilbano nga iya property to pero ti nagatag na ito statement no ginhimutig niya ang ining mga allegation no nga kaparti sa kabahin sa sang operation sa online sabong katropa ang online sabong damo japo nga tagkilik sini luwas nga ano ni sugal sa jaman no damo sa mga kauturan ta instead magkadto sa samungan mga katropa nagakadto lang sa online sabong live man isa mo no anong siste may studio ka may manok ka buhi nga manok ka hindi AI nga manok ka ha? May ara man manugtog po duha ka bilog mga katropa mga ano kada mataya kada ha kun sa pula o kun sa mataya ka. Oh. Ti kadamo sa tagkilik sige hindi ako magkadto sa mga Bulacan. Mataya lang ko. Aha. Ti ing iban nagadaog man, no? So iban kabalik-balik sa pagtaya nila sa online sabong gakaadik na galing banda. Ang gakatabo amos ni, ha? Gakaubos kwarta nila. Ang paggor naghahatag naman sa mandato nila mga katropa nga tanan nga mga unregulated nga gambling katropa dapat ma-regulate sa ating gobyerno. And part of that is ang online sabong nga hindi lisensyado, wala sang papeles, kag underground ang operation katropa. Nagambal itong gobyerno, lauton ni sila tanan. No? Along sa mga gambling apps nga pwede ma-access sa mga kabataan ta, kag kita, no? Oh, that's why may mga advisory na ang aton nga pila ka mga kauturan, pila ka mga ano, pila ka mga abyan, ang aton na hinsas gobyerno para sa mga abyan naton nga medyo na lulong sa gambling katropa. So, latun-latun ta na ang pinaka-latest developments sa mga katropa because nga daw buyan na lang ang ine because wala asang kaso. Ang pamangkot, amos ni, himo kita sang raid, nagpatigayon kita sang raid, na? By chance ko na eh. Chance lang eh. No, pinsan, may ara sa sang wanted person to nga pagitaon dito sa property ni board member Andrew Montelibano. Ang igo mo raho, nakita ni ang lugar no nga ginimuan sa online sabong katropa. So, wala sang kasuhan, no? Pero since may ara sang nakita ta nga operation sa online sabong, sin o ang inyo lauton da? Ha? Malabay naman eh, parang bula na no. Oras na ito mga katropa, 8:31 sa pagpangaragad natin, mga commercial tanay. Habuhin ito ni mga balita, tamang impormasyon, pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: System pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang resakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Yes, to help!
13: May namang ko, Diridok, pwede bala ang Santone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santone Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasa. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
6: Santone Plus Gold.
13: Then, parison mo niya, Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
6: The secret of health.
13: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
14: Kaya hindi mo na tunopunggan ang magpangape. Kapin pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
6: The secret of health.
14: Ante kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
13: Mm-hmm.
14: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namo ning premium D3 coffee mix.
12: Yes.
13: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
14: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin.
13: Mm-hmm.
14: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
13: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
15: The secret of health.
13: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
15: The secret of health.
14: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
13: yes,
14: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ito kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
12: Yes, to help!
13: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
15: The secret of health.
13: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
14: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory.
13: Laboratory?
14: Test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
15: Santhon Plus Gold.
13: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
12: Yes, to help!
14: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
13: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
14: Yes,
13: kung isa ko lang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagka. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
15: The secret of health.
16: XFM 103.9.
17: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede nga,
0: nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga, medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katropa, 8:40 na sa pagpapakagat natin. Gapakapi-kapi ka na. Inom ka sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kung ano, kung hindi ka namian, no? Sa kapsula nga gina

Pait, ha? Pait na. So kinanglan palautad mo na sa kamay, no? Para mahula ang kape pagkatapos na retain mo ang aroma sa kape, tapos ma-enjoy mo ang pagpangapi mo. So ang inaglik nga mga sistema mga katropa, hindi siya nami para sa atong kayong lawas, especially for immunocompromised ka na, may ginabatsyag ka na, hindi na siya nami sa lawas ta. So mas mayo na maghibo kita pamaagi. O ang ibanda, ginatry nila sara-sara, nagkasara-saran lang. Ang ibanda mga katropa, instead of kape, nag-tubig na lang, no? Nag-atsya, nag-ano, pero kung mag-atubang ka sa mga tao, gakita mong kape, no, nam-nam ka man mo, no? Daw karami man pangapi, ti, abo na problema, mga katropa, no? Nag-laway kayo sa kape. Balan mo, kung makapanimaho ka sa kape, nami isang, ano mo, nami isang feeling lang. Daw ka relaxing, daw ka kalma ka, no? So, eventually, mga katropa, kape nami, gidman siya. Pero, kunin maghambal na doktor ta, nga hindi na mga pi, hindi nagidya magpangapi, mga katropa, kay delikado na siya kayong lawas. Dali lang kita, that's why dira nabunag, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, nga gusto natin i-introduce para sa tagsa ka mga kuturan ta, nga nabunayan na, nga hindi ka makapangapi. Ariyo ah, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, man ang aromas ni kape gidya, no? Nakatilaw man kita sa ibang mga kape, mga katropa, pero ang kape nga natistingan ta, daw, ano ganit tawag na, daw may linagari na baho, lahaw. Daw may bukbok na baho. Ti hindi sa nami, hindi sa, daw ka, ginainto mo lang kagulingon mo eh, no? Pero tistingin nyo ba mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape, nga ang aroma sa kape na preserve gid siya, magsimhot ka, kay importante sa marug kape aroma mo, no? Marug importante sa marug kape, may ara ka sang masinghutan nga kape, katropa dara, okay? So kun hindi na siya, wala na da sa hindi sa present mga katropa sa ining ginahambal naton nga mga suplemento, ati problema, hindi ka makapangapi, hindi mo ma-sustain ang kape, ha? Pero kaimportante lang yun ang aroma, katropa. No, ari ni karon sa Santon Gold Coffee Mix, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, kung anong makita nyo sa Santon Gold capsule, ara man na sa Santon Gold Coffee Mix, katropa. So, taran nga suplemento, makahatag sa imo beneficyo, plus ang aroma sa kape nga makapakalma, maka-energize sa imo, katropa. Ara na sa Santon Gold Coffee Mix, plus ginhibo mo ni siya intentionally para sa mga young professionals ta nga naghambal nga kape la ingidyang igos kape, hindi naming igos kape, no, sa atong lawas, no, naga-yelo unto mo, nagabaho ka kape, pero dari mga katropa ginlaktan ini siya sang glutathione kag collagen, para ma-retain mga katropa ang gusto mo magputi, no, ara sa Santon Gold Coffee Mix, gusto mo nga magbata, ma-retain ang inang itsura musbong, no, because present da ang collagen, no, Santon Gold Coffee Mix, no, nga kape nga gusto natin introduce sa tagsa-tagsa mga katropa, plus ang pinakaramis na di kung immunocompromise ka na, diabetic person ka na, ang ginagamit natin nga sweetener is ang ang aton nga stevia, no? Ang stevia, wala sang delikado, no? Sa aton ikayong lawas mga katropa. Alright? So pwede nyo na mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, pamangkot lang kamo, Santon Gold Coffee Mix. Basta Santon Gold Coffee Mix, my gold just on coffee mix, para hapos sa paminsaron mga katropa. Alright, ara da sa tagsa ka mga branches ang Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide ang ining mga produkto. Pwede ka mga kantok, pwede ka mga pamangkot sa sinay mga produkto, or kung wala pagid, pwede ka mga bisita to sa aton Yes to Health Wellness Center. Bisita ka mo to kag magpamangkot kung may kape kamuda. Oh, dari sa aton sa Yes to Health mga katropa, damo ta kape. Ang kape, may ara Santon Coffee Mix, may ara sang Santon Gold Coffee Mix, may ara sang Premium D3 Coffee Mix, nga pilian mo lang.
Instead,

0: of mabutang kasalanganay kay nawas mo kundi direkta lang sa healthy nga kapil katropa. Damo naman nagpa matuod kita mismo kadadlaw mga katropa. Amo na nang ginapangapita para at least mga katropa at least mamanta magkadto sa nagahinunod nga mga edad ta na depensahan ta na buligan talawas ta sa mga sustansya nga kinahanglan niya mga katropa. All right? So ano ta ha? Memorize lang Santon Gold Coffee Mix. May ara sa basi ma-confuse ka mo. Santon Gold Coffee Mix, which amo niya may glutathione and collagen. If you simply want a coffee nga may suplemento, Santon Coffee Mix, no? May ara ta da. May ara man ta sa premium D3 coffee mix mga katropa. Amo na sa niya ang vitamin D, no, supplements naton nga ara sa kape. Kung ano man kita niyo sa premium D3 soft gel capsule, may ara na sa Japon dra sa premium D3. May ara na sa sang stevia, mangosteen kag vitamin D, no, sa kape. Oh. So, kung mga pay ka man lang, kundi dito lang sa healthy nga kape, safe kita mga katropa. Oras naton 8:47 sa pagpangalagad ta. Ang isa sang istorya, di ba sa Ibe Magalona, mga katropa, because nga ti may atutong na kita to nga na tukiban sa atong malagas kapulisan, may ara sa operation sa online sabong. Alright? Sa Barangay Alicante. Okay. Now, atong propiedad, mga katropa, ginaparigiyahan sa korporasyon. Sa korporasyon gani, upo de, isa sa mga stockholder, si board member Andro Montilivano, no? Nga nagatag sa statement, so niya, na ano naman, wala kuya labot da, no? Why kuya sang kailabtanan da, no? Nag-mention sa exclusive interview na ito, mga katropa, nga a certain Ricky, nga gin-mention niya during the time, no, nga nagrenta sa iya kagway ba sa kamalo kung anong operation niya. Ang pag-ipa-intindi sa iya mga katropa nga conditioning ano lang area sa mga manukan. So kung conditioning mga katropa, arat da may manukan da may naga may tao ka in charge da pa-condition sa manok, no, para sa mga bulang mga katropa. Dire sa Negros Occidental ang game foul dako ini nga negosyo. Sikreto lang ni hindi sa muna kapopular pero dako nga negosyo diri sa Negros Occidental, damo sa mga cockfighting enthusiast mga katropa nga nag-engage man eh, no? So amo ning pinaka dako man nga industriya diri sa aton nga pungsod mga katropa at this sa aton probinsya at this point of time. May ara to gali gani ga mismo si si board member Andro Montilivano nagambal to sa sinya dapat siguro regulate ta mga online sabong, no, hindi po hindi kaya apektuhan na ang mga on-site nga mga sabong ba there is Negros Occidental and ginisister pa to nga part niya sa kultura na sa Pilipinas ta sa pungsod ta kag sang Negros Occidental ang cockfighting, no. Damo nag-invest na di mga katropa. Pero ti ang nagtandog sa sining industriya, nag-avance ni siya, no, pinagi sa digital platform nga pwede mo lang malantaw sa cellphone mo, pwede mo lang maliili cellphone mo, pwede ka kataya dito. Di depende, no, ng taon mo, may araw mo sa mga detalye sa mga manok nga pwede mo lang taon mga katropa para magtaya ka. Amo ni popular mo. Damo sa mga kuturan ta nga nahilig man sini mga katropa. But this operation is underground, no? Illegal siya nga operasyon mga katropa. That's why gobyerno naton ginalaot ni ang online sabong, okay? Madumduman mo to, may issue dira sa online sabong ginabulimbolberan sang isa man kadako nga negosyante in the person of atong ang kaga may mga allegation sang kaso sang pagpatay sa mga sabongeros, mga katropa. Maramduman nyo to, ang ginhaboy ko no to, ang isa sa mga nag-expose o kung whistleblower kung ano ang operation sa online sabong. Eventually, nag-hatag sa statements niya. Ginapanghaboy to sa Taala, akong sa ano, sa Taal Lake, ang mga ginapamatay nila. No, eventually, ang ating kapulisan, atong otoridad, naka-recover man to sa mga tulad. That's why yung kasuhan si atong ang. So, that's how it goes. Illegal, hindi insakto, ginalaot sa aton nga mga kapulisan. Natabo mga katropa ang ining raid tinalikdan nga adlaw dito sa Barangay Alicante, no, na kita to nga may ara sang operation, no? Sang online sabong, no? Magambal kita operation, may ara to sang online o kon site mismo, the studio mismo with camera, with internet, mga katropa, may ara sang area sang sabungan. Dira ginahimo ang live nga sabong katropa sa isa ka pribado nga platform, abi. Subong hindi na siya available ina mga katropa sa mga online apps because there's already a regulation sang isabong. Illegal na na siya. What they did is may ara sa mga social sites na lang ginahimo dara ang ining online sabong. Kag ang mga iban nga mga nag-interest na di mga katropa, nagataya da. Kaya nagkakadto. Damo sa Gapon, no? Mga kauturanta nga nag-plastar o kung nag-bayad sa platform ngani para maka-access ang mga live sabong dara sa mga, sites nga na, mga katropa. So it exists, nag-exister, mga katropa. Marumdaman taman, ginhatag, ginpahayag to ni, ano, ni DILG Secretary John Vic Remolla. Matapos to ang pag-arrestar, raid sang isa ka paktorya sang sigarilyo dito sa Bago. Ambalya, interconnected lang nila, no? But prior to that, may ara sa mga nakaladakpan na pulo to ka persona para dakpan sa Kalisay, online sabong man to mga katropa nga may isa to ka Chinese personality. Nga gin-mention mga katropa. Daw ginangot-angot sa abe nga plastada sang ining illegal nga aktibidades nga hambal nila may ara sang kapitalista, may ara sang dako nga tao mga katropa sa likod sa mga illegal nga aktibidades kag naka angklaman nakalink man ni sa pugo nga operation sa to. So meaning may ara kapitalista, may ara nag deviate sang ilang operation to online sabong mga katropa. Subong anong may ara da, no? Diway pa mataka taya sa na diway pa mataka lang tao. No, ang ato naman ang nabalaan, may ara sa regulation ng atong gobyerno para maglaot sa mga katropa. Ang ining raid mga abyan, by chance, no? Ang pagparesert to sa mga otoridad ta, by chance. Nga may ara sila sang tao nga gilalaot dira sa nasambit ka lugar. Nga probably gapanago. May ara sa warrant of arrest, no? Ginapangita sa malagad sa kapulisan ta. But eventually, natukiban ang ining lugar nga may ara sang damo ng mga manok, may ara sang studio, may ara sang online sabong ng mga operasyon. Now, diri nag-spark ang issue mga katropa matapos ganabalan nga gintudlo si board member Andrew Montilabano nga isa sa mga stockholder sang ining korporasyon nga nagaparag-iya sa duta mga katropa. So eventually hindi man sa directly nga nagaparag-iya pero part sa sang propiedad mga katropa. Amo ring suste, no? Amo ring tabo subong. Ang ini mga suspect mga katropa probably buyan siya, no? Buyan na lang because wala sang sufficiente nga ebidensya para ma-finance ng kaso. Why man problema, no? Kay ti ang pag-file sa kaso mga katropa, if wala makita, wala sufficiente nga mga ebidensya, eventually ma-dismiss man lang na sa prosecutor sa, no? Kinahanglan gid may ara sang sufficiente nga mga ebidensya para i-file ang kaso nga may ara sang krimen nga natabo mga katropa, no? May ara sang violation nga natabo mga abyan, no? In the case of Alicante EB Magalora mga katropa, isabong pero sinong ginlaot tabi, no? Sinong filean ta kaso? Sino ang mga manabat sini? During the time sa interview natin kay Mr. Kay board member Montilibano, naghambal siya sinya may ara sang tao nga nagrenta nga way ko kabalo sang ila operation das load. Kay gin cordon nila kuno mo, gin taasan nila, gin pa padiran nila, hindi man padir. Basta may ara fences nga hindi makita sa sulod ang operation sa sulod dira mga katropa. Now, ti amoning sadya kay wala may makita ang ato mga otoridad sin o filan sang kaso. Sa abo ni sistema mga katropa, ang coordination supposedly sang aton nga mga otoridad makadto sa owner mismo sang ining online sabong property nga ginahimuan sang online sabong. kag consent o manda ang tag-iya, part of that is si board member, no? So diri na nagatabo mga katropa nga may ara na cloud of doubt, no? Nga ti ambal ti si board board member mo tiriba, no? Nga wala sa kalibtanan pero nagaparang-iya sa duta, no? O galing kung kisa mga katropa kabudlay i-dispute, kabudlay i-hambalon nga, uy, ang tag-iya nga ni, why kabalo? Sa cooperation sa online sabong da. Ah? Why kabalo si board? Gra? And the most siguro pinakamahimo, garo di board, ha? Bulig ka mo, ha? Sa pag-identify, kay daw, ang inyong operation sa mga kapulisan ta, nagkanton lang sa wala. Ha? Tampalas ni pulista, sa CIDJ ta, sa mga otoridad nga nagpatigayon sa operation, nga wala man sa late matudlo ng mga suspect sa nadi. Where, nga may ara man sa mga tao, nga pwede pamangkutan, na kaya pa itindis ang tao karon daw ginakapan-kapan sa police tayo, ha, daw ginaidiyahan na lang, ha, nga wala na lang to nga marimtantan lang ni, pero importante man yung mga katropa mo because nag-involver these public officials, eh. Ano ang ginahambalta nga resulta sa pag-istorya sang aton nga provincial director sang NIR mga katropa sa aton board member, sino ang sukton sa nadi? Sinong gilalantaw nga mga tag-iya kay may ginmention to, eh, no? Hindi taman madakpan mga katropa, hindi taman malbalaan kung sino may gini-operate, pero may ara ta mabalaan to. Mismo ang nagrenta. Sinong nagrenta sa nga? Ha? Kaklaro abi, no? Kabudlay nga into ano ta, pasaligon ta sa mga kapulisan ta nga lauto nila, may himo sa investigasyon, pero pagkatapos, ang ipakarista to, libre na to sila. No, hindi sa file ng kaso kay wala sa kriptanan, no? Naabtan nan to sa play white to game tra. Pero ara sa lugar dira mga katropa, no? Ara mismo sa lugar nga naglagaw da nga anong sistema, no? Tisin oto si a certain Ricky nga ginmention man to nga nagrenta dira. Ha? Siguro mga bagay katurad sini mga katropa damo nga explanation nga tabo na halin sa kay board member Andrew Montilibanom. No? Dapat explicar yun sa tao. Dapat explicar sa otoridad ta. Sino to nagrenta? Ha? Kaya nagrenta, sigurado kita, may kalabtanan ni isang isabong ka operation ka. Si Ibi Magalona, mga katropa. No? Sinong kapitalista? So, masugod niya ang investigasyon sa polisan ta kung sino nagrenta to. Ha? Sinong mga tao nga nag-perma sa kontrata if may kontrata gidman? No? Kagdala ang investigasyon ta. Ah, kay klaw ay lang nga may raid kita pagkatapos wala sa mga ebidensya nga makita to nga may ara man tumanok nga may online sabong, may venue, eh, no, nga ginhimuan sa online sabong mga katropa. So sitwasyon nga do ka budlay, no, ipasalig ihambal sa tao nga wala lang to, ha, wala sang mafailan sa kaso, ha. So far mo na pag-itsendita pero why man tahakos sa investigasyon gidman sa mga otoridad ta angot sa isabong ani dira sa eBay Magalona. Anong hambal sang mayor ta, no? Ang barangay kapitan ta, why sa kabalo, eh, no? Di ko pamangkot doon taglipa public officials ta, no, ka ano bala ka system, systematic nga ko pamangkot doon mo sila, why sa kabalo, pero may ideas lang na nagarintada, ha? May nagarintada, oh, di barangay kapitan, huwag ka mo kabalo ka may operation da? Oh, sa aton ka mayor da, alcalde ta, huwag ka mo kabalo may operation da? Ay, daw kating ganahan man sila man? Oh, bisan si board member Montelibano, oh, huwag man kabalo? Nga may nag-operate na siya propiedad mismo? Kabudlay man na patihan man, no? Kabudlay man na, kabudlay man na pasaligon ko glingon ta nga, ah, okay, by chance lang to, ah, nadakpan lang to na may nag-operate na isabong, kung by chance to mga katropa wala sa operation da sa sulod, wala nag-andar to ang online sabong nila, oh, sino mga tao ang nag-hupot to sa manok, sinong breeders manok, kay kabalo kitang manok to yung gamit to para sa online sabong, oh, sino accountable sila da? Amo na mga bagay mga katropa, kung kisa may mga pronouncement, mga statement nga gusto natin pamatian, gusto natin nga ihatag sa ere para sa pumuluyo, isang pumuluyo. We have si IDG, nga nag-operate sa mga katropa, naglaot siya ni. Hindi pwede nga wala eh. No? Hindi pwede nga buyan na lang sa mga katropa as if wala. Kaya the core issue sa administration sa Marcos, isa ini ang online sabong ang ginalaot nila. Isa ang mga pugo nga ginalaot din mismo. Tungod may krimen nga nagaluntad, may ara sang gambling nga nagaluntad, may dako nga kwarta nga nagalibot sila ng mga katropa, kag may kapitalista. Why ba't ako mention kung sino ang kapitalista na di gwa sa pungsod o kung mga foreigner o kung dire mga probinsya ang nag-sustain sang online sabong isyo ang operation nga ni. Nga, bisang nga mga raid sa mga kapulisan ta nag-exister ni Japon mga katropa. And to that situation mga katropa sa setup nga ni ari pa sa propiedad sang isa ka public official nga muna medyo kabudlay patihan mga byan, no? Pero timapati nang ta kay may mga statement man sila. Be it as it may statement sila kaway sa kabalo, and the burden of proof karon ara sa ila. Tika ito mga polis mga katropa mo nang pati man sila. Mapati man sila nga wala sa may nag-operate na, pero kita nyo to mga may mga paraphernalias to, may mga gamit to, as if nagkanto lang kamo to, kay wise ang tao to, or base may ginatago man kamo. Morabla, oras na to, so ibang punto mga katropa, makomersyal ta, balik kayo ta pagkatapos.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa
11: mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.
14: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Prudent,
0: yung nag-trust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasala yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik kita mga tropa sa pagpanagad natin sa ating tutunan. Morning. Ma'am Lental, thank you morning ha. Salamat kita. Rico, Jason, Rainland, July, Roderick, Maria May, Aria May, Mera. Salamat kayo sa pagpamati. Dari sa XFM mga katropa ha. Ang aton nga XFM, libo-libong papremyo. Padayon sa Gabon mga katropa, you can send your entries as much as you can. Panamo-damo lang ni entry para mag-daog ka mo sa 3,000 pesos. No? Para sa mga kauturan ta, ang aton prices na is 3,000 pesos weekly. May ara kita some prize mga katropa for the grand draw, which will happen this year. Ang atong ma-entries halin sa mga radio station from XFM, Negros Occidental mga katropa, matipo na sa drata magwa sa nagko ang mapapigyan. Alright? First prize natin is 50,000 pesos. Ang second prize natin is 30,000 pesos. Ang third prize natin is 20,000 pesos. Okay? Amo na hatag natin sa grand draw. Pero grand draw na yan. Tutok na yan sa weekly draws natin. Nga matabo diri sa aton lugar, mga katropa. XFM Kabankalan, XFM Bacolod. Alright? Paano ito maghimo sa entry? Ang entry nato mga katropa, gintapuan ni sang apat ka mga produkto sa Yes to Wealth Incorporated. Ang Santon Gold Capsule, isa ka blister man sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang isa man ka blister sa Turbo Supplement for Men. Okay? Ang 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Alright? Amo na yung mga proof of purchase nga gamitin ta. 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. 5 ka, ano na bla? Ka sachet na bla? Kapilo, no? Alright. So, paano tayo mohon, no? Simple lang ka, tropa, ang ato ni muunda, ma-ano kita, makwata sang envelope, pagkatapos sulatan ta sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Kwaon ta, ang ining winners na ito mga katropa, tapos sulatan tang aton envelope sang Santon and XFM libo-libong papremyo, and then himuon ta entry. Alright, sa isa ka papel kundi sulod nyo na sa envelope, updan nyo sang papel. Okay, 1/4 nga papel ah, no? Or dira na mismo sa sobre. Alright, so sulatan ta sang aton ngalan, address, signature, contact number, kag i-drop naton sa mga drop boxes sa mga XFM stations. Alright? So, amo na ang ato ni muon sa mga katropa. Ang Santon and the XFM libo-libong papremyo ari ni sa Negros Kagpanay. Mga activation sang aton pa-promo mga katropa. Okay? So, kung way pa ka mo kadaog sang 3,000 pesos as much as possible, send your entries mga katropa. Might be ikaw na ang next winner sang Santon Gold, sang Santon and XFM libo-libo pa-premyo. Okay? So, aton weekly draw sa nambal ko na 3,000 pesos. But ang aton nga deadline of dropping of entries mga katropa, Friday po, hindi pa aga, pero hapon mga katropa, usually nag-draw na kita. So pwede makahabol. Ang ining pinakamauturan ta nga gusto mag-intra sa aton nga pa-promo dari sa XFM. Alright? Aside from 50,000 pesos yung first prize naton, mahatag ta sa second prize, mahatag ta sa third prize mga katropa nga 20,000 pesos, may ara pagintakwaon niya nga 10 consolation prizes sa TIG 5,000 pesos cash. So matabo, it's more than 100,000 in cash ang ipangahatag naton during sa grand draw. Dari sa aton nga Santon na XFM libo-libong papremyo. Okay, so all you have to do is to participate. Intara lang kamo mga katropa. Drop your entries. Ang aton draw every Friday. Pwede kamo ka-drop sa mga entries ninyo. Pwede kamo ka-pasimpanan. Base pa lang sa mga panahon nyo ni mga katropa. bisan ano nga amount da, at least makabulig-bulig ta, kuryente ta, sa aton nga, ano, sa aton nga utilities, sa aton kuryente, sa aton tubig, kagiban pa. So, amuning aton nga ginahatag sa aton mga kuturan, nga mga entries, mga nga, papromo, no, para sa mga listeners na aton nari. Aton bilang pagpasalamat na lang sa aton pinaka mga kuturan sa pagpamati sa XFM per me. Pagpasalamat na lang sa pagtangkilik naton sa mga produkto sang Yes to Health, ha. Ano ka mga produkto? Ang Turbo Herbal Supplement for Men, para sa mga kalalakinan. Ang nami lang disturbo mga katropa kung disboxing, palawig-lawig rounds mo, no? Hindi padugay-dugay rounds. Oh, di ba? Oh, diri Yes Turbo. Bisan pa disig-dasig rounds okay lang, pero pwede kaliwat. Oh, di ba? So, muna mga katropa, ang aton nga Turbo Herbal Supplement for Men, no, available na sa mga butika malapit sa inyo. Fabs, ang kape na ito, ang aton Santon Gold Coffee Mix, no, ang aton nga Santon Gold Capsule, kagang aton nga Premium D3 Soft Gel Capsule. Katropa, no, nga mga produkto sa Yes 12. Kaya pasalamat lang kami sa inyong suporta, mga katropa, sa sining nga itong mga produkto. The way nga nagpasalamat lang ta sa pinakamakotunan ta para sa suporta man sang aton nga mga kauturan, sang aton nga pumuruyo sa XFM Philippines, alright? Oras na to is 9:14 na sa pagparagad ng mga katropa. Kantuan ta naman ang pinakamabalita. Dito sa Cadiz, mga katropa, may grupo sa mga farmers na nag-file sa kaso, no? Sa isa ka personalidad, mga katropa, nga ginakabig isa man sang backbone sang una sang sugar industry diri sa sulat sa Bacolod, mga katropa, no? Bagay nga nakit-an to may ara sang mga ano, may ara sang mga farmers nga naghambal, wala kami benepisyo, ha? Wala kami masulduhan, wala kami mabayaran, wala kami sa mga benepisyo nga ginhatag ang ining kumbuyahan nga ginapanagbuyahan o confirm nga ginapanagiyahan ni Mr. Aurelio Gerardo Budi Valderrama. Siya ni mga katropa ang anay SRA administrator nga nagtiner lang sa pinakamang adlaw. Mainit ng istorya to sang sugar order, kundi kung magsala, sugar order number 4, mga katropa, nga kinanglan nga mag-import kita sang 300,000 sacks, mga katropa, sang kalamay diri sa Pungsod, Pilipinas, ho, no? But eventually, he resigned, no, mga abyan. So, may reklamo dito kag may ara sa mga ginkwa nga mga file nga mga complaint before the office of Dolly, para sa mga benepisyo ginlantaw ta ni because gapangay ubulig ang mga residente mo, no, angot sila, para mabuligan sila kay ti do kabudlay ko, no, no? May ara nagdagarendo wainess na para kitan-an, wainess la kita, why pa sila mabayaran sa benepisyo nila. Ario mga katropa, testingan ta ang pinaka ining detalye because nga ti gusto nato mabalaan ang sitwasyon, ano gid ba lang levels ini, ano ba lang importante ini, mga katropa, nga bayran gid ya mga nguma, mga katropa. Amo ra aton nga ginapabaloman nga sa mga sendero may mga obligasyon kamo sa inyo trabahante, hindi nyo man pagninita ang inyo bayan. Kay gid trabaho man islam, no, ang patubas nyo na kung ano kadako, mga katropa, ang inyong na kwartas na da tungod man sa tawo, no? Ang Secretary General sang KMU na flo, mga katropa, we have Sir Noli Rosales. Sir Noli, good morning.
2: Yes, good morning katropang Erwin Chaga, good morning Sen. Morris House viewers.
4: Sir, 28 ni ka mga farmers nag-file kaso kay Mr. Valderrama.
2: Yes, nakag-file sila complaint, no, sa
4: complaint pa lang.
2: Department of Labor, o complaint pa lang.
4: Oho.
2: Tungod sa manubo nga sweldo.
4: Oho.
2: O lang benepisyo kag iban pa nga libong standard.
4: Oho.
2: Yung ara sa layo sa puso ng budget.
4: Oho. Okay. Pila ni kabilog tanan, sir?
2: Ang aton nga complainant is 29 individual nga nag-file kay Aurelio Valderrama Jr.
4: Oho. Siya ni isang unang ano, no? SRA administrator, no? Ano?
2: Yes, pagkabalo ko is appointed siya how many days as SRA administrator.
4: Mm-hmm.
2: So, natingala lang kita, katropang Erwin,
4: mm-hmm,
2: as isa ari administrator, dapat kabalo ka kung ano ang dapat paswildo sa imo nga mga trabahante bilang isa ka mga mamumugot sa kampo.
4: Oo.
2: So, nakita nato dito, damo-damo sang violation, no? Allegedly violation na nakita nato dito kay team, siyempre referring pa nato ni sa Doni.
4: Oo.
2: Pero, base sa statement sa mga workers, kulang ina swildo. Wala sila sa benepisyo.
4: Oo.
2: Wala sila sa kulang ina entertainment pay.
4: Oo.
2: Wala sila holiday pay.
4: Oo.
2: Kag iban pa nga ni Boss Standard, no, halos kompleto violation ini si Mr. Aurelio Valderrama, na former SRA administrator, na dapat kabalo siya kung ano ang pagpaswildo sa mga tao dire sa isla sa Negros.
4: Do mga advocate mo sir para sa labor standard para sa mga farmers natin, subong niya sila pagkabayular. So ano matabo sir, subong, anong ginihimo sa KMU para sa sentimiento sa mga farmers?
2: Yes, gibuligan natin sila no, para makakuha nila justicia sa ila kusog pagabutay. So the formal complaint kita no sa Department of Labor and Employment para maatagan no ang aton mga mugon nga kag masukot patagaan sila justicia pinaagi sa dayon sa kusog pagabutay. So I think tomorrow 2 p.m. we had a hearing sa Department of Labor and Employment para i-discuss ang mga violation nga ginambal sa mga tao para may address kag may correct yun ang mga violation nga ginakomit Mr. Aurelio Valderrama.
4: Oho. Anong demand, sir? Sweldo, benepisyo, reinstatement sa trabaho? Damo na?
2: Yes, ang una-una, ang ila busy na complain, minimum wage. Kulang ang minimum wage na ginadawat nila.
4: Pilang ginabato nila, sir? Bulanan?
2: Base dito sa isang kakabo, na kabo na ganit na po sila nun. Ganit ang ganit sa obrang iyas window. Hindi kundi monthly, 7,000 per month.
4: Uy!
2: Pero kung hindi mo siya ibutang sa dili, almost ano lang siya, mga 200 pesos, something lang siya. Subot sila nun, more than 50% ang kulang iyas window, kung hindi mo ibis, sa dili, minimum wage.
4: Sir, kamo sa labor, pila supposedly ang para sa mga ano tao, sa mga trabahante ta sa tubo, senda, ang ila dapat gina-implement sa mga senderos naton nga sweldo para sa ila gidya.
2: So no una diri sa isla sa Negros, may ara duwa ka klase nga pagsituan ay diri una. Ining minimum wage at daily wage, kung sa agricultural base ara kita sa 520 ang iya daily. Pero mostly ang trabaho sa mong is pati ang system. So, nga halos manubo man ang ginadawat sa aton nga mga mamumugod sa kampo. Kung mo ina nga visa complain, may mga underpayment of wages nga wala mahatag ni Aurelio Valderrama sa siling may tinuibi kay Piyado.
4: Oho. Baka gamay gali ba? Paano ni sir ng bayran sila, ang demand is bayran sila kay do base dugay naman sa gobra kay Valderrama gro
2: is ang pinakasakit diri katropang Erwin kay di almost may-ari na di 15 years 30 years may sa tigani si Tetay Aurelio almost 30 years siya nag-retire na siya sang I think mga 2023 pero ang ginatap sa iya base sa iya statement in papirma siya sang iya retirement benefits naging tagaan lang siya gismil. Subot sila yun, injustice katama. Tungod wala kay Chitty ang aton niya mga mamugod sa kampus ang layi sa pangamudlay. So, inaano lang ba lang, gina-disadvantage ang kakulangan sa kaibalo sa aton mga mamugod. Pertaining sa ginatawag nato niya retirement benefits. Kaya kung layi ang ginambalan, ang ambal sa layi, ang isa ka mamugod niya mag-retire sa 60 years old, dapat bayaran sa 22.5 per day a year of service. Kung sila yung sa isa katuig, 22 kaadlaw kang tunga, sumahon siya taga-tuig. Kung mag-30 years siya, i-times mo na karoon sa 22.5, dako-dako na. Times mo sa 520 per day. So, dako siya, almost mga almost 100. Kulwaon dapat. Ang dawat niya, 1,000 pesos. So, amo na kasakit na ba't yagon, nga isa ka former SRA administrator, amo ganyan kaklase magbayunar sa kinamatarong sa mamumugon?
4: Oho. So, date ang bill, sir. May settlement matabo sa Dolly looking at the demand. Base bayaran yes. na ni Mr. Valderrama?
2: Yes, we're hoping mayara sa settlement agreement between the parties
4: mm-hmm.
2: para ma-satisfied man ang aton mga maumugon sa ining underpayment of wages and benefits
4: oh.
2: Maging mayular ni Mr. Aurelio Valderrama. So,
4: mm-hmm.
2: based on our lawyer through Clarence Agurgoncillo, pasuma ko no ang lawyer
4: mm-hmm.
2: sa mga ilang na COVID na violation.
4: Mm-hmm.
2: Tantawin natin, boss,
4: mm-hmm.
2: kung bala ano sila kaseryoso,
4: mm-hmm.
2: ang isitol nila kag sa sakto nga sumahay ining aton yung mga 29 employee
4: mm-hmm.
2: sa kay Mr. Valderrama.
4: Sir Noli, in a bigger perspective, daw amo man ning sistema subong gina-adapt sa mga kampo, sa mga trabahante, sa mga karga tapas, na Sir Pacquiao system, no?
2: Yes, almost at 90% sa aton niya
4: mm-hmm.
2: Mamugon sa kampo, gasaper, sang sining hindi makabuhi.
4: Mm-hmm.
2: Nasweldo,
4: mm-hmm.
2: Halos limos,
4: mm-hmm.
2: nasweldohan ay sa kampo.
4: Mm-hmm.
2: Especially, hindi lang nila gasaper ang aton mga mamugon, pati ang aton mga workers sa industry at services.
4: Mm-hmm.
2: So, ang aton sweldo subong sa industry is 550.
4: Oh.
2: So, amo na gani, sa July 21, we had a public hearing sa salary increase na gi-file naton 250 across the board
4: mm-hmm.
2: para maulibantar man ang palangabuyan sang aton niya mga momogon.
4: Oh.
2: Kasi isla sa negosyo, dali kataas katama
4: mm-hmm.
2: ng inflation, no? Almost mm-hmm. 6.5% ang inflation.
4: Mm-hmm.
2: Nagtaas ang kuryente siningabulan.
4: Oh.
2: Nagtaas ang pitihan.
4: Mm-hmm.
2: So ang aton mga momogon, survival katama, wala pa siya katrabaho, kitangan mm-hmm. niya na.
4: Mm.
2: So, wala kayong tangan sa aton momogon niya, halos napakilimos sa mga employer para sa makabuhi ng sweldo. Kung tandaan naton, kung wala momogon without profit,
4: mm-hmm.
2: dapat hindi siya trataron as momogon, kundi trataron siya as a partner sa aton niya mga employer. Kaya sila ang nagabuhi sa ekonomiya, pagkat masaka sa ganansya sa mga employer, kasi sa isa sa negros.
4: Pero bisan ano ka implement mga wage order, may increase the Sir Noli, though seldom ko nakakita nga gina fully implement ni sa pila ka mga sendero kag sa naga parang iyas ng lapad ng duta di sa Negroso.
2: Yes, sa ang wage order number 29 is almost 7 pesos.
4: Mm-hmm.
2: May ara pag-yapol, wala ini na pato. Sana di si
4: mm-hmm.
2: Orido Magdirabang ginako na na may ara siya skip and skip from November 15 until now.
4: Mm-hmm.
2: So, amo na. So, hindi lang na sa iya, kundi sa halos mga employer hindi ba comply
4: Bo.
2: Ang minimum wage law. So,
4: mm.
2: Gina-challenge natin din ang Department of Labor. Dapat may aras ng routine inspection every establishment
4: Oo.
2: To ensure na may patuman ining minimum wage law.
4: Oo. Okay. Anyway, Sir Noli, we'll just check on this. No? Karon to, saan ang ilang pag-itubangay, sir?
2: Base sa scheduling by Department of Labor, adyon 15 to PM.
4: Oo. At least naman, ante sir, ha? Nga pwede mga obreros, no? Pwede maka-file sa kaso, pwede ka file complaint sa Dolly.
2: Anytime, no, ang aton mga Department of Labor, ang aton mga mamumugon,
4: mm-hmm.
2: pag ginabay lang nila kinamatarong na sunod sa Olobrahan, especially mm-hmm. sa pag-create sa union,
4: mm-hmm.
2: pag kinamatarong sa Sinduanay,
4: mm-hmm.
2: so mga katitugin sila dayon sa Department of Labor, pero kung na-adlock sila, so ang charge and worker solidarity ang kilosang Mayo 1,
4: mm-hmm.
2: so pwede makabulig sila para ma-i-assist sila, matagaan sila lawyer,
4: mm-hmm.
2: to represent sa ilang kinamatarong
4: mm-hmm.
2: para makuha man nila, pagbangko nila ang justisya na ginapangayon nila.
4: Sir Noloy, thank you so much. Salamat kid, sir.
2: Yes, madamang salamat at Panginoon dyan. Mabuhay ang inyo.
5: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
4: Inyo na ba't yung mga katropa, ang Secretary General sang KMU NAFLO, ang motioning niya pinaka mga labor disputes, no, involving sa 28 ka mga farmers, mga katropa, dito sa Cadiz City nga gintapuan sa Hacienda Lolita, Barangay Luna, Hacienda Esperanza, Barangay Kaduaan, no? Kag Hacienda Maria, mga katropa. These are 28 complainants sa labor nga naghambal, ginabayran ng kabisa pilang nakot, no? 20 mil isa ka bulan, mabuhi ka na. Huh? Galiti. Dito sa mga lugar, mga katropa, ang sistema sa mga farmers na tunto, manusle, tatay, mga kargatapas, no? Pagdako-dako sa ilang subang nga lalaki or bata nga lalaki, bulig, no? Ti ang 20 mil nga na, at least maka 14 mil siya, no? Para magamit sa pamilya. Hatag to sa kinanay da yun, no? Kung may ubra naman itong pamatdan or pangguna, katropa, panghilamon sa mga pananom sang tubo, ma-intraman ito, no? So, makabaton sila, pakyaw sistema ng katropa, at least may harapang dugang-dugang. And that's our how our farmers survive sa sitwasyon, no? Nga may ara sang anti-labor practices sa bahin sa mga farmers naton. Ano ka importante ni mga katropa ginapalabot naton sa mga ahensya sa gobyerno for the DOLE to reactivate the monitoring system to fully implement sa aton mga wage order, no, that they should be paid according sa mandato sang DOLE. Ang problema musni, ha, kung hindi malokpan hindi magihong DOLE ta, ha. Wa isang complete monitoring eh. Kung hindi ni magreklamo ang mga tao nga, hindi man isla mag ano? Ah, hindi man isla mag giho. Amo man na sa DNR ta, no? Kung hindi magreklamo, hindi mag-inspeksyon. Ah? Dapat gina panindugan ni sang Department of Agriculture naton mo. No? Kag mga opisyal naton sa gobyerno kabalo man kamugani sang violation nyo da. Ha? Nag-uyat makamusang ahensya sang gobyerno. Kainsindiman kamusang mga patakaran. Ha? Amin kong kisa mga katropa. Ano lang ta? Nagkasukot tabla kong kisa. Ginasukot lang ta sa mga pamiste sa atun. Kain kong kisa, may ara kita sa mga asenderos. Kaya wala man balatsakot sa mga tao nila. Ha? May ara kita sa mga pasendero nga wala man tagipusoon sa mga obreros nila. Ha? Hard labor ni mga katurpa, bugat ni mga trabaho, pagkatapos sulduhan mo lang sa pinagnaot na. Ha? Ang sistema nga tihambal to gani ni Presidente Duterte sa una, sinya maindota para no contractualization, amo man ang provisions tao, agpara mabuligan ta ang pinakamakuturan ta na may access sa aton nga gahom sa gobyerno para malaot ini mga violators sa labor, mga katropa. Now, here comes ang aton mga farmers, mga katropa, bulig niya para sa mga planters natin sa Negros Occidental para makaangkon sila sa Mayo nga patubas. Sila ni nag-tanom, nag-pamatdan, tapos nag-maintainer sa mga kampo, hasta sa pagtapas. Now, amo ba rin lantaw ta. Sa Pinong Negros Occidental, mga katropa, ganinit na ang opportunity, mga katropa, sa mga trabahan tita sa kampo because eventually, nag-convert naman mo. Ang ibang mga planters into a small crops na lang. Hindi siya risky. With RSSI, Recaros Negros Occidental, naigo pa na nung ta, ang ato mga adlago, mga planters, may mislabot niya, no? Mambal sila, magasto, mga kami, kaya, mananamon niya. Ang kululuoy, mga small planters ta, hindi dapat giyuan man sa atong gobyerno niya. So that may trabaho, ang ato ng mga magagmay, ng mga mangungumata, no, sa mga kaumhan. Diri sa aton sunod, mga katropa, hindi tani makita ang sakripisyo. Ang ginahambal ta nga tiempos muertos, hindi tani mabatagan. Diri, kaya aton diya trabaho 8 oras, no? Dito sa ila, mga katropa, kung may ara sa trabaho, may dagyaw to, may oportunidad para may kita sa pagka. Oh. Pero kung wala naman, off-season mga katropa, hangla man to. No? Hangla man to. Oh. Ngita, kaya ngita, pamaagi. Biyahe tricycle, biyahe sikad, no? Kung ano na lang, nahimo. Para ma-sustain lang until mag-abrigaling. Nga may ara naman sa trabaho. So, amunin kabuhi sa mga farmers na ito, mga katropa. Mga trabahante tas subo. Subong. Nga bisanano ang balta, may mga wage order nga gina-implement na nga ito nga doli, mga katropa, hindi mo na properly implemented. Why? Why man sa complete monitoring mo? No? Among Japan, asenda system Japan. Nga kung mag-angal ka sa sendero mo, paugon ka, nga kwaan ka sa trabaho. Nga mag-angal ka, singgitan ka. Hmm? Nga mag-reklamo ka, mawad-an ka sa papay mo. Ha? Kay hold nilang kabuhi mo, mga katropa mo. Ha? Hold nila. Oh. This is one typical example sa 28 o 28 ka mga reklamo nga ginsubmiter sa mga trabahante sa duta ni Mr. Aurelio Valderrama. Nga nagreklamo for the longest time ang ginasweldo sila, pilang nahot lang si Timil sa isang bulan. Ha? Pagkatapos, kinkompyutan lang to sa tagaan sa 10,000. Retirement mo to, puli to, layas to. Amo rin kasaklap mga sendero diya. Negros Occidental, sus. I hope tani magbagong batasan nyo. Ha? Tipigan nyo man matrabanti nyo. Kaysa ulihe, sila man mabulig sa inyo mo. O, in the case of Mr. Valderrama, kinsindi man tanga nakauyat mo ni posisyon sa gobyerno, nangin SRA administrator mo ni, eventually. And suppose mo nakaitsindi siya, ha? Sa pagproteher sa mga trabahante niya. No? Pero ti, kita ta siya managbiyular sa ang sining labor, ano ta? Ha? Labor laws na ito mga katropa. So, nag-complain, nagpasaka sa complain mga katropa sa, hindi mo ni magpa, ini nga mga tao, ginadloka niya. No? Hindi niya magpasaka, complain, nadloka niya sila iya. Ha? Pero guro, hindi na matiis, bla? Hindi na makaya, bla? Plus pang lulupad, guro nga matinaga, ang ginagyan nila sila, boss na. Ha? Gawlat man ta statement na sa mga kay Mr. Valderrama, ano ni siya? Anong plastada? Ano na tabo? Mabayad ka mo? Hindi. May violation? Good man? Kung hindi, wala. Sa mga trabahante ninyo. Amo ka muna magtartar sa mga obreros nyo? Ha? Nga daw pasaring na lang suldo nila, pasaring na lang ilang mga binibisyo nga dapat ginahatag nyo, nga kung magpatubas ka mo paldo-paldo makamugani ay oh. Isa lang ni sa mga problema natin sa Negros Occidental, mga katropa, nga natabunan bala sang isyo sa kalamay sa ngalan nga Sugar Bowl of the Philippines, Negros Island. Natabunan ang mga isyo nga ginasuprer sang aton nga matrabantis tubo. Nga karon gahangla pa ni sila Japon. Anong pangitaon nila sa isa kadlaw? Diin sila makwa sa pagkaon nila sa isa kadlaw. Paano nila pesko yung bata nila? Gahando mo ni mo? Nga gusto nila nga matagad sa kabuhi. Kay ginakapoy na sila mag-empleyo sa mga sendero nga wala man balatsyagon sa mga trabante nila. Nga gusto man nila nga makatapos ko nila nila para malibantar ang ila sitwasyon dito sa mga kaumhan. Damo sa mga sendero nga musni mga katropa. Damo sa mga sendero nga. Gamon niya, no? Nga mo ning ila tratasyon, lipay ta may ara sa kasweldo, hambal dira ko, no? Ma industrial amo ning sa agricultural amo ning sweldo, Pero wala na batsagan. Eh, sabi, lahat na ako ang isa ka punona nila nga ano nga 10-wheeler nga truck sang tubo mapuno nila ang makakatropa 200 pesos na no nami man kiti may ara kasang kita no oh mambal ka uy may ato duwa ka tatlo ka tracking ang punon mo sang tubo. Sige ba, paldo tani, 600. Di ba? Pero pila kasaka, pila kabitbit, pila katapas ang maagyan mo sa ha? Antes ka makabaton sang 600 na mga katropa. Ha? Iban gani, 150 eh. Iban gani, mas nubo pa na eh. No? Tisamtang nagaparawagan kita sa tarong sang industriya proteksyonan taman mga trabante ta kasi naman yung mahatag sang gusto ta mo ang gusto sang Negros Occidental mo ha mga kagatapas ta oras ta mga aktor pa 9:38 tas pagpakalagat tabarikan ta karon ang dalagan sa impeachment bra kay ti may bag-o naman to nga bag-o nga witness ginpresentar sang prosecution kag naghatag to sang iyang pananawan investigation sa NBI pero wag ka may ato naman to sa mga naglisa nga mga impormasyon no sala ang date nga na issue sa Sampuena kag ang date sang affidavit mga katropa kag ang date of investigation no daw nag-unang investigation sa natabo itong ano ako nga video press conference ako ni Vice President Sara Duterte dari nakapundo karon mga katropa istorya sige tituod to basi himo-himo naman to sa dyari mga katropa pero more and above let's talk about the budget nga ginambal sa atong pinaka mga opisyal even Mayor Gli sang una may ara sang confidential fund at hasta subukan ara pala ha istoryahan tara bala mga katropa 9:39 mga katropa let's pause for break balikan ta mga balita at pagkatapos mga panundong standby
6: Bullseye XFM 90.3 Supple-

0: Testicles. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi naman
3: nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga tropa, 9:43 na. Ambal ni Sir Johnny Ordonio Balya, ang karga tapas gamay sweldo. Nakatropa. Pilang solduan ay da, sir? May idea ka? Para babalaan ta? Good morning from Panokoy sa kay Sir Johnny Ordonio. May aga sa inyo tanan. Ambal ni Ma'am Lentalde. Sinya, budlay bala na. Nagapabungol-bungol. May mga opisyal na kung kisa nagapabungol-bungol. Amo na ambal, kung kitsakto na. Ma'am Lynn, may mga public officials ta nga nagapabungol-bungol. Bisanano po na kasing gitmos ba nila. Bungol gina Japon, hindi nakabati. Ha? Budlay mo. Ah, nagapatulog-tulog, hindi pan tulog. Nagapabungol-bungol, hindi man bungol. Ay, sus. Mariones. Oras na ito, 9:43 na, katropa. Ari pa ho. May mga palagas pa ito, mga balita, mga katropa. Sa Johnny, dito sa Kawayan, actually, nakita ko mo ni, no? Na dugay na ni. Galing, but na, ang local government sa Kawayan, daway pa, sang gihos na di mga katropa para maglaot. So, galing ginabantayan na buli sa policeman. Ang mga enforcement na ginabantayan mo nila. Tapos, magpinalumba sang ilang mga motorsiklo, mga katropa, sa highway, dira sa Kawayan. No? Kabalo ka kung ano kabudlay na? Delikado na mga katropa? Aksidente, pwede matabo, mismo sa kaparumba. Pwede maaksidente, masagapa ang nagalabay, masagapa ang magalagmotor, masagapa kag iban pa. So, ginahambalde, ang mga drug race dapat regulated, may permit. Kasi insakto nga venue, no? Ginabutang nisla sa mga lugar, nga layo sa tao, wala sang mga galabay ng maslakyan, way gabiyahe ng maslakyan, way may gatabok ng mga tao, galing te. Ang ining ka mga motorsiklo, mga katropa, gapanago man, kumiyara kita sa mga pulis, no? Ti ano himuunta para malakot ni? Si Conta Brat, no? Si katropang Winston Villanueva, dito sa Manua sa Kawayan, tungod rampant ni ang palumbaan na mo. I think kaman ka lang, may ara man sa una, pero naunta to, naging bantayan gito. Ti I hope himuon man na sang Banwa sa Kawayan para magbantay ni sa mga kagmilakpan gini. Importante, may mga malakpan ta. Oras mga katorpan, 9:46. No, balikan ta. Katuan ta si katorpang Winston Villanueva dito sa Kawayan.
5: XFM Live Reports.
4: Katorpang Winston, may aga.
6: Nga katropang Win kag sa aton mga tagsa-tagsa kag palamatiliwat naman katropang Win nga ginareklamo pang mga pumuluyo sa barangay Masaling tag barangay Kaliling ining mga illegal nga mga kabataan nga naga pinalumbaan na ibalado drug racing sa motor diya sa mga malawig inabi nga dalan nga alin sa Masaling tag matangko o manutan sa may barangay Kaliling na may ginapanaganan katropang Win kaya kung kaisa wala na daya sa mga kalakal mga sanakyan

0: police mga daan.
1: Oo.
0: So ginasimpog ini sa mga kabataan. Oh. Nga daw ligwa.
1: Oo.
0: Ang mga oras, alas 12,
1: oo,
0: alauna, alas 2, nga mga balakalaka, dila na sila natrumanwin, pagdiyo sa anay, mga pangayaw, kalang iban.
1: Oo.
0: O hindi na sila sa isa lang kalugar. Mga pangayaw, ina, kang may nag-organize yun ha, kag nag-set na sila sa pusta anay, katrumanwin.
1: Grabe oh, kita ko rin sa video, mga katropa rin sa video oh. Highway na sa Kawayan no? Katrumanwin sa doon? Highway sa Kawayan?
0: Yes sir, barangay Masaling. Barangay Masaling, kag barangay Kaliling na.
1: Why ni sa permit? Why sa activity? Wala sa event nila? Nagapalumba lang din sila
0: na,
1: ya?
0: Wala na. Wala na. Ang sinahin ni Imo na gani ka Trubangwin, nga daw panahuran la. Tugal. Gambling.
1: Boo! Triple o? Dasing sa mga motorsiklo nila? Hindi ni Iban, yes, hindi may ibang residente sa Kawayan?
0: Ang Iban sa ila, hindi. Kaya na sila daw may grupo na sila, may group chat pa na sila. Kaya nag-set na sila sa schedule, oras. Kaya naka-plaster ina, may mga lookout pa na. Kaya sa ilang group chat, naka-plaster na ang mga maampang, kung sinong maampang, ano ang specs sa iyang motorsiklo ng kamiton, kaya pusta katropang win, kaya magbantayan, ay nakapunta, kagpunta. Kaya wala niya daw si Cristo lang. Gusto na, dalang na maharurot na sa kaduwa,
1: after
0: sa piyak na punta, kaya dala na magdagan, ay katropang win.
1: Hindi ni timingan sa pulis na katropang win stone?
0: At sila man ang ginatimingan, sila man ginabantayan mo.
1: Siling ko gidaw. Ay nako. Oo. Oh, pero
0: patrol sila. Natural na yung palang kita ko na. Okay? Mga taga-barangay naman. Pagka isa, may mga taga-barangay na nag-intra man.
1: Mario.
0: Ang unang hindi madakpan ka itong pangwin. Ang unang nagasagsag ang batasan sa pili mga kabataan. Actually, hindi lang ng mga kabataan. Mga amtong na ina ka itong pangwin. Kaya ginaimu nila yung pangabuyan. Ang pangabuyan nila, actually, sa nagligad na tuwing, may napatay na da. May napatay na da ang Trubangwin.
1: Disgrasya.
0: Walang overshoot. Kaya taga-Gilungan ito, taga-Barangay Gilungan, nag-overshoot ini siya, kagibawihan isang kabuhi.
1: Katunto, no? Yung mga kabataan. Namin, ni isang pulan ng organizer?
0: So, muna gali kay Trubangwin, na tangka nagsinalikban yung mga seksyon, banuwas ang Kawayan, din pa mangkot ni DSB Carlos Sumugat ang hepe sang pulis na daw wala sang aksyon, daw wala sana sang ginahimo sa sinang reklamo kay nga hindi lang isa or kadua ilang ginreklamo, masami ilang ginreklamo sa mga taga dela katropang wig bangod niya pagilikado, wala mo tinagado magahod taga hindi safety.
1: Oo.
0: Pa sa mga nag-aagi kag mga pumuluyo sa sinangalugar ka tropang Winston.
1: Delikado ni. Pero dapat ang barangay may hibo pa maagita ni ka tropang Winston. Bisan naman undercover na sila, bantayan lang nila daw. Pagkatapos po, dakpa. Ang problema, Musni, ang pulista, layo pag-uwang na. Di pagpalapit nila, abots na doon.
0: Kaya na kita na post sa atong page sa Kabanggalan.
1: Oo.
0: Makita mo da. Kaya gina, bangod sa reklamo, ay nagreklamo na, nagpulupakita na sa pulis. Ito na layo pa lang, ng mga kasing wala masaksapan eh. Oh. Ginalagan, ang iba sila, suot, yan sa mga kasagingan.
1: Dasig pa nila. Dasig pa nila mga motor nila. Dapat operation gini
0: eh. Makita nila.
1: Oo. LTO, why how? Hindi pwede kayo mo sa operation ng LTO, da?
0: Pwede, LTO, HPG. Kay mo man sila sa nga Tikanda kung gusto nila.
1: Undercover na sila, Nay?
0: Ang problema, ay daw may ara man, wala mo lang, may nag-cover eh. Muna naandaan nila yan, ano nila, na hindi madakpan, nga wala nila sa may intercept.
1: Oh.
0: Kasi kadamo sa sinanga motor, kaga natural, kung pagkapalumbaan na ilang naya, pasay mo, malabay ka na. Kaya kung kaduda-duda ang imugiyo, madinalaga na sila na yun. Galap lahat na sila na yun. Ako na nga, may mga lookout sa piyak-piyak ka katropangin.
1: Pero katropang Winston, hindi ko magpating away kabalo ng barangay, ah.
0: Kabalo. Kabalo, ah. Ang kabalo pa nila, daw sila lang kulo ang nabantayan. Mula. Kabalo sila. Hindi sila nga. Kaya ang barangay Masaling, pag-iko mula na gamay, barangay hall na nila. Although ang barangay Kaliling naman niya, mga halin dinaguro sa Sinang area, mga isa pa kilometro ang kalayoon. Pero bangun sa mga, may mga CCTV na dang iban niya mga balay na eh. May mga tao na muda ang lugar. May mga nagagi. Ugali ko muna na hindi lang hindi lang makaladakpan o di, wala din sila ya na pagdako pa sa pangwin.
1: Testing yan tali pala po sa LTO. Kung na rumihimo nila eh, delikado niya, be, kabuhi na diya katurpang Winston, masagapa na aming galabay, no? Makabunggo na sila, be. May mag-tabog gani or overshoot na sa mga residential area. Kundi, aksidente. So, I don't know kung may mapapilis pa niya. Pero kung may mga modified niya mga motor, hindi niya matagaan sa restro mo?
0: Wala na. Wala na, wala na. Kaya na sila ina-patahom, ina-pabaskog, ina-padasig. Hindi na nila ang ilang mga motor siklo ay tigada, hindi na nila katropang win para sa sinayang obra ina-modified. So muna na katropang win ang atag-atag-atag-atag-atag-atag-atag mo kaglan ka muna ito kung ano naman liwat ang maambal sang suda, sang banwa, sang kawayan mayroon na rin tabuara sang aton mga kapulisan bangun siling bago naman yun, ng mga hitabuka ngay sili nga pagpalumbaan ay nga illegal kag pagpanahor illegal sang siling mga kabataan dira sa sinang mga barangay katropang win
1: ano to gani?
0: Ato mga tagsatagsakatagpalamat eh
1: katropang Winston?
0: Pantayan lang dugang ang detalye sa siling update
1: katropang Winston? Katropang Winston? Sa dinig galing ka barangay? Ano nga mga barangay ni?
0: Masaling kag Kaliling.
1: Masaling kag Kaliling. Sige, sige, sige.
0: Yes, sir. Boundary ni. Boundary ni sa Masaling kag Kaliling. So sa ato mga tagsatag pala matimig, magbubugapon ang southern area kag magalong yung kita sa ato nga pagbiyahe. Kag hindi magkalipat. Magtumar sa mga Yes 12 products kag gamit sini para magdugang atag protection sa aton mga kalawasan. Para sa nagobyon ng Pilipino sa Pilipinas, sinis ka Trabang Wilson, Antonis Villanueva, OCR News, Kamagalan. XFM
1: Live Reports. Ay na, no, man eh. Kabalo kong barangay, kabalos ni. Imposibleng hindi. Ambal nila, sila ginapantayan. Pero kabalo naman kamukusin unang palumba na rest in peace naman. Hindi man magkanto mga pangayaw kunway sa may nag-imbitar. Pero kabalo ka mo kung sino nag-imbitar ni dara ka mo tutok, hindi nyo nabadakpan mo. I-onsite nyo nga naka-patrol ka mo, naka-uniforme ka mo, naka-sakay ka mo sa mga salakyan. Ang inig mga nagkatalumba, maborhot nila yun. Ha? Malupad nila yun. Dasig pa rin sa mga motorsiklo nila. Modified nila. Ang problema lang, la papilis. Oras na to, 9:55, mga katropa. Ang akon lang niya, akon lang niya appeal sa inyo, kung may guba ka mong radyo, hatag sa mundi. Kung may ara ka mo sa guba ng radyo, islanta, bag-o. Nga radyo. Plabot lang kamo sa message na pwede ka mga message mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Why ka radyo? No? Pabalaa kami. May radyo diyo? Si Sir Vincent mambal niti. Why gito da? Sir Vincent din kaganis na kuling. May changinibla si Sir Vincent. So, may tao kung kis ang nagapangapi sa kapurok-purokan kay Gali, may ara na plano nga magpadalagan sa barangay eleksyon, lapit na lang daan. Abots mo na, Sir Vincent. Pero kung kita magpangapi, why ginaya ka? Walang halong kung ano malaya. Di ba? Tibala mo naman na new faces, bago nga intensyon, ang intensyon para eleksyon, mapapili para kumbinsihon ang mga kubutante nila, may pagbago para butuhon. Di ba na, Sir Vincent? Namugid mo na, gakatabo. ako, abi, kung kisa mga katropa, pasensya ha. Sa mga barangay ta, may ara sa mga bagong nga mga nag-aspiring ha. Mga kandidato ha. Gusto magpadlagan ha. Di okay mo lang na, may problema. The more the merrier. Ulo, si Junior Alegriao. Ang baliya, guba ang amon radio di, sir. Layo mo na inyo, abis, sir. hindi ah. Malabot na, labot na. Okay man signal naman. Solar nga radio ang gusto ko. Hindi, pwede mo lang sa battery. Charge mo lang. Basta, kung sino may guba na karadyo, bala kami ah. Ha? Islanta bago? Kayohonta? Stakuling? Sa Alihis? Okay? Bala lang kami ah. Message kami diyo sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung nagpamati ka man sa atin live subong, pabalaa kami. Kung gusto mo radyo ha, pero dapat matian mo gid, dapat gamitun mo gid, maguba na sa iya kung di mo pang pamatian. Dibla? Okay? Sige, sa may mga guba na radyo, pabalo. Pabalo lang ha. Hindi ka, comment ka mo sa atin program lang mga katropa. Boss Marapol kami radyo. Marapol kami radyo, bla. Kantoon yung station, ha? Alright. Boss, ha? Oras na to, 9:59. White oras, thank you, kid. Salamat, kid. Ambal ni Sir Vincent, sige, mga eleksyon, lapit na, kid. Ati, oo. Why, kid, ta, mahimos na, may eleksyon, kid. Kinanglan ta, magano. Abo to, balikan to itong ginambal ko, bla. Akong kisa, daw, hindi ako magpati sa mga kandidatos, barangay. Nga mga balso, pagbago kayo, hunta mo ni, problema sa barangay mo ni. Kaya dapat mapadlagan ka, may problema, git mo. Kung ikaw yung kandidato, hindi pwede nga magpadlagan ka, mapadlagan ka lang. Butohon nyo ko, para sa mayo nga, boss damlag sa barangay. Hindi na magpati, tapos mong, dapat may problema nga, isight ka to. Problema, dalan, wala ma, mga footwalk natin, pa, kayo to. Panamiunta. Dapat abri ang aton nga barangay sa tanan nga mga reklamo. Bo, Mariones. Pagpungko nila. Ang mga dalan tong gipromisa, why git? Kay mga gipromisa tong dalan nila, iya to kay sudad obligasyon niya. Mambal sa programa, hasta lang to sa proposal. Kaya nga, wala man pundo ang mga programa nga ni. Kaya katabo, inspirasyon sa mga kandidato ta nga magbulig. Pero ang inspirasyon na, mga katropa, once mga pungko na, why na, dula na na. Amo na akong kisa, hindi ako mapati. Ako ya, mabasi na lang ko sa performance ang pagkataos ng tao nga hindi pa sa kandidato. No? Di ni sabla. No. Sang una, obraya, amo ni, no? Sino ang ginpambuligan niya? Kaya ang public service, mga katorpa, whether or not you're in the possession in the government or just a private individual, mabulig ka, mabulig ka mo. No? Dara ang barometer, tas bong. Ha? Hindi sa mga promisa, sa manugbadlagan pa lang. Kaysa kung tugal po naman na. Ha? Istorya, gisi naman na. Ha? Why na? Tanawon nyo ang hinimuan sa tao sa hindi pa sa kandidato. Ha? Kay dira ka sureball na iya. Ha? Why pasalig? Kiti, manirevisyon mo sa misyon na iya mo. Oras na mga aktor, palas 10:20 oras. Thank you. Sa aton nga mga kuturang nga nagupod, Sir Johnny Ordonio, thank you so much. Salamat, Kid Jelwin. Junior Alegria, singa lambot diri signal, sir. Tod ka? Sige sir ah, mga para-folter radyo ah. Basta katuon mo na ya. Magdaog ka? Sa ngalan sa katong technical part ng mga katropang Jodery Villagano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Mitch Salinas, nagpaalam, tutubuas, God bless mga abyan.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandzone Copamex. Ihalos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandzone Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandzone Copamex. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa edad na 23, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo taas sugar mo eh.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
4: 0955-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: XFM 103.9.
6: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
8: Endless Love.
9: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
8: Endless Love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: wala tingog-tingog siya nga nagatulog lang sa akon. Daw kasubong bala. Nga isa kabaganihan ang panulok niya sa akon. Ano palang natapos sa akon? Nagaka-amaze ako sa iya. Ginpalapitan ko siya. Agod pa o pansang akong kakig. Apang pumatsa ko. Daw matuuron ko na lang ang pagpangaloyag sa iya. Hinali lang nga nagdasig pitik ang kasing-kasing ko. Daw nagalunay ang akong palatsa ko. Nagakatula ang kakig ko sa panulok niya sa akon. Please, stop it.
1: Stop what?
0: Stop looking at me like that.
1: Like what?
0: Like, you want me to kiss you?
1: Palapit niyang nawong niya sa akon.
0: Donita.
1: My God! I'm sorry. Nasalapay ko ang basos ng sundae. Naulagin ang unod niya sa sabak mo. Ay, madali lang ha. Makuha ako sa tissue paper. Tapuan ko ini.
0: Hindi. Kinatapuan niya. Hala. Nabatsagan ko. Kaya nagpangisog ang alaga ko. Donita? Kung gusto mo nga idulong ko pa ikaw pa uli sa inyo karon, tama na. Untatin ang ginabuhat mo nga pagnos-nos ang tissue paper sa...
1: Wala. Kabuang sakon. Ang pinanos-noson ko, among sa tunga nga bayan sang magtimbang niya nga paa.
0: Inali ka lang ang nagpalamula. Kalimti nga tabo. Kari ka na lang gani. Obdinala ako sa balay para nga makailis ang pantalon. Para nga madulong ko na ikaw dayon pauli.

0: Magpungko ka lang, anay, ha? Madali lang ako.
1: Dito ako sa bintana, ah. Madulom na. Makita na ang mga nagasiga nga suga sa piya ka mga building. Katawang sambalaing ini ni Brian. Handom ko man na makaangkon sa amo sa ni katawang nga balay. Pagpuntani, maabot mo ng adlaw. Gamasarangan ko na magpatindog sa amo sa ni katawang nga balay. Nabukas ang portahan sa kwarto ni Brian. Oh, hala, si Linnea. Mailis sa isang pantalon. Apo nga, nag-shorts lang siya, oh. Kanaga-kamiseta. Oh, nag-chinelas na lang siya. Apang ginauyatan gihapon niya ang yabi sa inyong salakyan. Mailis, hindi siya tuod. Kagulat sa isang plano nga magkinaugalingon kami.
0: Oh. Si? Kadasig lang sa ako, no?
1: Ay, kanami diri sa balay mo, no? Nga diri mo napilian nga mag-estar. Kataas ang condo unit mo.
0: Gusto ko ang magtagaas nga building. I like heights.
1: Ako naman niya, gusto ko mga suga. Kagang view. Kung pwede lang, gusto ko nga mag-estar sa amusini nga malapit sa tubig. Ay, kanami siguro, no? Wala. Si Brian, ginatulokin niya ako. Ah, nga ah.
0: Kaya na ko pinay nga gusto nga buhaton.
1: Anong... Kinalukan niya ako sa bibig.
0: Donita.
1: Oh my, hala. Ang iyo kamot. Nagkalagaw sa lawas ko. Pakanto sa akong dugan. Brian, no.
0: Sorry. I'm sorry.
1: No. Hindi ka mag-sorry. Okay lang.
0: Ha?
1: Huh? I mean, wala ka man siyang kinhimo nga balain. Ginkulbaan na ako kay...
0: Hindi ka pahanda?
1: Dapat.
0: Wala ko ikaw ginpilit.
1: Wala mo man ako ginpilit.
0: Hindi ka ginupasugot nga akoon ko ang responsibilidad sa natabuno.
1: Hindi man lang ikaw may sala. Nagbalos man ko sang halok sa imo.
0: Sweet ka gid, no?
1: Ambot ay. Pamangkuta mga magulang ko nga lalaki.
0: Pilya ka gid, no?
1: Ay! Oh my! Kinapos mo ako sang inali.
0: Nagdugang ka umulumul ko sa imo. I'm sorry. Kinanglan ko nga kontrolon ang kagulingon ko. Kung kato bang ko ikaw?
1: Ano ka bala? Hindi mo kinahanglan nga mag-sorry. Nagustuhan ko ng halok mo eh.
0: Halok lang? Hindi ako ang gusto mo.
1: Sa banta mo, mabalos ko sang halok sa imo. Kung hindi ko ikaw gusto.
0: Kuna mo, ginabaton mo na ako?
1: Wala pa ganay kung makay balong nagapangaluyag ka sa ako, no? Tapos subong, batunon ko na ikaw dayon. Base masiling ko yung easy to get ko yung sa isang babae, no?
0: Wala ka makay balong nga nagapangaluyag ako sa imo? Daw kinaanglan ko gid gali ang magpursige. And no, wala ko ginapaminsar nga easy to get ka. Pinsaron ko nga to the max ang crush mo sa akon. Seriously, Lolita. Kita na bala? Lolita.
1: Ay! Hoy! Kaugot sa pag-akos mo sa akon. Hoy, aba. Hoy, bago ko lang itugin baton, ha? Apang pinaka-beses mo na ako ginalokan.
0: Siyempre, kanugon sa oras. ay, hala. Basi kong ginapangita ka na sa inyo. Dali na. Idolong ko na ikaw.

nagtulong na ako din ni Brian sa balay. Apang wala ko ginabatian, naging hambal niya. Pag nahigugman niya ako. Kag matapos niya akong madulong sa atubang sa Ngamon Gate, dayon lang niya talikod sa magbalik sa iya sa lakyan. Simula man lang gano'n siya ng kambal na mahal niya ako. Ay, ah. Nalainan ko, ah.

0: kita day off?
1: Pani, day. Kabalo ko ng mga birthday sa hinablos ko. Mabulig ko sa magulang ko sa paghanda sang party sang iya anak.
0: Ate, sige ah. Wala sang problema. Basta kun ako naman ang nagakinahanglan sang bulig mo. Hindi mo ako pagpaslawon, ha?
1: Oo ah. Ikaw pa.
0: Ate, makadto si Brian?
1: Oo. Ginimbitar ko siya.

0: Tay. Si Brian Galio.
1: Boyfriend niya ako.
0: Wala. Siya mismo nag-ako.
2: Ako ang iamay. Apag wala siya makainambit sang bahin sa imo.
1: Kakwan, bago pa man lang anangin kami. Pila ka adlaw pa man lang niya kung agin baton.
3: Tita Donita, ako mo yung gift ngay na?
1: Oo. Ikaw si Sarina?
3: Oo.
1: I hope nga magustuhan mo.
3: Thank you.
0: Sige, Bi. Buksi, para makita mong unod.
3: Okay. Wow! Barbie doll? Kanami si ni Tita Donita, no?
0: Kanami matuod.
3: Ay, Tito, thank you.
1: You are welcome.
4: Sige na, Sarina. Anak, dito ka na kay mami mo. Ipakita siya ang dal mo ngayon na.
3: Oh, Daddy.
0: Brian, siya gali si Manong Frankie ko. Nung si Brian, boyfriend ko.
4: So, saan pa ka mo nga nangin mag-boyfriend ni Donita?
1: Wala pa isa kasi man, ha?
4: Pagsubong ko lang nga nakita ang nawang mo dire.
0: Nung.
4: Sa din ka niyagin pangaloyagan. Sakali?
5: Anay ka.
1: Kao na ka mo, Donita. Basi kung gutom ng bisita mo. Kung wala sang bakante din nga namin sa sagwa, dito na lang ako magkahon sa sulod.
4: May ginahambalan pa kami.
1: Karoon na lang ka mo sugilanon, palihom. Parte inis nga ako, nanak. Pakaunon ko na yung bisita ni Sarina.
0: Brian.

0: pasensya ka na kay Manong Frankie, ah. Dumatunaw ko sa kahuya, say mo ba?
1: Nakahungob ako. Manong man ako, eh.
2: Aw, nandun ita. Yutain na lang ko ng spaghetti sa gwa. Maparepel ko, no?
0: Ah, Brian. Excuse na ya. Ah, karika Francis. Buligi ako.
2: Oo, nang.
0: Madali lang, ha? Pimakandos ako dali sa suludlan. Ay, paliwag ko asang pinggan, Francis.
2: Oo, nang.
0: Ay, napalaka ako. Base bala kung ano naman ang isiling sa mangod ko kay Brian.
2: Oh, ari na nang, oh.
0: Abi.
2: Nang? Sino ato?
0: Boyfriend ko.
2: Daw hindi ko siya gusto?
0: Okay lang. Hindi man ikaw ang ginpangaliwagan niya.
2: Eh daw sakit ton giniyan pala tiyagon mo.
0: Mas adik ka pa ganito lukon sa iya mo.
2: Nang, hindi inang boto si Lingon. Wala na niya si Tsura, ha? Kung kaysa, inang mga mabuot nga nawong, mo pa na mas makaladlok. Man, suludokot na sila mo.
0: Apang hindi siya pareho sa inyo ni Manong, no? Nga wala sang kaluoy. Nagabulosong dayo ng mga nubya niyo.
2: Si Manang, bala mo.
0: He, tama na. O sige na. Lakad na to. Idulo ng spag ngayon na. Kaya tinduron ko man yung bisita ko, no?

0: Gintulog ako masakit sa ngoto ni Donita. Antes ini nagkuha sa balay.
1: Brian, pasensya ka na ha. Wala gid ako makaibalo. Kudan mga problema sa mga utod kong kalalaki. Hinalin niya ako ginhalukan. Apon ro akig siya.
0: Sorry ha. Sorry, kid. Napikon lang ako sa utod mo nga to. Nabatehan kong inyo pagsugilanon. Hindi siya sakon.
1: Amugani nga ginasabat ko siya eh. Nga hindi man siya ginpangaluyagan mo. Sige na. Makaon na kita.
0: Okay.
1: Ma, nga doon na mag-uwa ko sa pangihom ni Brian. Lokasubong bala nga. May ginakoptan siya nga kaakik. Apang ginapunggan lang niya. Nga hindi man pautwas sa akon. Masi ko nang sala lang ako. Suno sa iya. Naangpan niya ang mga magulang ko. Pero wala ko sang dapat nga kabalakan. Hindi matudangin siling ni Francis na sakito ni Brian ang balat-tsyagon ko. Hindi.

banayin eh. Hinali lang ang nagsakit ang tiyan ko. Kag... Huma... Diyos ko! Dugo! May nagatulog ang dugo sa batis ko.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to health!
2: The secrets of health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dokleo.
4: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
2: The secrets of health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dokleo nga way sang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema mention yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
4: budline sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta nay makarelax ta.
2: The secret of health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react,
3: short-tempered ikaw.
4: Yes, so
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: The secret of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox ang aton lawas sa nagulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
1: Santon Gold live testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga. Gamo, kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaki
8: malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Bili sa mga butika.
15: Samson Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samson Gold Coffee Mix.
12: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Nga, XFM, gidaw.
18: Kay pagbugtaw ko, balita na yun mo.
17: Nga, XFM, kid.
18: Inami ang music, ah.
17: XFM kid.
18: Ay, kung ka lang music, magkatapos mag-talk up lang, mayarap kayo sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs na nalakad.
19: Wala sang konkreto.

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong

0: FM News Central.
1: XFM Time alas just 44 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsunin ka man sa bunga bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, kita naman diri maginop na nahihumali na alas 10:30 tungto pa alas 12 sang udto. Subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Sandro Burgos.
0: XFM News Central.
1: Adlaw kita sang Marteso, Hulyo 14, 2026, kada siglang mga katropa, no? Dugay-dugay, masulod naman si Agusto. Masaming reaksyon sa aton, rin ang tigkiriwe. Tigkiriwe naman, mga katropa. Pero ti sa aton yung mga pigado, tinadlaw tigkiriwe eh, no? Pero sa mga nagamonitor, dara subong sa aton, mga katropa, tamyawon, tas labla na isang maayong aga. Bla, good morning, dara sinyo.
2: Eh, di na ka mo?
1: What? Oh, kaina, pala sila nag-upod sa aton, mga katropa. Halimpas ang aga, nagatutok na dari sa aton sa XFM 96.7 kag 103.9 Bacolod. Sa mga nagamonitor, dara subong sa aton, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radyo, oh. Ang XFM Bacolod sa FM band kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, mira kita ha, sa Northern Negros XFM Sagay City naman sa radio frequency mga katropa nga 87.5 kag sa sur nga bahin sa probinsya naman XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7. And don't forget mga katropa, miyara kita sa social media. Ang aton nga social media fanpage, yung muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, miyara kita sa YouTube, ang muning XFM 90.3 Bacolod. And also don't forget, miyara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines, alin sa madownload na ninyo sa Google Play Store app. Pagkita nyo mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-install ina nga libre kag ma-access ninyo mga katropa ang tanan nga istasyon sa XFM Philippines sa Luzon, Visayas to Mindanao nga mga istasyon mga katropa. And also miyara man kita sa ginatawag ning text line sa XFM Bacolod amo ning 0915-628-7926 mga katropa. Sa liwat no 0915-628-7926. Amo nang aton nga hotline number sa XFM Bacolod. Mga katropa, subong aga, no blama kaundan sa aton nga mga talakayan. Tutukan na itong kadiskusyonan siningadlaw sang Martes. Dari lang sa Sentro.
0: XFM News.
3: Sentro sa mga balita.
0: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
1: Mga katropa, ating uantaman dugidugay si Councilor Homer Baez, balikan tani siya. Matapos ang nagapatay ng issue dito sa Barangay Felisa, Angot sa Basura. Kahit kahapon doon nagkighinon-ano na to sila pero do bangon sa kasakoon siguro ay tanatagan sa

0: atensyon, no, o isa naka ano sa aton, nakatagsingin ang atsyempo. Pero hoping karon mga katropa, balikan ta ni si Councilor Homer Baez. Oh, kahit tinatubang itong mga pumuluyo sa Barangay Pilisa. Kaya later on mga katropa, ang dito sa Banwa sa Kawayan lang ining ano, mga drag racer niyo, mga gapinalumbaan na yung motor, doon nagapinadayaw ng mga animales kaniyo. Sentro! Itawgan ta ng LTO. Oh, pagigangutan ta ng LTO. Kaya binila sa sila lang hari is dalan, no? Doon silang tagias ng dalan. Sentro! No, katikli populated pa ni isang area, oh. No? Gapinagusto sila, gapinadayaw sila dra sa barangay, ano na eh? Barangay, okay, sa Barangay Masaling, kag Barangay Kaliling, sa Banwa, sa Kawayan. Taugan, taning LTO. Kay kwaan, taning, ano, komento ng LTO, ang otso sininga bagay, oh. Very prone to accident, mga katropang, ining mga hitabo. Da, may video, taning katropang Chris. Basta may ara, da karon, pakita, tana. Kay taugan, taning regional director, may ining mabisitahan, dras Banwa, sa Kawayan, no? Dra mismo sa may barangay Masaling, kag si Barangay Kaliling. At itawagan na karon si Regional Director sang Land Transportation Office Negros Island Region. Si Regional Director Jekunlo, no? Ito hindi gini maayo ning ginapakita ng mga gawi sa mga motorista dra sa may no Barangay Masaling kag sa may Barangay Kaliling dra sa Banwa sang Kawayan, no? Talakayon tani mga katropa, tutukan tani dugidugay. Sentro. Siguro nila maayon eh. Gapinadayo sa tapos may mabalda, paliog send GCash. Gasto hospital kay dako galastuhon balay hospital para ma masugpunan na lang kabuhi kay nabalda bangod sa pinadayaw sa motor nila sa Banwa sa Kawayan. Mga katropa, iba pa gyud nga updates karon, sugpunan ta man. Oh, diri lang sa toy nga pala tuntunan ang Sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, may maayong balita kung ay dulong sa inyo dugay-dugay. Pero ari pakilala ko na sa inyo produkto sang Yes to Health ang Ultimate Trio. Ah. Ang Ultimate Trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Oh, ang Santon Gold Herbal Capsule, limo ini sa mangustay na marguso, malugay, aos, kag spirulina. Makabuli gini makatropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas and also makapanubo sang blood sugar level kag blood pressure and also kun ano pagin makatropa nga mga balatian nga ara dra sa inyo no nga dugatag sa inyo sang kabudlayan and also may ara kita sang Santo Vitamin C naman makaprotekta sa atong batok sa mga pagkambyo klima ni bla ulan init proteksyon na niya kita kay bangod nga buligan niya kita makatropa mapabakod ang atong immune system. Imoy naman ini sa mga gusto niya spirulina ka mga prutas ka magkaranong gid sa vitamin C naman mga katropa. And also may ara kita sa premium D3. Ang premium D3 made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Gin ano naman siya makatropa? Composed naman ini siya sang virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Makapahealthy sa tanga cells, makapabakod sa tanga katulanan, kag makalikaw pa sa tanga katropa sa mga infections, kakos sa bakterya, kag viruses. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakalini tanan sa Yes to Health Wellness Center, ginamtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, kag mga katropa sa mga leading drug stores nationwide. No, inyo inang ang babakal. Kag sa online sa Shopee, inyo ining ma-avail mga katropa. Alas 10:52 na, mga katropa, ariyo, may bago kami nga ano sa inyo. Abi, tuto ka mo diri sa amon sa XFM Kolod 103.9. Kaya may mga daan ka mo ang mga radyo, mga guba niyo lang mga radyo. Guba ang mga radyo. Oh? Bailuhan ta sang bagong radyo. Sentro. Sa mga katropa nato, dira, kung may guba ka mga radyo, bailuhan ta sang bagong radyo. Oh, may hatag kami sa inyo ang radyo. And also mga katropa, tutok lang sa mga programs diri sa XFM Bacolod kay may mga pahampang kita diri nga basi maswertihan kamo nga kamo ang magabutan. Pero mga katropa, dala lang kamo sa inyo nga gubang radyo, dalaan nyo diri e baluhan ta sang bago man. Sa mga katropa nato naman diri nga gusto magbakal man sa clinic dira sang mga Yes to Health products, mga Santon products naton. Makabakal ka mo worth 1,000 pesos, may radyo na nga ibaylo da. Ha? Mahatag na da radyo sa inyo. Sentro. Makabakal ka worth 1,000 pesos ka Santon products dira sa Yes to Health Clinic ta. dala sa may barangay 39. Doon tubal sa Marayo Bank, mga katropa. May bay, may ano na, may paama ng radyo worth 1,000. Dama ka bakal ka bu worth 1,000 nga products sa guest to help by may dala na nga radyo, mga katropa. Central. Pero diri sa aton, sa FM Bacolod, basta gubang radyo by Luanta, no? Tutok lang ka magyapon diri sa mga programa sa XFM Bacolod. Kaagti mga katropa nga aton nga Santo ni XFM libo-libong pa premyo nagapadayon, mga katropa, ha. Padayon lang sa pagulog sing inyong premyo, no? Di ka mo magkalipat, mga katropa, nga magbutang sa sobre, puting nga sobre, gamitan nyo puting nga sobre, butangan tas ang isa ka banig sang Santon Gold Herbal Capsule, Turbo Dietary Supplement, kaga Premium D3 Soft Gel Capsule. And also, mga katropa, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. No? Sulatan sa pangalan, address, permahan, kagbutang, darang complete imong contact number. Okay nga, mga katropa, ihulog dara sa pinakamalapit nga XFM stations sa inyong mga lugar, diri sa aton sa Bacolod, sa XFM station, diri sa aton sa Puente Villa Subdivision, Earth Street, Barangay Takuling, Bacolod. Mga katropa, ha? Kag mera kita sa clinic, pwede ka mo da kahulog, ha? Sa aton nga clinic sa Yes to Health, sa Barangay 39, mga katropa, pwede ka mo da kahulog, ha? Kahit kada Biyernes, may maswerte kitang tagdaog sa 3,000 pesos cash, mga katropa. Kag mayra kita sang maabot nga grand draw. Lawig pa ng grand draw ta. Patayin niya nga itong weekly draw. Ang first prize, mga katropa, makakuha sa 50,000 pesos cash. Second prize, makadaog sa 30,000 pesos cash. Third prize, makadaog sa 20,000 pesos cash. Kag mga tropa, may consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each. Tutok lang adlaw-adlaw dari sa XFM Bacolod. Kaya mga katropa, bantayin ninyo kay ang mga gubang radyo by Luanta sang bag-o. Ha? Oh. Na, nari kami diri sa may Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling. Ha? Nan. Pangdorbe lang kamo. May bag-o na ding radyo, ah. Aray na din. Para sa inyo mga katropa. Totok lang. Kahit islang tabago radyo nyo. Alas 10:55 na mga katropa, magpadulong kita sa ato ning update sa lakad sa panahon, anay. Makaupo na ito ng PDMPD mga katropa. Masi makatag sila sa ato sa dugang mga detalye sa Chempota sa karon. Kahit si Bagyong Jose nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. No? Pero mga katropa, do ang sitwasyon ni Jose. Do si Josie amo ning unang pangalan niya international ning Haishin. Oh mga tropa nga do ang sitwasyon niya nga do pugtak-pugtak bla do nagali na pa siya. Kung ikumparar mo to ya ka Inday, bao si Inday solid-solid gito si Inday. Ha? No. Bagsik to ya si Inday. Ang agit ang Inday sa China, oh, grabe oh ginapangano dito mga slakyan, no? Grabe tong baha sa China. Bagod mga tropa sang presensya to ni Inday nagligad nga mga inadlaw. So, pasalamat kita mga katropa, ging kibiyasan kita din ni Inday, why siya nag-direct hit sa aton din. Eh, bao, Diyos ko, amuna ning sitwasyon daan, subong iguon pag kita sa bagyo, mga katropa. Siling na ton, maano na lang tani. Pasalamat gi kita sa makaako, kay do, gin-spare yan naman kita sa motokabasko nga bagyo. Nga motokatako nga bagyo, mga katropa. Dito, so, gin-salo to sa China, nga pangagaw, teritoryo sa Pilipinas. Nga balang ragam, base nga balang bagyo, blang ha. Oh, do Pilipinas na niyo kay siling sang China ang iban nga mga parte sang Pilipinas ila ko no mo. Ate nagapinsar ang bagyo guro nga Pilipinas paniguro ate drita bumbaw. Asta ang bagyo gatalang mga katropa. Lango-lango lang nang aton. Pero ti araw sila to nanalo sang bagyo alis Pilipinas oh. Kailan to abang igot sa sila sa China. Grabing halit mga katropa sa palibot. Perting bagyo mga katropa to sila. Perting baha. Kita rito naka-experience kita mga katropa sang grabing ulan pero pasalamat kita do hindi gid tanto mo nakadako nga aton nga pala nga pangatubangon bla nga kabudlayan bangod sang sining paglaslas ng bagyo no or presensya sang bagyo. Habagat lang to mga katropa kagabing damol ulan to. Habagat to. Perting pagbuubos ang ulan. Habagat to mga katropa. Ari piyas, piyak linya makupo na to, no? Aton nga weatherman. From PDMP with Sir Dave Quahaw.
1: XFM weather update.
0: Sir Dave, may ngunto. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, sir.
2: Yes, sir. Pag-alabang mo, iyari nga sa lakas ng taon, kung yung pa-perfing, so medyo mabalitay. By the way, yung medyo update. Ang tao pala siya si Bandata.
0: Sino? Sino birthday?
2: Si Buranta. Palones.
0: Upod mo ta?
2: Oo, upod ko din.
0: Aray, nastupad mo ay. Aray, nastupad mo? Tingkan tayo. Ari-ari, may ari-ari-ari. Tami ako sa Neblapi. Happy birthday, no? Ari-ari, may mag-greet siya.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Na. Batihan mo to? Batihan mo to? O, liwat. Parang batihan, be?
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Te?
2: Hindi ka.
0: Happy birthday, da! Oo. Kamuda duwag, kamuda druhay, Grisbong?
2: Ano, sir?
0: Kamuda nga duwag at druhay?
2: Okay.
0: May assistant ka na gali ba?
2: Ate, sige. Yes, sir.
0: Para.
2: Ang ginabantayan ko itong bagyan sa isang par at tumulong sa kayo sa klasik ng handa. Pwede nyo nagdara sa kayin Tropical Storm Josie. Pero ang iyari ko sa national name, kala niya is Haishin.
0: Haishin.
2: Si Josie, ang iyari sa location ay sa Arasipawa 13.0 degrees north at 1.4.6 degrees east na coordinate. Ito ang iyang exact location sa 1,055 kilometers east of eastern Visaya. Moving is a third northwestward,
0: okay.
2: At the signal niya sa 95 kilometers per hour. Iyang maximum system is 55 sa ganyang adaptiness to Chinta. Ngayon lang siya. Ang dating niya sa buong video, ito yung maligit na sa kapar, ang tabla sa kontrolan sa kapi, magbuha na malamit sa kagma, mawing na malamit sa kagma, mamitiya kagma, walang sa kagma, dyan siya nito sa kagma, dahil sa tanga natipon pa ng mga moisture sa palipot niya.
0: Okay.
2: Tapos sa Sir Andrew,
0: yes, sir.
2: Ang pagayin na natin ito sa Lutan Kalia, Southwest Eastern. Yung dito sa atin niya, ang mga tagad ng ulan, tugan ng air ang localized.
0: Do hindi gid man sa Sir Dave do kaso late nga bagyo no do pugtak do lamtala ta sa gani no
2: hindi Sir Andrew.
0: Ah, okay, sige. Pero may yun ay ang kadlawa niya kay ni upod mo da kay ano may chimpo.
2: Oh gani kay ka problem ma ay hindi gid yo do please bro do
0: yo oh may kapamakot di sakon si ano ni churay ko no sir.
2: Wapani
4: abaw perfect.
0: May do nakita ko na nasa nakita ko na nasa
2: posible nakita ko
0: ano
2: ang muri na on na jud ako nagduot
0: ba grabe ka description ba. May kapamangkot ni sako no tani kon may ano ni gusto yung man ko makita tani mo. Dalon ko da sa. Okay. Kay ga ano na ni sa. Ga. Sir Dave, ang ako din nga piyak, ang sa piyak ko din nga aquarium yo. Ga ano ni Danya? Galaba ning liog basta kakabati gwapa ya.
2: Okay. hindi ko siya magpahal, mag-atto sa inyote.
0: Eh, ticket do, pakatulong ko na sa to, luhan ko sa.
2: Okay, okay. Okay,
0: okay. Ito, abako, dala ka din na. Kadinahing liog mo.
2: Yun ba?
0: Kung kabalo ka lang, mantas-mantas, baris-baris na eh.
2: Sige,
0: yeah, happy birthday, Taliwata.
2: Oh, happy
3: birthday. Happy birthday.
0: Oh, salamat, Genser Dave. Bingod to na. Sige, sir.
1: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 13, mga katropa, na ba't yan? Tapos si Sir Dave Quahaw, update sa lakas ng panahon.
1: Sentro.
0: O, mga katropa, no, nga, tonto kay Sir Dave do sa jet at nalingaw-lingaw to Sir Dave ah. Kadlaw kadlaw lang ito yung ito po na didaan do stress kito ah. Abi katropa yung Jody hilo tilo tama na tabla oh. Sige sa mga katropa na to hindi rato nga nagatutok dire oh soliton ko may guba ka mong radyo dalaan yun di sa amon kay bayluhan ta bago
1: Sentro.
0: Dire nyo na dahil makita ang bag-o nga nawong sang XFM, Chris Librando. Siya na ding matu, siya na ding mad ano sa inyo, suga tao niya ka muna. No, pangita, si Chris Librando di. Okay, ma-assist na siya sa inyo, mga katropa. Itestingan niya na, may katropa Chris, no? Testingan kung ga kaya gandar.
1: Sentro.
0: Kon? Kon, din ito on?
4: Bow, ka-perfect!
0: Gaya, yeah, maayo, gini siya magtuntoon, kung din yan ito on, oh, na. Radyo, ha? Radyo nyo, ha? Mga tropa, dali lang gapon sa XFM Bacolod, ha? Na, radyo. Dahil nga... O, oh, kung din na natutok radyo nyo, why na problema? Kung guba, dalaade sa amon. No? Okay, bayluhan ta. Kaya, yeah, alas 11:05 na, mga katropa, tingwaan tayo si Councilor Romer Baez. So,
1: Sentro.
0: Ay isa ini sa mga pinaka-importante man nga, or, nga, ano, nga, komitiba sa siyudad sa Bacolod. Ang Committee on Environment, mga katropa. Ibaluan tayo kung ano na itong resulta sa hinunanon to
1: Sentro.
0: Sa Barangay Pelisa matapos ng pila ka mga pumuluyo. O kung isa sa mga kagawad sa Barangay Pelisa, mga katropang nagpadalas ng sulat sa EMB, Environmental Management Bureau, sa idalom sa DNR o ng Department of Environment and Natural Resources. Aray mga katropang, makaupo na ito, subong, live, si Councilor Romer Baez. Ibaloon tayo mga katropa, ano ito ang mga natalakay nila, kag naistoryahan, kag naisugtan, dito sa Barangay Pelisa, mga katropa.
1: Sentro.
0: Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subong si Katropang Andrew, Councilor.
5: Yes, good morning, Katropang Andrew, sa ato
0: yes,
5: sa mga listeners mayang agagit sa tanan.
0: Councilor, thank you very much sa imong tiyempo nga ginhatag mo diri sa amon. Councilor, ang kahapon sa Barangay Pelisa which is nag-dialogue kamo to together with the community man and for sa mga pumuluyo dito. Councilor, una ano to ang mga gintalakay ta and also mga ginapropose sa mga pumuluyo sa lugar. Councilor, about sa basura.
5: Well, ang actually klaruhan ko lang ay
0: yes,
5: sa ito ka based sa invitation ni Kapitan Paran sa
0: yes,
5: ito
0: sir.
5: Ka collaborative nga pagtipon po sa mga stakeholders dito, mga barangay officials ka mga muluyo sa barangay Pelisa. That's why wala pwede kasabat pa.
0: Okay lang. Sige, Councilor, no problem.
5: Pero medyo ang nasambit nga
0: okay.
5: Meeting.
0: Okay. Pero Councilor, it's because sa concern dira sa cell number 4, no?
5: Well, kadamo lang sa mga ginpalabot nga reklamo sa mga pumuluyo, mga eskwelahan.
0: Okay.
5: Ang iban dito ang well, impact na kalabot na gani ang taga-syudad sang Baku, Mayara, man Murcia. Bagot sining ginaligar nga baho nga gina-emit sang nasambit nga landfill.
0: Okay, sir. Yes, Councilor.
5: Yeah, kaga dito, prior sa among consultation, naglakat man, I believe, nag-inspect ang DNR, sining ginareklamo sa kumuloyo dira, regarding sa operation, sining landfill, kaga dito, in plasta nila, ang mga ilang mga hibubunot eh kaga kung ano ang future sining landfill sang Filisa kung sing operator sa Bacolod kaga at the same time kung ano man ang ma-extend ng mga assistance kaga at the same time may mga issues kasi sila nga gusto ipadangat sa siyudad sa Bacolod.
0: Gani man. Pero Councilor, ano na ang status sa karon now regarding the research sa cell number 4 nga which is do may problema na bala sir. Ang cell number 5 do ay pagid. But Councilor, ano na ning update subong sir? Sa dira sir.
5: Ang cell number 4 na construct ini hindi pa ko konsyal. At the same time si Mayor Greg wala pa mangga po ko. Manog puno na ini siya. Kaga hindi ko ka that's why mo tong hulga-hulat kami isang report from DNR sa ila sini pag conduct sang kila inspection kay tiyan na construction at that time mo pa ang previous na garbage collector contractor na IP.
0: Okay, pero ti Councilor ng ano ni subong do may temporary lang anay nga solution for that bangod sa sining nga mga do nagpalabot na ganito ano eh letter sa EMB Councilor nga kinahanglan anay ano operation anay kay bangod sa
5: ginahulat ang findings okay. Sa ilagin kanda after inspection sa actual gining kun ano gini ang cell number 4 but ang cell number 5
0: okay.
5: Almost mga I think no 90% na nisa meaning kung another month siguro kasi matapos na okay. Pwede na magamit.
0: I see, so amo lang na da no? So ti Councilor, this is another ano naman eh at least nas masolusyonan bala sa madali nga panahon ti do ginapadali amo na ni Mayor Greg ang cell number 5 Councilor no?
5: Yes, ginapa double time niya git ang contractor.
0: Okay.
5: Well, in fact, pila pa ni krab bulan matapos. Pero fully, basi next month pala, pwede na ni magamit. Kaya di rin na mabalhin ang pagula sa basura.
0: Okay. Pero, Councilor, ano ning mga dira, no? Kay, what if Bicol maano gid man ang EMB dira? Para mabisitahan rabi or ano. So Councilor T, ang syudad ano ni do may development ka mo ni Councilor regarding sa sining mga concerns dira sa ginpadala sa DNR Councilor.
5: Well, ang isa to nga gin gusto ta ma-address may ara yang ang mga dump truck na baho.
0: Okay.
5: Ang isa to ka kasi nga solusyon lang gani. Iti ang iban nga mga drivers wala buton sila nga gusto na magkaon dira lang nila gina-park sila pumuluyo almost lapit kit sa barangay hall
0: dilapit
5: ang eskwilahan natural karga mo basura no being expecta
0: amo gani man
5: di baho kit ati ambal ko sa ayusin dapat may ara sila order sa drivers nila nga hindi na pwede ka park dapat kung magkaon sila dito gidiguro ang truck balhin na lang sila kung magkaon kung may suki good man sila sa gila sinikalanan at the same time ang sundon ginila ya ang para sa kontrata nga dapat limpyuhan na ikit kay Singo kung may mga violation pa na dira di mapilitan kit ang syudad kung di nila ma-address nga dapat i-impose nga penalty kung magsigi ni nga ang ila sa truck wala nila ginalimpyuhan pero ako din sila ginalimpyuhan man pero sila siyang pumuluyo gaalis nga ako ang baho
0: okay
5: amo na sa ang first ang second pwede man niya ma gapingin ginapangitaan subong plus nakasuyan ay kami ni Mayor Greg Sininganga kay Mayara sa rice distribution dito sa Barangay Singkang na dali may nakita na silang alagyan hindi na mag-aaki sa main sa Barangay Filisa dito na sa economic highway lapos kag mas hapos ang distance mas lapit May mga dutay lang dito nga sa block. Kaya ma-align ba lang dalan, daw mo na lang kita. Fully ma-address man sini nga mga binulan na hindi na mag-agigit sa main sa proper nga makian mong iskilahan, makian mong barangay hall, damo kita pumuluyo, mga panimalay makian mo. But dito ka na yagi sa mga tunga-tungasang kampo nga pwede mo lang naman negotiate mo bakal sa syudad, kagarikta ng dump truck sa landfill.
0: Okay. Sige na. So, Councilor, ang discussion kahapon doon ngayon, ano man, how do you assess the discussion yesterday or the dialogue kahapon sa mga residents dira sa ano, Felisa?
5: Medyo may mga punto nga tayo mainit, bangod it affects sa ikayong lawas.
0: Correct na.
5: That's why may mga taga-Baku ganito nga naka-intra sa iting barangay Dulaw.
0: Kaya doon ka-ilig na?
5: Kaya naman sa Murcia nga iting sa Purok Tumpok na sila punong nag-haklo sa baho sa landfill. In klaro ko lang, pamangkot ko man, inibala nga klase sa pag-alis ng pagbinaho. Inibala 24 hours, tagsa-tagsa kaadlaw. Tisiling sa isa ka manunudlo dito nga sa diriya nga site, medyo may time lang. Narang isa ka ni once a week lang. Dito kita sa lapit na gates ang site daw para sila daw constant kita puno ang pag-alis ngaw.
0: Okay.
5: Inko inibla first time lang natabo sa under sa I swim so kung ini isang una ara naman ni sila nila bisan sa time sang IPM na nagkakatabo man ikot anong mayo di pamangkot ng ice anong mayong solusyon. Di ang pag-maintain kapag putang kita sang bulong nga mo gina ang dapat nga himuon kasi sana si ang hambal sang representative ka ay swims especially nga ti ang hindi manggit sila ka nag-maintain na lang sila pero hindi sila ang nag-construct sing na cell number 4 that's why hindi nila kabisado ara na kung saan pa man upuno na sila kay nag-assume yeah, pero dire sa pagko sa cell number 5 ila ginagarantiya nga hindi na ni masulit ti ginatan-aw ta ina nga klase guarantee kag ti dapat hindi kita masulit hindi na kumpara sa akon hindi na acceptable na muna nga klase isang pag-manage ang basura. Kasi siling ko, millions na isang kwarta ka pumuluyo sa makulod ang ginabayad sa maintenance nyo pagkatapos amang malang niya madangtan. Ang ila, the moment ma-transfer na sa cell number 5, di rin ni makita kit ang ginatawag pala na may ano bala, compliant ng mga ginpa-construct nila nga cell 1, 2, 3, 4.
0: Yes, sir.
5: Sila niya. Pag abot tamo niya, puno na ni. Di rin na kami subong sa cell number 5 na plano na mag ula sa basura.
0: Yes, sir. Councilor, each cell, for how long na siya, sir? For how many years na? Councilor?
5: Ang cell number 4, 1 year and 6 months ang operation. Dugangan pagit niya daw subong administrasyon hindi kit magwantang hakutay pasura nag-trigger. Ang ining cell number 5 the same but yata ang pag-construct nan ang lifespan niya kinakonsider kinalantaw namon kung base sa volume sang basura subong makalabot sa 3 years mga almost 3 years no pero meaning nagma-double kay kin palapad same budget naglapad pag iniyang cell number number 5 sa una 1.2 hectares lang subong kin expand into 2 hectares that's why mas labi ang lifespan niya pero the same budget ang gingasto dire.
0: Gani man. Sige. So, te Councilor, basi may dugang ka na lang ng mga ipalabot mga mensahe, especially sa pumuluyo sa Bacolod. And also the solid waste management, taman dire, Councilor, before kita mag-answer.
5: Well, dito may question nga dapat mauntat na ng operation.
0: Okay.
5: Dapat untat to na ginaya. Siling ko, ang problema dire is that pag-assume namon, may ara na sang 2024 na solid waste management plan na na-submit ang siyudad sa Bacolod hindi lang yan locally but na-approve ina sa national. Ang solid waste management plan is 10 years until 2034. Kag nakasaad ra sa solid waste management plan ang parte sa landfill, eco park, recycling, mm-hmm. kagbisan pa gani ang WTE. Mm-hmm. Sinigot yung muning ang term nila is na lock, but siling nila, ti it doesn't follow kung may 10-year solid waste management plan. Amuna na siya. Siling ko ti, debate. Amuna pala, ka medyo dapat diskusyonan gina. Ang ina nga plan na submit, antes kami mag-assume, mm-hmm. kagin, well, in fact, gin-update na subong sang sining administration. Ti amuna ang sitwasyon sa aton landfill nga gin-assume sang sining administration. Kapil, in fact, during sang soda ni Congressman Albie, nagpasalamatan niya man ang administrasyon ni Mayor Greg. Again, continue ang ining plan dira sa aton sining landfill.
0: Okay, sige. With this, Councilor, thank you very much, sir, for your time and sa sining mga discussion naton sa information ang ginpalabot mo man sa Bacolod nun. Councilor, God bless you. Good morning.
5: Yes, maraming niya salamat kag mayaga sa tanan.
0: Yes, sir. Centro. Mga katropato na batayan si Councilor Homer Baez. Angot mga katropa sa iyaning resulta dito sa paghinun-anon upo ng mga pumuloy sa Banwa sa Barangay Felisa. Angot rin mga katropa sa

0: So ating mga katropa, muto ang aton rin pagpakiginon-anon man or aton itong pagpakigaangot kay Councilor Homer Baez. Which is the muto ang para sa iya, ang resulta sa diskusyon dito sa mga pumuluyo sa Barangay Pilisa. Importante ni sa mga katropa nga bagay kag ang punto diri mga katropa ang ikaayong lawas ng tawo mo sa pumuluyo. Dira, tituod no? For how many years sa drama katropa? Ti, ano adlaw mo yung aklo ng baho mga tropa? Ang resulta na to sa tawo ay balatian na yan.
1: Sentro!
0: O balatian, ti, adlaw mo hakupo, hakloon mo dira. So mga katropa, ang isa lang gid man na ding dapat ulik to ng pagmintinar. No? Ang pagmintinar sa lugar. Gusto nga ako sa problema mga katropa, ti, siyempre, amon na ng sitwasyon, rablahig ko na tapos pabayaan pa. Pero importante na mga tropa, mamintinar mo.
1: Sentro!
0: Todd, higko na lang inhaboy ta, pero importante mga tropa, mintinaron ta. Ano to man bala? Kaya ito siling ito gina ni Councilor Merbaez, millions of pesos, diri ang ginistoryahan mo. Millions of pesos, ng kwartas ang bakulod nun.
1: Sentro!
0: Ang ginahatag, ginabayad, dira, para matinder, dira ang landfill ta. What if na karoon mga tropa kung amun na galing amount ginabayad naton sa sining nag-operate nila. Okay, for example, ang ice swim.
1: Sentro!
0: Okay, mga tropa, ano na lang na karoon. No? Amun na lang sitwasyon na baho na. Pasensya sa mga nag-account, higko-higko pa. Tapos pabayaan ta lang. Eh, ano na lang na karoon da?
1: Sentro!
0: So, drama na naman bala mga tropa ang ano eh, ang standards bala. Sang sinabi ng operator kung paano ina plastaron especially ang epekto sang basura sang bilog ng syudad nga dira ginapangtampok ginapanghaboy resulta sa pumuluyo dako nang balik
1: sentro
0: no dako nang resulta mga tropa da sa pumuluyo da may bantay bla amo na to nagligad to may istorya na to gani nga nabatian man nga nakuha na to ng information ngati may isa sa mga residente nga nagibawian man sa kabuhi bawal mga tropa ginaligar ang baho sa basura ako na no? Yato nga bana ginbawian sa kabuhi nagtaliwan bangod sa balatian bangod sa baho sa basura sa lugar
1: sentro
0: kaya mo lamang yung mga katropa ang isa dra sa mga ginapangayo sa mga pumuluyo mo no ma ano bala sa gusto hindi man siling tod mga katropa nga hamot-hamot ang hangin na bla hindi man siling kaway tama na ginapangabay ng hangin na mahamot na. Pero gusto lang lang ang pag-maintainer sa palibot. Ti, ang inang landfill, mga tropa, may mga panimalay na da mo. Gapalibot mo. No? Even though nga to, mga tropa, layo gid siya sa sentro, sa barangay. Pero, ang mga nakapalibot, mga tropa, sang sina, no? Nga landfill, amuna dang aton dapat nga ulik doon. Nang tawunta, no? Para mabalaan, tabla mga katropa, kung na maintainar, dra sa gusto ka, na ulikid, ginada sang maayo, dahil ito nga millions of pesos, gali ang bayad for just operations. So, hindi mo lang naman na nga ito nga pangabay yun. Kagina pangabay, tama si Councilor Homer Baez, lang ati, ano man da eh, ilang tawon man da eh. Kung nag-perform, gid man sa gusto, dra ang operator, dra kagati ang pumuluyo, mag-antos, dra sang kung ano da nga, ano eh, resulta da sa basura drangin pang haboy da.
1: So drangin
0: na pagtampok ti syempre mga katropa way naman kita sa landfill dra naman lang landfill ta mo. Di ba? Gina require gina yung kada LGU mga katropa nga may landfill. It's like tong issue to sa Victorias. Sigurado may landfill gina sila. Oh, pero galing ti mga katropa ang punto dre ang basura nila to residual waste haboy ti tani sa to prote tapos na to may lang kay way na to. Tapos na to. Tingnan ato naman dre mga katropa nga to bangon ta ang problema sa sulod sa syudad ta. Within our city and within sa sina nga lugar. Kung paano naman da mga tropa ma-plastar da sa husto da. Kahit yung mga pumuloy, hindi man nagawin mag-react mga pumuloy da kung hindi man amuna kahigko da ang makita nila da eh.
1: Sentro!
0: May tsindihan ta na yan ngay kuigko na nasa tunga sa landfill, sa sulod da sa landfill, galinapan na da. Kahit puro basura na da. Ginbuta, ginungod na gani, gimakalad ang propiedad para butangan sang pagtampok na tanang basura sa syudad. Tama, hindi yan, tanan na mo ng sitwasyon. Pero galing mga katropa, ang pag-awas. sang basura. Ang mga likido nga mismo sa sulod sang landfill, gailig sa mga hindi dapat malabutan sang sinak ang mga higko ng mga bagay, mga katropa. Kung saan pa pala, may leakage na. Galik ang hindi dapat magwa sa sinak ng premises or sa sinak ng landfill, mga katropa. Na nagahalit dito sa mga wala dapat, sa mga hindi dapat malitan sang sina nga ano mga tropa nga landfill. Pa? Alas 11:25 na mag-pause kita for a while kay mga katropa. Tingnan ta karon si Regional Director Jekunlo. Mga tropa, ang otibala sa natabo dito sa may mga doon nagasinumbali lang mga motor dito sa may barangay Masaling kag barangay Kaliling sa Banwasang Kawayan. Eh, dito naga pinadayaw to mga motor to. Mansig pinaburhot lang sila. Eh, di pati ko to. Doon may mga nagapinalumbaan na ipanada broad daylight. Di, which is, di, basta muna ng oras, makatropaya, may mga traffic. Ang flow sa traffic, traya, amuna din dapat, ya, ulik doon. Kaya ito may mga upod kamo di asdalan yung nagahalong maneho kung kamuya din ang mga kamote nga gusto niya na malubong unas duta para maging fertilizer sa duta. Manghalit kamo yung isang ibanda nga nagahalong dry. Kaya ito siyempre gahalong kayo nga agaw pa uli kami ginapinsar pa nga oh, para sa ila may pamilya pa kami nga gahula. Kamuda yan kung gusto niyo maghikog una. Kamuda yan. Sentro. O, hindi niyo lang kami pagperwisyo ang mga nagamaniho na nagabiyahin sa gusto da. Pero mga tropa, balikan tanay ba si mga kapagigangot kita with our original director with Sir Jekunlo o RD Jekunlo para mabisitahan da sang Kawayan. Sang LTO ang Kawayan da. O? Ano pinakamalapit ng opisina sa Kawayan sa sang LTO sa Kawayan na o? O ano? Himamailan? Himamailan? Yo, di sakop naman sa LTO na IR tanan, bilog nga region, tanay machimpuhan na da malantaw da mabisitahan na sila. Sentro. Eh ba si Bla Regional Director kon lo sir, basing ina nga mga motorista da bao kon pamako to mga way ginaguro da ipakita nga mga papayles kay dokumento da mo. Sentro. Ang ila pa na mga motor mga customized pa na. Sentro. Di ba si nag ano na nasa specification nga gina-require sa LTO ng ilang mga motor na? Basi mga tambutso na nila do PBC na kadagko blaw. No? Iluog mo kamot mo halog pa bla kadagko aw, no? Sakto na. Ano na size ng PBC gani? Eh? Do 4 basi tag 4 do kun kumparar mo sa mga dagko na bla mga PBC, basi mo na kadagko da mga tambutso nila da. Iluog mo bla kamot mo halog aw, no? Ngayon karong balikan ta na basi kun makatag sa aton sa komento si Regional Director Jekunlo sang LTO-NIR. Makatropasan bay magabalik pang sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9
2: The Secrets of Health. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Sulfur Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Sulfur Plus Gold.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinanglanon gid naton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga cardiac ceiling, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega 3.
4: Sample Plus Gold, the secrets of health.
2: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
3: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The secret of health.
3: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
4: The secret of health.
2: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
3: Ang omega 3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega 3. Actually makuha ta man ang omega 3 may ara man, Sir Josil, nga amount ida sa balungay, which is ang balungay isa man sa sangkap sa aton sering Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balungay do.
3: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ninga heart, kag para sa aton sa ninga kaugatan, lakip na sa aton sa ninga brain.
4: The secret of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Ako si Amelia.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
3: X. XFM.
4: FM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: XFM 103.9.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Nababayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod,
12: sa XFM
9: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Centro!
15: XFM News.
16: Centro!
17: XFM tayo malas 11:39 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala tuntunan ng Centro.
16: Centro!
17: Parayan nyo rin nga kaupot si katropang France. Andrew Burgos mga katropa.
16: Centro!
17: Check tani bla mga katropa ang ato ng regional director sang LTO NIR kay para mabalaan tani kun ano ning ilang mahimo mga katropa dito sa may barangay Masaling kag Kaliling sa Banwa sa Kawayan. Ang ato bla sa mga motor bala nga nagapinalumbaan ay kay mga katropa oh Kagap, Idri, sa may bahin, sa barangay Mansilingan, may aksidente man diho. Motor man. Ginaligan makatropa, gibawiyagin sa kabuing ang driver.
16: Sentro!
17: Idri, mismo natabo sa puro katalingban sa barangay Mansilingan. No? Ang biktima ging kilala ni kay Leo Gentiloso. Oh, gabaligya ini sang karne sa meat vendor. Nagapuro Quanzon, barangay Mansilingan, mga katropa. Ano man ika swerte sang sininga rider kay nga mga katropa ginaligar ang iya nga jacket ginkaon sang kadina sang motorya. Sus. Ano mo na karon kay aksidente? Tumbang motor. Tapos siguro dasig-dasig pa ni padalagan, dulaan sang kontrol ang rider kay ti ang iya jacket king kaon sang motorya. Tumba ti partay gito.
16: Sentro. No?
17: Bawi ang ginisang kabuhi mga katropa. So nagagawa sa investigation sa Bacolod ano no, sang Traffic Enforcement Unit Bacolod City Police Office nga self-inflicted ni ang insidente mga katropa.
16: Sentro.
17: Sige, gating wama kita sa aton nga LTO. Kasi kung makatag siya sang chimpoya lang.
16: Sentro.
17: No? Para ma-diskusyonan tani. Matala, kahit tani sa gusto, dira ang ginapakita ang mga abilidad sa mga rider, dira mga katropa sa banwa, sang kawaya, no?
16: Sentro.
17: O, may video, tada katropang Chris. Pagkita, bala. Pabatit ang video, may audio na. Sige, pabatit ang bala. Kaya doon na itong video nga lain-lain. O, i-play ito na tanan, be. Palihod ko. The drag racing. Grabe, mga po. Drag racing. Baba. Drag racing. Grabe. May mga kabiyahe pa na road shoes. Kung ano naman tabo, kasi na mga ayaw ako sa Facebook, ang ako nga muna na balda kay bangod sa nabaldas mo to. So please send Gcash. Kaya nabaldas mo to. Grabe. Te, may harap pagkita nga tropang Chris, itong duda mo damos, la? Ngayon isa to, doon na nagok ato sa kasagingan. May harap pagkita na video mo. Oh, doon sa kadamo, doon yung dinali. Tapos lang kayo doon may kita. Tapos punta, doon may patrol sa polis mo. Oh, para mabalaan tan eh. Kung ano man ang pwede nga mahimo sa cross ng LTO. Dahil

0: No? So, ari mga katropa, i-check ta niya. Ari na, nagsabat na, nagatag na, mga gatag na sa aton sang chimpoy, ha? Atong Regional Director sang Land Transportation Office ng Negros Island Region, Sir Jack Kunlo. Ardy, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupon mo sumong si Katropang Andrew, Ardy.
1: Yes, Katropang Andrew. May yes, agagid. Kaya may agagid sa bilog ng Negros Island Region and the Sikir Province.
0: Ardy, thank you again sa mga time, sir. Ari, oh, may concern lang kami. Di bilang i-discuss na ni Namon dari sa XFM ang issue ni Blaser sang drag racing dira sa may barangay Masaling kay barangay Kaliling sa Banwas ng Kawayan. Broad daylight, sir, ha? Tapos do... May mga nag may iban man ganit ang mga gabyahe man bala. Sanding ni sa mga videos nga na-receive na mo ka nakuha. RD, ano ni plano tadra, sir?
1: Yes, kaso pang Andrew, unagid, salamat din sa information. Hindi ko lang ma-divulge kung anong ginobra, but we have already coordinated with our partner law enforcement agency, no, with regard sa any concern.
0: Yes, sir.
1: And we are actually on on monitoring na.
0: Okay.
1: So, ang inyong activities and ang atin niya coordination with the other law enforcement agency, ang PNP and HPG is nagsugod na. And ang inyong information niya palabas sa mga is very serious, no? Kaya because bisan adlaw ginobra nila.
0: Correct.
1: So, we are doing na subong sa mga information gathering. Mag hindi ugid di ma-devolve ang the whole action sa ginagawa naman.
0: Okay, sir. No problem. Okay, sir. Pero sir, imbestigani, monitoring, under monitoring, darang area. Pero RD, kung may ano ni man, ang mga na-identify ni sir, ano nyo ni, ipangitaan nyo man sa paagi para ma-call ning attention nila?
1: Yes. Ginag-identify namon kaya iti ino na-post na ini sa social media.
0: Yes, sir.
1: Probably na ano na sila, no? Ano, medyo palala nila. Mm-hmm. And muna, no, napangayo kami si Bong sa mga additional na mga videos and photo jets para ma-identify namin.
0: Yes, sir.
1: Meaning mga involved sa ining ng mga illegal drug based activities na nina-conduct sila sa mga areas ng Kawayan.
0: Mm-hmm. Correct, no? So, muna importante, RD, kay Bograbio, doga aliat atay ko galantaw lang kay may mga gabiyahe man bala, sir? Basi bala kung amo na nga punto gani sir kung manghalit sila ya na ni kaugalingon na lang nilang halitan nila hindi lang ang iba nga mga motorista nga naghahalalong da sir RD
1: insaktoy na no kay ini siya nga punuhaton nagdabutan ni sa alang-alang sa tanan nga nagadabot sa atong nga public road. So ano gini siya no very high risk ang ini nga
0: correct sir
1: katotohanan kada we are seriously looking on this activity sa areas ng Kawayan.
0: Mm-hmm.
1: And hopefully, we will have the result, no?
0: Yes,
1: within the week or next week.
0: Okay. RD, di ba ang drug racing niya illegal ginaya, no? Dugi na mo, dugi na pustahan pa ni the answer mo?
1: Yes, illegal gina, basta ginakandak mo yan sa public roads, no? May ara, mapamagi na maging legal yun, no? There are permits yan in the process ka ginabuhat yun sa mga legal ng mga racing
0: plant. Okay.
1: So, pero kung ginombra mo niya sa public roads, may mga activities ka mo sinabak, may mga permits. No, kung gusto natin maging legal, hindi may mga process ini para ubrahon kung mag-ubra kita sa activity nga mo sina.
0: Mm-hmm.
1: But doing this without any permits in the public roads, illegal din.
0: Okay. Sige. RD, basi may gusto ka na lang sir ngayon palabot ni sir sa ila, sir? After this, sining mga bagay, ba lang nagkalatabo, dara, sir? Specialist ba nawa sa Kawayan?
1: Yes, hindi lamang sa Banwas ng Kawayan. We are monitoring the whole region. No? Actually, may mga information mo sa Lord. So, this is a strong message sa inyo. No? Whether natapos, sinobla ko wala. Basta as long as we can gather evidence, we will make sure that nga ma-issued kami show ko sa inyo. And we will make sure nga either ma-suspend or ma-revoke ang driver's license inyo sa involved sa inyong mga klase, sa illegal activities.
0: Okay. RD, thank you very much for this information eh, kagpagpalabot mo ni sa mga reminders din. God bless you, RD. Salamat, Gabe. Good morning.
1: Kano pa, Ando? Salamat, Gabe, sa oras.
0: Yes, sir. Section
1: po, pero may agaliwan.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian ng ating regional director sang LTONIR, si Sir Jack Kunlo, no? Angkot mga katropa sa natabo dito bilang mga videos or footages ang may involvement sa sini mga drug racers or mga nag-drug racing mga katropa. dito sa Banwasang

0: Kawayan. To be specific, sa barangay Masaling, kag sa barangay Kaliling. Mas may nang abisitahan, dira. O, oh, malantaw, bla. Gulpihon, slabla sa ngilti, o. Oh. O, oh, kahit siyempre yung makatropa mo na yung mga bagay namin, isorpresahon mo sila. Centro. Para hindi bla nilang paktan kung may presensya sa ngilti, o. Oh. Para mag tinalaas na slabla. Ay, babala mo, ginada mo, no? Kagtiya mo na da makatropa, kung tatanyo na da, kahit i... O, oh. Ang LTO, yeah, hindi ka na din mag wala na din excuse ng LTO, dira. No? Kung sa husto-husto lang, kahit hindi ko sa tiyon nga magkaladakpan ka mo da, di problema nyo gina. Oh, kung gini bilang hindi ko namian mo, no? Kaya nga, ah. Nga mahimo pa sa sinakabagay sa dira nga mga lugar, nga, which is, bisan din kagid man bawal na mo, no? Pero mga tropa, as na mention sa aton, sa aton nga regional director, may mga nagapatigayan gyud man sang drag racing, but may mga bastante bilang mga dokumento. Oh, may mga permits, in short, para matigayan na kahit may mga pila na daan ka mga drag racing, mga tropa nga dugi na tabo bala during fiestas or kaywatan sa kada lugar, no? Kahit siyempre yung mga tropa ang ining bagay, delikado ni kung lang taon to. No? Kada sigdaan sa padalaga nila. Dara kung may masugata, tapos lakon sa ibang nga slakya nga naghahalong sa pagbanayo. Tapos lagali mismo yung makatropa na aksidente. Dara, sa lakot yung isang nakapatay. Kamu na ding layin sa pungsod Pilipinas mo. Ikaw mismo nga naghahalong sa dalan. Ikaw bing binungguan. Tapos ang nakabunggo si mo, nga kamute, napatay. Ikaw pa nang mapriso, kag ikaw pa nang mamayad. Da. Oh. Pailang ka pa na sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Kaya napatay mo to ang kamuti ito nga nagbunggo sa imo. Centro. Kaya tigadali, gid man siyang mag-abunos, duta mo. Tiyan mo na kamuti. Luya, kaya nang mag-abunos ang duta. Ba? Tiyan hindi mo na mapunggan nga mo ng reaksyon kag komento sa publiko. Kaya nga, ang inang bagay, huwag ginaya mga katropa, disiplina ng kinanglan. O, disiplina ng kinanglan. Labi na gining mga pamatanong pang bao perte ka pinadayaw init ang dugo makapungkos motor bao matsyag nila do ay nabuhas makapuga ma disgrasya pao ting ginikanan mo problema mga toto palihog lang no uliktan yung ginikanan nyo kaysa sinang mga bagay ang ginapangubrahan nyo huwag gina sa kayuhan no nagpusta ka perte ka sa drag race katol pa ulo mo kung madisgrasya ka katol ulo sa ginikanan mo pagi no. Kung mapatay ka, mayo man na. Ay, mayo man na. Pasensya, ha? Centro! No? Pero mas may na lang gining alikawan ta. Kaya hindi ni siya pwede nga himuon ta sa mga pampubliko nga dalan. Centro! Hulaton ta, magpatigayan sa sining mga aktibidad kung may kasugtanan o kung ginpaboran. Dara ka mo yung trapa gusto ka mo na kayo nga ang inang drag racing. Da, legal na mo. May bastante ng mga dokumento. Oh, na magabisan mag ano ka nang tawag na banking kada all the time. Banking nga banking da, di ba? Why ginada may masaway sa imo da? Asa da magkalapak ad tuhod mo da sang tukod sang banking nga banking da, why ginada may mapugong sa imo? Nan. No? Di ka gina mismo masawayan da. Pero galing tingin nga bagay mga tropa isa ini sa mga talalupang don tras banwa sa Kawayan. Si Mayor John Rita Buhara. Oh, sang Kawayan, isa ina sa makapatap na sini. Oh, Mayor John Ray. Ti basi makabatian niya man ta da. Grabe sa barangay Masaling, sa barangay Kaliling dira, no? Mayor, ilatawa da. Kay basi magabot ng tiyon da nga may magabinansuli dira. Oh. Tapos way ta man ginapangabay nga may mautas naman ang kabuhi bangon sa sini nga kapabayaan dira sang sini nga mga nagasalakay des motor. Kung nagabiyahe, dira. Oh, di ta na pagulat to, nga amo pa ng matabo, dira. Sigurado nga pangayuan, managyapon ng banwa mo sa buli, kaya na minapatyan sila bangun sa sinang mga bagay. Centro. So, tani si Mayor Tabuara, dira, mabalikid yaman, no? Ililiya, dablayor. Bisitahe, dablayor. Padali, dablatawo. Observahe, da. Kung ginano, da sila. Yung mga tao dang galinakat, da. Ano na mo? Do highway na na mo? No? Mga tao dang galinakat, da... Masalabat man na dakro ko yung ano na mga tabo na mga disgrasya da, sa bangon sa sinang ang mga presensya sa mga kamute da. Centro! Kumungin naman ang namin na sila tawag ng mga kamute mo. No? Ano ka mutiaw? Ginalubong na sa luta, di ba? Pagalingan mo na mga kamuti, hindi mo na makalkal kay kakadunot na. Bangod nga tinaguna na sila mo, no? May dumdumang ko sa una lang, ulang ko lang ni, no? Pero sa una, kasakay ko sa jeep. Estudyante pa ko to. May ara itong driver, no? Nasakyan ko, papauli ko, alis pilan. May ara nga istorya itong may nakasakay ko bala nga, no? May nakasakay ko nga isa ka tigulang, senior citizen, doon may pagka-nervyusa man bla, oh. Gambal nga. To! Inaya, nabi pagpadalagan mo to? Ay, dogi na laot asang kamatayon ng pagpadalagan mo sang jeep mo? Itasig-tasig padalagan sang jeep mo? Digin sa wise asang tigulang? Ito! Inaya, nabi pagpadalagan mo kayo doon matsyag ko doon ginalagas asang kamatayon? Sinabat asang tunto man yung driver nga. Amo na ganin na yung ginapadasigan ta para hindi ito malaot. Ako muna ka mga pilosopo ng mga driver. No? Pero, amo na bala mga katropa, basta ikaw ganin ka kapiots manibila, nag-drive ka na, dapat tingin mo nga concentration, tuto ka na drasdalan. Tingin ba na yung galing yun? Hindi na siling yung mga katropa just for transportation. Lain na yung tripping sa ibang galing niya. Pinadayaw ni galing ilay. Biyahe lang nga biyahe. Puga lang nga puga. Oh, tapos kumawad ng gasolina, mga ayos ginikanan, naway na ko gasolina. No? Sentro. Di ba? Ah, tayo alas 11:55 na. Pro pa nga ba 'yon? Talanda si Mayor Janrita Buharas Banwa sa Kawayan and also si RD na to na tunan na pa labot naman ng impormasyon sa iya. Sentro. Oh. Tamingan niyo blang ara sa latanan. Surprise blaw, no? Ay nako. Oh, Mayor Janray, liliadas lang ay basiko na nun na matabo da, no? Kaya alas 11:56 na mga katropa, hindi ka mo magkalipat ha. Ang guban nyo nga radyo, dala nyo di sa Amon sa XFM. Mari kami din sa Earth Street, Puente Belia, Subdivision, Barangay Tacoling, Bacolod City. Kaya islantas ang bago nga radyo. Ha? Sentro. Kung ang radyo nyo tabi karoon nga doon ka robot-robot na doon nag-aburot, nalanggit nga nag-aburot. Sentro. Bailuin. Dala nyo din kay Bailuan ta, mga katropa, nag-robot-robot. Sentro. Ang matubang sa inyo, ang amon nga gwapo undre nga teknisyan si Chris Librando. Sentro.
1: Sir, yes sir.
0: Kahang-kahang giniya. Kahang-kahang. Oo, pero siguraduhon niya nga iduol yung radyo sa inyo ha. Siya na diyang ano, siya, kay basta siya na ding yung duty nga teknisyan. Oh, siya na dang masikaso sina. Ha? Ano no? Bailuhan mo? O, siya mabailo ko, no? Bailo? Bailo, ano? Ah, bailo radyo. Sige, ha. Kaya mga katropawan, sige makabailo ka mo sa radyo, may mga sorpresa pagiging kami din nga hintag, ha. Kaya basiko, makatilaw pa ka mo sa manamit, namon din nga kape, ha. No? Sang Santon, na namit ka kape, no? Santon Gold Coffee Mix, mga kape namon din. Ha? Mga katropa, pang oras ko doon nakulabos na. Bukas ang amon, dari nga, ano mga katropa, ang opisina namon para sa pag-exchange sa ang guba nyo ng radyo, kundaan nyo ng radyo, balantas ang bago ah. No. Sige. Mga katropa, tutok lang yapon rin lang sa XFM 103.9 Bacolod. Kay magabulos ng XFM Network News. Saliwat, inyong korban si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapsalamat gid, may ngudto, and God bless us all mga katropa.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity. And of course, The Voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day, and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: FM 103.9.
1: Mga tropa, panangalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget pinaigting at yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Report. Piling ang masusing pag-aaral ng pamahalaan sa panukalang pambansang budget para sa 2027 matapos itong talakayin ng buong gabinete. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto na yunin itong matiyak na ang mga programang direktang pakikinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyektong handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Recto na dapat nakahanay sa pambansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastos. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralang ipatupad ng paunti-unti ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo upang mabawasan ang bigla ang epekto rito sa mga kabahayan at maliliit na negosyo. Ayon kay Gatchalian, tiyakino dapat yakin ng ERC na tama makatwiran at patas ang pagkukwenta at pagpapatupad ng dagdag singil kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Meralco at mga generation company para sa staggered collection at karagdagang bayarin. Matatandang itinaas na Meralco ang residential electricity rate ng 0.3428 kada kilowatt hour dahilan upang madagdagan ng umigit kumulang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
3: XFM News Nationwide.
1: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinaimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Nagkain si Senador Ping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente. Habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umano'y hindi maipaliwanag ng meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live Report.
5: Report. ng Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nitong babantayan ang galaw ng sigil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang pagpapalipan ng ilang sigil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag sigil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa sigil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnonormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung mapapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Inaasa ang haharap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na naunang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang subpoena.
3: XFM News Nationwide.
2: Nakabantay ang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
3: XFM News Nationwide.
1: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posibleng nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances. O ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa subpoena at mga affidavit. Sinabi ni Lotok ng petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
6: Same lang ho yung utterances. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano ho unang na-copy-paste doon sa utterances, yun ho yung...
7: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama, di ba? Amin yung point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
6: Yes, Your Honor.
1: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
3: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House Panel ng Prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
8: Ito minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo tinignan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in-charge dyan, yung prosecution counsel?
9: Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun. Kasi why do you have to prove na may na-hire eh? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi. There's no case against that person, di ba?
10: Yes.
9: Ang impeachable talaga is when you...
10: Yung pagbabata.
9: Commit, oo, na, oh, I will do this, or I will do that.
2: Dagdag pa ni Ligo, ng impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding, kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga teknikal na pagkakamali sa mga dokumento.
3: XFM News Nationwide.
1: Naglabas naman ng arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi umano siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya. Kaya hindi niya natanggap ang sabina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon na tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagahin ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
3: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Higinit din ang palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat at sa sino mang maaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng Preventive Healthcare Program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
11: Matanggal na yung mga ipit, yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun eh, last year. Mas ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ang ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niyang Pangulo na humingi siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun, makuha niya yon.
1: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
3: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Palawan, ng Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili, matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa Covered Guard ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Pamilya nasawi matapos makuryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
12: Na nagbagkita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa imbestigasyon, maaring tatapos lamang umanong mali na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagi naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ng magkakaanak. Dahil umano sa tindi ng kuryente, pumutupangin ang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan, bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay na swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nangingitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ipinasakamay na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
13: Ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaka. Batay sa imbestigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack, ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ang biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya. Ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti na muling sugurin ng suspek. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaresto ng mga pulis ang suspek sa Barangay South Poblasyon sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
3: Live report.
14: Na-rescue ang isang babaeng Philippine Eagle na pinangalanan sa Waga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Waga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken. Kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turn over sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakitang may dalawang tama ng air gun sa pakpak at hita ang agila. Pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable, bagamat kinukonsidera na na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, Mag-Vision X Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Marie Codino, XFM News.
1: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digo City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
15: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng Sangguniang Panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Nila Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatupad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong

0: Pang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Dalaw pa lang Philippine Air responsibility kung saan namataan ang sentro niya. Dalayong 1,070 kilometers silangan ng southern eastern Luzon.
1: Katropang body, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour. Habang kumikilos ito, pahilag ang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
1: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ang mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
0: Sumikat po ang araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog, bandang 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC, bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang ang travel bans, visa revocation, kadagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa nilhakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugon ng ICC at iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Paras. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Magamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuloy ang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings, kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng 4 na pwesto si Ayala matapos maging kauno na ang Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure. Isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukoy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open Washington mula July 27 hanggang August 2.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.

0: SFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Sa mga buti ka. XFM 103.9.

0: XFM, kid.
1: Eh, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay, wala ka lang music. Magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin. Pagkita mga DJs nila.
2: Wala isang konkreto nga sa ba?
3: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kita.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Aking kilikili. Nawala na rin yung
6: Sentan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sentan Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
8: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
7: O ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Ayong adlaw naman sa tanan yung mga suki naton yung mga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining ginapreparar para sa sulod sa balay pamahaw panyaga panyapon? Kahibalo kamo nga mga pagkaon nga aton ginapasulod sa aton lawas, dako sinang papelya para sa kondisyon sa lawas ta. Hindi lang kay ang kanon ha. Ang pinakimportante sa tanan ang paris ang kanon. Kinanglan tang kanon pero ang mas importante pagid ang paris na sina kay dira kita nagakuha sa mga kinanglanon yung mga vitamins and minerals sa ato sining lawas. Or hindi gani, ang inyo sining mga food supplementation regimen. Anong inyo ginainom nga food supplementation? Kay balo kita, balantaman na, kung kulang ang ato sining ginakaon balang mga pagkaon sa vitamina, minerals, o nutrients. I-engage kita sa food supplementation. Para nga hindi makulangan ang mga vitamina kag minerals na gina-demand sa ato sa ringan lawas. Ang programa The Secrets of Health ang maghatag sa inyo sa mga mapuslanon niya mga health tips and informations. Kung paano, number one, malikawan ta nga magkasakit o kung maglalaman.

0: Kung magpinagusto ka pa na karon kakaon sa mga mamantikaon pagkatapos sa ang tawag ta balang mamoy ah. Ang mga nag-trigger bala sa kanto sining pagtaas ang blood pressure. So tikundi magalala lang ato sining kondisyon. So may mga dapat kita likawan kung may ara na kita pundo nga masakit sa lawas. Sa ato sining pagparagad live kita mabatian sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag ato sining pagparagad sa Gyapon upo na ato sining certified naturopath practitioner and consultant. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad. Kag-kumustahon to naman, no? Ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nag-aabang-abang na naman. Sa mga detalye na hanungod sa topiko ng aton pag-istoryan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Pero hindi ka mo magkabalaka. Hindi namon ka mo pagpabudlayan ni Sir Josiel. Padanlugon tang aton suryanay subong ha, edisyon.
0: Mag-discuss kita sa isa sa mga masamin na aton sini nga ginakaon actually. Pagkaon ni subong, iniya, pwede gani makilaw mo, labi nagikong lingod pa bala. Gamay lang yun, isa ka bilog asin lang, tapos para gumo na iban gani, why na gani asin-asin ah. Pero ang iban sa nina namitan gid, kung si bugon mo ang langgaw kagang patis, but we are not recommending that. Kaya ang sobra na konsumo, sina may triggers ang iban nato sa nga mga masakit bala. So, pag-istoryahan ta dari Doc Leo, namit ini lakot stambo Doc Leo mo.
1: Kampiyon gid. Kagaway gamagsala Sir Josiel. Kaya mo nang pamahon na mundagin ha.
0: Tambo pagkatapos to gabang, butangan mo sang linghod sining nobla. Tawag nato sini mais. Pagkatapos ti amon ni ukra.
1: Ti kampiyon gid Sir Josiel, bang iban sini hindi pa kontento Sir Josiel.
0: No.
1: Hambal sang kilala ko siya gusto ko na migya ko may gina lip to lip.
0: Butangan mo no way naman igi kag ta gusto subong eh. Ano na lang?
1: Bagungon ginabutang sa iban Sir Josiel.
0: Oo, shells. Pero depende sa inyo sining no ah, templada sang una sini para maghamot pagigani na butangan namon sang luy-aloy Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: Para nga maghamot ang ginahimo pagid sang iban sini kag pwede nyo gid makaon kag amo ni dapat kontani hindi malata. Pag bakit ninyo kundi kayo pa mabuksan ang kaldiro, pa ka mo sang, ano bala, pa ka mo nga daan sang ahos, mga isaw kundo ha kaliso sang ahos, pag bakit ni mo, ilunod ni mo ang ahos, dokliyo kang takloban, pag bukas mo, sus, aray imong kahamot nga pamatsyaga mo daw, queen of the night ang pangamiyon niya, dokliyo, sa sulod sa balay mo.
1: Pati gani, piyak balay, Sir Josiel, makamuno pa mo. Pakton ko sa danyo ay.
0: Sila niya tambo, sila niya ginlunudan niyo, sila niya sang pinapangahos uli ay.
1: Correct. Hindi kayo tuloy kayo mahamot, ka-aromatic man gano'n Sir Josiel eh.
0: Oh.
1: Kag makagala na, kapin pa no, kung naanad ka na sinibala, kaya hindi man manigar Sir Josiel ah. Although madanlog, kung matanlas ang isa sinikabagay, kung pagkao, hindi man tanong nakauyon sa Sir Josiel mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga listeners kita Sir Josiel, na siya ang katanlas sa pag-inom sang Sanson Gold Coffee Mix sa Ryan, hindi ka dyan mabalibaran, Sir Josiel.
0: Ate ho, mo nang ginasiling nila nga, ginaugo mo palang daw gadali ka na nga tunlon mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang madamo nga nakanotice, bla, nga ang blending sa iya sa nga mga sangkap, kanami, gid sa pagkasinanto, nga hindi lang sa aroma nga, hambal sang kilala ko, Sir Josiel, sa aroma palang buhi ka na mo.
0: Mm.
1: Kay kanami, sa iya sa nga aroma, ang real coffee aroma, kag ang sabor, gid iya, Sir Josiel, nga makasiling na pinasahi, intact, ang sabor sang kape, pero makasiling ka ba lang nga ang kananam, kag ang kanami, ara, gid ka masagam saman, gid mo sa kada higop, kag labok ni mo sa isang Sanson Gold Coffee Mix, kag hindi lang na Sir Josiel, hindi lang sabor ha, kundi ang benepisyo bangod siya sa mga sangkap.
0: Tema kon mo na, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, plus ang glutathione kag glutathione kag collagen.
1: Correct Sir Josiel, kag hindi man nigara, magluwas sa ginatawag sabor, sa yasiring aroma, sa yasiring benepisyo. Rason Sir Josiel nga, ari literal ha, nga tembalon gid man naton nagakaubusan gid man may mga time gid Sir Josiel nga nagkaubusay gid eh sa mga outlets sini sa mga butika hag parmasya
0: an subong ginulat na malang gani deliveries kiti may mga manog pick up gani nga way paka pick up bangod kiti alang-alang stocks amo niya ka

0: tawag dato, sinabi mo na ng pagsalig sa tao subong sa Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Hindi lang man nauyunan mo, at least may salig ka ba lang, ay, may makuha ko di bisan gamay lang sustansya.
1: Tama, Sir Jocelyn, no? Kaya nga man, damo sa mga nauyunan ta, mga kalanon, ta mga ilim noon, bumangkot makapayos lawas ta.
0: At yung iban sini, parehas di ko nun makaubos kay isa kalitro. Kuha mo ganit da, sakit man lang sa ulo pagkaagadok layo mo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Hilab pa sa sulok-sulok.
0: Wise word, titi. Kung tamaan ka, ililihi ka pati sa brief mo kung gabi ko na. Na-refer na to mga alcoholic drinks bala. So, mo ni sa Santon Gold Coffee Mix. Basik ka pamangkot ka mo. Siling nga kung magtimpla ako, upod sa yasining binukbok ba lang ang mga sangkap, powdery like. Nga sila nga daw may mga green nga nagalutaw-lutaw nga particles, Doc Leo.
1: Bangon sa mga sangkap ni Sir Jocelyn nga green. Green leafy vegetables.
0: Pareho sa bisang balungay.
1: Correct.
0: Green na. Ang palaya may pagka-green manina. Amo na nga may mga fine particles nga makita ni kao, nga may distinguish ni mo nga green ini siya. Kagang kolor yabla kung lugay yun, kung kaysa makitaan mo doon may nag-green, it's because of the green leafy vegetables, labi na ginang malunggay, malunggay powder, nga rada sa Santon Gold Coffee Mix. So amo man na, sa ibang paginato sa nga mga kape, if you like, parehas din yung hambal nga, mainom ko tani ka kape, sinagaling kayo naka 2 cups na ko kagayin. Sinatibasi, hindi ko katulog sila sa caffeine. Ah, may kape kita nga, wala caffeine nga. Gusto mo doon ng kapangapi ka lang.
1: Correct, Sir Josel. Kag ining kafe bala, nga ginatumod na ton, nagabulig pa ganit niya, Sir Josel, panami sa nga ton, sininga panulog. Kaya tungod nga, kargado sa sangkap nga makapaayo sa ton, sininga lawas. Ang isa sinidari, o kung ang pila sinidari, Sir Josel, ang paghatag sa ton, sinisang fiber kag protein, kombinasyon ni nandua. Itumang ka-importante sa lawas, especially kung nag-edad ng isa katawo. Hindi mo kinanglan ang dugang sini, Sir Josel, na pag-boost si mo sinang energy, kundi kinanglan mo dugang sinang nutrition para nga natural nga mag-producer sa enerhiyang aton sinang lawas. Isa sa makuhaan aton, Sir, amo ang balunggay, amo sini, Sir Josel, ang ampalaya, spirulina, kag soya, nga sangkap sa aton, Sir, nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Oo, di sa Santon Plus Coffee Mix, nakapangapika mo nga wala caffeine kag coffee beans.
1: Correct. Kag ginahambal blan aton, Sir Josel, nga nag-cafe ka na, nagbulong ka pa. Literally, ang isa nga mabulong na ito, sa terminobla na ito, Sir Josel, anong bulong gutom? Kaon. Kung nagahilabi mo sulok-sulok, makalikaw ka pa, Sir Josel, sa sige pangima-kima, kiblan mo ang kombinasyon sa protein and fiber, makahatag sang satiety, matutuod na kabusog, kagindi ka dugay-dugay na grave sang mga unhealthy ng mga kalanon tagilim nun, Sir Josel, tungod nga hindi ka makabatsyag basta sang hilab sa imo sa nga tiyan.
0: Amo ni gani ang gusto ninyo bala makalimit sa intake sang kanon, Doc Leo, ha, per se. Kaya nagapabusogin sa aton permi sa pagkaon ta kanon mo.
1: Sa naandan o kung sa naanad, Sir Josel?
0: Oo, sa naanad ba sa kanon? Grabing birabira sa kanon. Tatlo kong sa katimo ang kanon. Isa malang kapiknit nga daghanan kung kaysa okay na mo. So kanon gina nagapabusog sa aton. Pero para ma-minimize ninyo ang tama kadamo nga unlimited rice nga makonsumo ninyo, labi na gid kon palakaon ka mo isang kanon, himuon ninyo antes ka mo magpanyaga bala, Doc Leo. Inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix bala, or antes ka mo magpamahaw, or antes magpanyapon, ma-notice ninyo nga gamay lang gid ang makonsumo ninyo sininga kanon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kanon ang istorya naton. Pero hindi, Sir Josel, malain ang kanon, ha? Ang malain, dira, ang sobra-sobra na ito niya panginaon. Te, unlimited rice na gani, why pagin limite ang aton, sila nga sige, timo, nga timo. Ano pagtawag sa ni?
0: Problema ang tungaw, Doc Leo mo. Tinga, ako nang hambal nila niya, grabe man pagtambok mo sila niya, pati sila niya puso mo, gabulusikan ba?
1: Gahiting-hiting. Iban, sa ni ka pila na mag-adjust ang pahakag?
0: Oo. Mo nang hambal yan ha, sila niya, pila hawak mo, bagay, ito isama na na. Sila niya, gutokos paha ko, sila niya, baka na makamago. So, tiyan mo na sa mga kauturan sa kape, pero may isa pagin kita kakape nga may sipa. Iniya ang kape, ang iya color kape giniya nga parehas gid sang daw brewed coffee, pero may added nga mga supplements nga puno iya sang puno sang nutrients ang premium D3 coffee mix sa Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Dumduman ko ang hambal ni Sir Josil nga may madunduman ng termino sa isang kilala ko, bala. Nga may sipa, bala.
0: Mm-hmm.
1: Siyang nami niya sa premium D3 coffee mix, may sipa. Pero dulo na pulayon niya ka. Pero hindi niya ka na pulayon, nagsipaon ha. Lain naman niya ang istorya ha.
0: Mm-hmm.
1: Nung pinakapunto na to, niya dulo na pulayon niya ka. Kaya naghahatag sa isang gentle Sir Josil nga benefit. Kaya amat-amat niya ginapabalik, kagina-improve mga taon sa insulin sensitivity. Ngamon yung problema sa kadamaan, Sir Josil, nagakad to sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes kay huwag ginatulupangod ang insulin resistance, bala?
0: Mm-hmm.
1: Sige lang inom sa anong mauyunan, kaon sa kung anong mauyunan, pero kung hindi makamusin yung mapauntat o kung hindi makamusin yung mag-untat sa kafe, kay mainom ikaw mo iasang kafe, nga binito pag-i-considera ng pagtilaw sa isang premium D3 coffee mix. Muna nga may dapulay ang adala mo kay may binipiso sa lawas, tungod ang swabi nga kumbinasyon ng binipisyo, Sir Josil, sang panit sang mangustin kag vitamin D3, tuman kadako ang binipiso sa lawas. Imaginable, pinaagi lang sa pagpangapikapi, may puruhan iya nga malikaw ka sa pagkautod sa imo sa nga parte sang lawas. Dito sa nubla nga binipiso, Sir Josil?
0: Oo, basta nga sa nasinina naton, sa naandan ninyo nga tiyempo sang pagpangapi, kag kung ano kadamo kamo mangapi in a day, try nyo bala ang tatlo ta ka mga variants. Labi na gid kun sa mga kababayenhan, bala, Doc Leo. Ini may mga abnormal na bala or imbalances na mabatsyagan. Hindi na normal administration. Kung kisa may ara isa kabulan, maabot. Sa lipasa naman o kabulan, tatlo kabulan. Kung dalalang ina sang hormonal imbalances actually, pag inom mo sa Santon Plus Coffee Mix, sa sige-sige mo sinang inom, may kilala gani kita. Pilaman ng kabulan ang inom niya, more than a month ang iya sinang inom. Nagbalik ang iya sinang administration, normal na ginabta na sa monthly. Kay ina bangod sang hormonal imbalances, pero mas mayugid para mahibaluan nyo ang cost sang inyo sininga hindi normal nga monthly period sa mga kababayenan, magpakonsulta gid kamo anay doktor.
1: Ano pinakamanami nga mahimo, Sir Josil? Labi na kung may symptoms sa nga gidabatyag, kag bisan waay pa, Sir Josil, kate suliton ta nagabalik kita sa previous naton yung mga edition, Sir Josil. Kadamo sang mga balatian kag mga pag problema o kon ng mga organs naton nga mahimo may problema na susulod, pero ay pakita sa symptoms nga mabatsyagan, Sir Josil, kag suliton ko madamo nagakakibot nga pagpa-check nila may problema na gali sa atay, may problema sa kidneys, may problema sa baga, iban pa nga parts ng ilasan nga lawas.
0: Pareho sa bisang hypertension, Dok Leo. Sang kasanulan ninyo na hibaluan nga hypertensive kamo? Sang saka naog pala ng blood pressure ninyo? Abnormal na ha?
1: Mm-hmm.
0: Nga up and down sa inyo blood pressure. Nga nabalaan nyo dayon? Wala. Lugar ninyo mabalaan, kag lugar ta mabalaan, inang palaminhod ng imo sininga pisngi,
1: mm-hmm,
0: pagkatapos nagapalang alay ng imo sininga tangkugo, pagkatapos pamatsyagan mo daw kahalo ang imo na sininga ulo, nga pamatsyagan mo kung huipon ka sa hangin daw mapalid ka, nga masakit ang ulo mo, nga daw halo, nga daw gasakit, gapinot ang imo sininga dughan, lugar ka magpa-check, magpa-kuha sa imo sininga blood pressure, sus, amo nang hambalin na gapalamunggo ng BP mo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Magluwas siya sa iban nga 140 overacting ko, no? Lain naman na yung istorya. Overacting na yan mo. Pero pinaka-point na to, ang iban na balaan pa lang nila kung magkanto na sa iban na komplikasyon. Posible mas stroke ng iban sa ni dito pa sa ni nakahibalo gali. Ang iban sa ni nagka-damage sa ilasan ng kidneys, dito pa nila nabalaan tungkol nga sa early nga mga panahon or stage. Nag-umpisa pa lang iniway halos sing mabatsagan nga sintomas. That's why ginabalik-balik na ton, Sir Josil. Ano gud ba lang gamay na ton nga effort sa pagkanto dira sa CS2 Health Wellness Center, how?
0: Mm-hmm.
1: Dira sa Yulo, sa Barangay Arroyo, sa Iloilo City, o kung city proper. Ang iban gani, Sir Josil, nga mga malapit-lapit na lang nga distrito, literal nga ginalakat lakat lang nila kati parts ng ilasan ng exercise eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkanto dira ti total libre man lang way kasing bayad, gamay nga effort, gamay nga gastos pamasahe sa nim hatagan kasang giya kag protocol kung ano nagkakadapat kag hindi nagkakadapat nga himuon nimo para ma-maintain ang mayang panlawas.
0: Di ka mo magproblema kay iban mahambal nga sila gamay kwarta ko di way labot sa kalibos nya plitian ko patokoran basi sukto na ko sa kalibos yaling professional fee sa mga doctors or consultation fee. Don't worry kay kon sa Yes to Health Wellness Center kamo magkadto. Actually diri sa siyudad sa Iloilo sa Islasang Panay ara sa iyang building Iloilo Street, Iloilo City proper na. Libre dira aton nya konsultasyon. Kon may ara kamo na support nya 500 nya extra, ang 500 nyo ibakanyo lang sang food supplementation para nga magnami ang inyo sininga health condition dog layo.
1: Tama gid Sir Josel.
0: So amo na ha sa mga kauturan ta pero mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Dr. Julie approved ini sang Food and Drug Administration. Ini mabakal niyo sa mga butika nga suki ninyo sa mga branches sang Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson, and even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka muna ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede man ka muna kabakal sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag diri sa siyudad si Iloilo, amo na sa clinic, kanto lang amo dere sa Iloilo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Pero ti balikan ta ining paghambala naton diri Doc Leo ning parte sa Okra kay kun tanawon naton sa nakalinyada sininga mga content sa ato sininga mga food supplements just like sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C, wala sang Okra Doc Leo pero may ara sang content or ingredient ang ato sininga Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, nga almost with the same kind of benefits nga makuha naton dog layo sa okra.
1: Correct Sir Josel. Di mali mo ah. May mga ginatawag phytomedicine specialist man kita nga makilala. Basi, padayon yung matunan na ma-upgrade ni Sir Josel, kung maupod man na okras pala abuton na.
0: Mm-hmm. Kagari lang ho, ang ginasiling naton sininga, pati ang pasunod sa pagkaon may epekto sa ato sinay kayong lawas. Na-notice ninyo, ari na lang o susubong, damo subong papinya ha, mm-hmm. pineapple.
1: Mm-hmm.
0: Tistingin ninyo nga tapos kaon, kag magkaon sang pinya o kon pineapple, gaaslom tigab ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Grabe ang tigab mo, matyagan mo, mabalik, mabalik sila yung duga kapinya ha o, kon magtigab ko. Pero tistingin ninyo nga kanan nyo ang pinya before meal. Kay sigurado kita, nga kon matunaw na gano'y mga ginakaon na ton, mga ara na apat ka oras kag matunaw Doc Leo ha? Marigdas to sa sulod. Manotis mo na after that, after 4 hours or after 6 hours Doc Leo, maliamar gid yan mo damamuhin ko haw.
1: Mm-hmm.
0: Ina bangod sang presence also sang fiber. Amo na ang ginatawag nato sininga epekto sang insakto nga pagpasunod sa mga available nga pagkaon nga pwede naton makaon sa amo na nga tigkalaon Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, kag tempinyate gabulig man panami kag paswabe sa aton sininga digestion.
0: Pero gapahamot gid man ako no Doc Leo mo.
1: Mm.
0: Oo, ambal nila ko no. Sininga dapat kon aboard or abroad ko nang imo sininga partner sininga.
1: Mm-hmm.
0: Antes magpauli sa kabulan sininga. Antes na kaon ka kapinya niya para maghamot.
1: No, nagani inom ka pineapple juice.
0: Pero may research that could back up sina Doc Leo ha.
1: Correct Sir Josel, actually may mga pagkaon kag mga ilim noon nga makahatag sang ginatawag kahumot o kon indi man kaaya-aya Sir Josel nga order.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton sininga lawas.
0: Kaya ti isa dira, ari na lang pinakasimple, hindi kin man ni tama kabaho yak tali. Tistingin ninyo magkaon sang kamonsil.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gyud kun damo ang kanon ninyo nga kamonsil kag magpangihi.
1: Mm-hmm.
0: Kay pamatsyagan mo pati ikaw daw mauna kag wa sa siya. Daw ibilin mo lang hambal ubusa dai lihion ko magwa.
1: Tugas ka isog sang baho.
0: Oo, grabe ka isog sang baho niya. So amo na ang ato sininga pagkatandaan. Ang tinutuyo sininga programa is maghatag sa inyo sang ideya. Kung pagkaon gid man ina, ano nga tiempo dapat naton ini sa kanon antes ang main menu or course or pagkatapos pwede daw paama na lang pero general rule basta gani prutas much better to be consumed before kita magkaon sang main course Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, dari prutas kag utanon.
0: Mm-hmm.
1: Una gina sila basta mga ma-fiber Sir Josel, dapat mo una gina dito panaog sa aton sa ringa tiyan. Sunod naton sa ni ang protina ti ara man sudaan ni Sir Josel eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pinakaulihin naton ang carbohydrates. Kung gakaon ka kanon, ti pinakaulihin ni mo sa niang kanon. Which is sa aton, Sir Josiel Masami, sa mga Pilipino ha, balis ka na nagkakatabo.
0: Ah, mahilig kita yan. Maging binto, abi mo. Mm-hmm. Ang aton permise na ginahimos niya, pangkuha sumud. Mm-hmm. Pangkuha umay, bla, mm-hmm. or sumud. Pero ari lang ang ideya ninyo. Way, makamunan-notice din nyo ha, may kilala ka mo, mga incheck, mga tawag dato sa niya, halingin bala sa mainland, yung mga Chinese, panilagi nyo bla, or di ganit Japanese, panilagi nyo bla magkaon. Kung ano una nilagi na pulot, mm-hmm. kung maghanda man sila si Babo sa lamisa, kay ti tatlo niya kalandaan niyang incheck, una is appetizer, sunod ang main course, and then ang dessert, nga ginatawag ta, o pangyamis. Manotice ninyo, ang kalabanan, kung may available nga prutas, sa incheck kag sa hapon, una nila ginadiga, una nila ginabutang, ang prutas sa Dakleo.
1: Kaya Sir Josiel, actually pasunod.
0: Mm.
1: Unlike iya sa aton nga, tiyan no, makaon na ta, hindi ula ton tanayin kwan. Mm. Tingbon kina Sir Josiel, tanan-tanan.
0: Oh, oh.
1: Kagpagusto, kaya kung ano una mo kwaon.
0: Mm. Kag ginapulihin ang prutas, silingya, ti, ano, nakihad mo dang kilihad doon ta silingya, kay, ay, silingya, doka sumuod, git pang kuha sumuod silingya, huwag kita prutas da.
1: Oo, oh, mayarap na ibang isa, hindi lang na yan, to follow na lang na.
0: Prari, sa okra kita, balik kita sa okra. Ang okra, kung damo ka mo okra, mas maayo, nga antes ka mo magkaon sang kanon, hanigin niya na yung tiyan niyo sang okra, Daglayo.
1: Correct, Gid.
0: Kung may ara ka mo pulo kabilog ng okra nga kalanon,
1: mm-hmm.
0: maubos mo bing pulo kabilog okra, hanigyan ay bisan lima la kabilog ng okra, kag ang lima kabilog, hambal, padalundon ko ni sa isa ko kakap nga kanon.
1: Pwede, Gid?
0: Oo. Amo na ang insakto kontani nga pagkonsumo sang okra. Pero, now, dari kita, mamangkot ka mo, mamangkot kita, nga, ano ang makuha naton sa okra, Dokleo?
1: Kadamo sa makuha naton sa okra, Sir Josiel, no? May calories, manali siya, makatag sa itong energy, may fiber, vitamins and minerals. Actually, talaga, sa lang, Sir Josiel, kung niya madamo ng mga kalanoon, kung mga pagkaon, makuha naton sa vitamin K, eh. Isa sa rin yung okra, folate, may ariman siya, magnesium, potassium, calcium, may araman. May gagmay nga kun gamay nga iron nga makabulig man para sa aton sa nga iron na needs, may ara man sang vitamin A hadin sa beta carotene kag may natural antioxidant. Kag iban pag Sir Josiel nga mga bioactive compounds nga nabugos o kun diri sa ni sa okra kun ginakonsumo kun ginakaon naton regularly.
0: Actually, pagkakita naton nga isa sa mga makuha naton dara nga benepisyo is because of the contents ng folate, Dokleo, ha.
1: Mm-hmm.
0: Again, sa may mga asawa na siguro kung nakaagi na busong kagbata ang asawa ninyo, nakaagi gid sa resita sa doktor sang folate rich food supplements or vitamins, Dokleo.
1: Correct.
0: Kinang lano nini for the development supply sang nanay sa iyan sa ninyo ginamabdos. Bangod man kay ti dito sa sulod, kung ano ginakaon sa nanay, amo man ang ginakaon sa bata dito sa sulod, Dokleo.
1: Correct.
0: Kinanglan tada, okraman. Amo nang makuha na ito, ha? Damo ni fiber, vitamin C, vitamin K. Ati kalabanan gigalisin ni Dokleo, mga fat soluble man ining vitamin vitamin K is fat soluble.
1: Ito kombinasyon Sir Josiel, may water soluble and fat soluble vitamin diri sa ni sa okra.
0: Mm. So kinahanglan nga ang pares ang okra kun magkaon kita makahatag sa aton lawas ang good fats, Dokleo.
1: Correct Sir Josiel.
0: Para nga ang vitamin K nga ara sa okra ma process niya. So, dari naman masulod ang pag-function niya sang premium D3 soft gel capsule because of the virgin coconut oil kag malunggay oil, Dokleo.
1: Tama, Sir Josiel. Tuman din ka importante ng ato sir nga premium D3. Hindi lamang kung may kinanglanon ito nga dugang sinisang vitamin D3, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Kundi, laki pa ng iban pag sininga mga fat-soluble vitamin na linsagin kaon na ton, ang upod man nga ma-absorb kung nagainom kita sang premium D3 soft gel capsule regularly. But ko ang balon, ako nagkaon kita sang mga pagkaon sining may ara sang beta carotene. Tingin na convert na sa lawas sa vitamin A. Kinang lano naton ang good fats na Sir Josiel. Magluwas pa kung may vitamin K na rin kasubong sa okra. Kung may ara sang ginatawag vitamin E pagit kita sining ginapasulod sa lawas, kinang lano naton ang good fat sa presensya sang VCO and moringa oil nga ara sa vitamin D3 naton, premium D3 soft gel capsule. Buto balon Sir Josiel, kasubong blas taxi blas ang una.
0: Mm-hmm.
1: kung tanda ka sa Diyosel Kapin pa kontrata bungkit urot.
0: Ha.
1: Dali lang ang panganay mo.
0: Ate, pag mano mo da karon, pag haboy mo butano mo na karon yung mabunggit sa kuni. Why na taxi anay urot na?
1: Correct sir Diyosel. Do amo ning katabo kun kay inom kita sang premium D3 softgel capsule. Hindi lang vitamin D3 ang mabunggit naton sir Diyosel. Ubos man pati sini ang vitamin A, vitamin E, vitamin K gina-process nga ma-absorb sa natong lawas.
0: Ti maglawasin na may virgin coconut oil which ang function niya sini ha. Ini according to the studies made by DOST kag DOH, ang virgin coconut oil may ala antibiotic like effect kay epektibo ini sa pagpatay sang bacteria kag viruses sa ato sini nga lawas. That's why sang tiempo pandemic ini ang isa sa maging recommender gitsang DOST kag DOH nga dapat nato sini nga intake or imnon.
1: Correct sir Josel kag tuman din ka practical kiti diri mismo sa aton sa Pilipinas tuman kadagaya ang lubi diri kag maproseso ang iya sining fat nga muning nga guain sir Josel virgin coconut oil.
0: Pero base kon maghambal ka mo nga gin ano ninyo ha gin kagod ninyo pagkatapos gin butang sa kalaha. And then pabalato ano may balutai balang hinatawag abutan mo sila ginpuga among iya sining ano gata and then pasigihon na pabukal hasta nga mag pabili na lang ang iya sining mantika. Hindi, if we speak about virgin coconut oil, why kaagi sa proseso sang pag-extract nga may init or kalayo.
1: Correct sir Josel kati virgin olive oil called pressed niya.
0: Oo.
1: Ang ginahambal niyan sir Josel yati landslope na ya. Lanas ang lubi.
0: Landslope. Pagkatapos ang lanas ang lubi, you know damo you ano sini ha, uses sini ha. Kon mawadan ka mo sang ano gani habon, pare sabi Santon Plus herbal soap kag Santon kag ano kag isa ang clear skin herbal soap, mawadan ka mo iban sini ginahimo nila Doc Leo para daw dismonado gausap lubi balon mula sa paligo. Pag inugtakas na inugpamunlaw na mausap na kalubi ibutang sa buhok pagkatapos ipamanyo sa bilog ng lawas sus nagakanang-kanang Doc Leo pag takas ni mo pagpamunlaw mo.
1: Correct sir Josel, no? Tungkol din na sa ginatawag natural oil nga ara mismo dira sa lubi bala. Itong iban ganit sir intes maglakat ginasugba pa na sir Josel mo ang linukad bala nga unod sang lubi which is samtang nagalakat ang panahon sir Josel padayon niya pagtuon na pagdiskubre sa isang mga ginatawag bioactive compounds diri sa lubi na tukiban nga tuman gali kadamo sa benepisyo kaya itong mga nakita naton sir Josel nga manami sa panit, manami sa buhok. Kumbaga sir Josel superficial lang gali to. Dito pang ibabaw pa lang mga benepisyo nga kung mapasulod pag gali naton sa aton lawas tuman pag gali kadamo kag kadako sa benepisyo.
0: Ni sa una gani nga gawagta sinanay sinika sinugba nga ano ni lubi nga gina panghiso kon sa buhok pagkatapos ginapamanyo santis ka magpamunlaw Doc Leo kay masugba na sa daw tamala palad gadako lugar magpauli why don kuna din ang aton nga lubi why sa kabalong nga naubos kausap ka bata
1: kaya tali sir Josel sa una gina merienda actually na sang iban hindi na for the purpose nga ipanghiso o kon ipang lugod sa panit o kon ibutang sa panit gina merienda sang iban na kati ang kananam bala sir Josel ara gida sa meat sini sang lubi.
0: So tiniya sa lubi ha. Balik kita ya sa okra nay. Sino sa inyo da kauyon okra bi bayaw kamot tabe? Kauyon kamo sang okra nga gin steam lang. Or hindi gani gin butang nyo bala sa mainit ya tubig pero as a matter of advice mas manami kanon ang okra nga hindi lata. Inang nagaragse pa bala tawag daton. Iban sini terminology nila half cook. Inang makuha lang pagkatalum sang iya sini nga daw gilok-gilok bala Doc Leo. Kay kun masabihan mo na sa ininit, nagakuha ang katalum sinang daw gilok-gilok iya sa sagwa, nan pwede mo na niya makaon. Amo nang manami kanon. Now, ano ang mga health benefits nga makuha naton kun pala kaon kita ka okra Doc Leo?
1: Kadamo sang health benefits sir Josel no nga makuha naton sini sa okra. Sa panahon subong, kadamo sir Josel sa kabangdanan para nga temprano kita mapatay. Pero ang proseso anay agyan naton.
0: Tapos mapatay budlay mabuhi no.
1: Pero hindi man sir Josel masiling naton nga mahapos o kon madali literal blang pagkapatay sa tao. Kay may struggle pa man ang lawas na itong Sir Josiel eh. Antes mag-give up, ara na yung proseso eh. Ara na yung pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng cholesterol, pagkurinot sa panit, pagsakit sa itong mga joints, paghubag sa ni mga proseso ina Sir Josiel na nagapatimaan ng lawas na itong hindi gusto mag-surrender.
0: Tama na gani, Dok Leo. Kung na muna na ang nabatsyag mo, napamensyonar mo bago lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Isa na lang ginapangamuyo sa natong dan. Sabaw sila niya, Diyos ko, hindi na ako pagpantusa.
1: May ara, mag-determino sa na, Sir Josiel nga. Ay, si Kwanto, ho? Yung tanaw ko to, yung bistahan ko to. So, do, isa na lang kaulo, doon kapirma. Hindi, mga lahog-lahog, mga langas-langas lang na. Pero pinaka-point siya ni Sir Josiel, wala nga, maedad sa maedad magkikita. Pero kung tani, hindi bala nga nagkakabuhi kita nga puno kita sa ginabatsyag sa lawas. Diri masulod ang papel sa okra, Sir Josiel, tungod sa iya pagkamanggaranon sa antioxidant nga nagabulig protect sa aton sa nga selula para nga bisan paano mapahinay sini ang aton sa nga pag-edad. I mean, ang mga symptoms samtang nag-edad ang tao kasubong sang heart disease, diabetes, cancer, memory problem, eye diseases, kag chronic inflammation. May ara sang pwersado nga antioxidant ko okra, Sir Josiel, nga makabulig benepiso dari sa aton. Ano bala ini? Ini ang anthocyanins. Ang anthocyanins, Sir Josiel, ginhambal na ton ini in particular kay basi matingala ka mo. So okra nga gina-mention na ton dari nga manggaranon sa anthocyanins, hindi ini sa okra nga naanda na ton nga green ang kolor. Kundi dari kita sa purple sini nga okra.
0: I see, mas manami ang purple sa green. Ha? Basta hindi lang hybrid, Dok Leo.
1: Correct.
0: Native, mas better.
1: Tungod sa iya sining anthocyanin, Sir Josiel, kung nga anangin purple ini. Amo ina ang iya sining ha, o kung amo ini ang bintahan na tondri versus sa green sining okra nga makabulig para protehiran ang aton sining kaugatan, ma-reduce ang inflammation, masuportahan ang aton sining brain health, mapanubo ang risk sa sining heart disease, mabuligan ang aton sining cellula para marikaw sining sa damage, magluwas pa nga kargado man sa vitamina, flavonoids nga upod man sa ginatawag anthocyanin, ma-reduce ang inflammation. Ginaliwat-liwat na aton, Sir Josiel, kay inflammation tuman kadako ang labot kung nga adamo kita sa ginabatyag sang sa aton sa kalawasan subong.
0: So again, much better kung may ara kamo sang purple nga okra. Ang tawag sini kun sa saging brininas mo, tawag sa una sa mga malam. Ano tong nobla brininas tuba aden to. Malaga tuba bla tapson na.
1: Tapson.
0: So much better kung purple. Kag mas maayo pagid kun native hindi na mga hybrid nga mga okra ha. Now, magkaon kita ka okra, Dok Leo, makita nato nang daw slime like botamol ya jelly like inaya kon mainitan once gani nga maano mo ma, mapilasan mo gamay tapos bubuan mo ininit bisan ni gani pagbubuan ininit kon sa aton pa ang nagaagay sa lawas sa ni sa aton dugo ang iyaya daw slime like nga no naga daw hindi bla mabugto daw laway. So, ina Dok Leo, ano ang function niya sina kag sa aton abi nga panunaw? Sa aton sininga tiyan. Anong mabulig sang masami nga pagkaon sa okra, Dok Leo?
1: Ang termino sa ni Sir Josiel bla para mention diyan sa kadaman laway bla.
0: Galaway-laway.
1: Kunot doon mo nagalaway. Kun imo sininga ginatawag ikat nimo sang kutsilyo galaway, balio nimo. Balaan mo ko Sir Josiel kung linghod kati. Kunot doon mo siya. Mautod gud saya. Hindi siya nagapaganot. Tungod nga linghod pa siya kag ang iya fiber sa hindi pa mahunit. Ang benepisyo sa ning iya nga laway, Sir Josiel, nagabulig hapin gali sa aton sa ninga tiyan. Beneficial ini sa may mga samad sa tiyan bla, may mga ulcer.
0: Actually, Dok Leo, kung hiwaon tang tiyan ta, kag tanawon dito sa sulod, marigka man ka mo magtanaw sang ara sa sulod kay it's more on mucus-like ang sulod sa ato sining hatsyan, Dok Leo, labi na gigo matunaw ng pagkaon.
1: Correct, Sir Josiel. At least sa mga butchers ni Sir Josiel,
0: salado nila. No?
1: May imagine nila na tungod sa pag-ihaw nila sa mga kasapatan, Sir Josiel, may amuman sina sa sulod sa kasudlan.
0: Labi na gigo sa small intestine, Malano, Dok Leo, nga muna nang madiritso sa mga nutrients, aranadra, sa small intestine, amuna nga madanlog ang ato sining intestine.
1: Kung balik sa ibang, ba'y kumusa sa kapayas ang kasudlan parang makuha danlog ya. May purpose na sa aton lawas. Kaya makabulig man dira ang okra, Sir Josil. Kumbaga, mabulig man ang kadanlog sa okra sa pag-alalay sa kadanlog dito sa sulod niya nagahapin sa aton sa ringa at yan kag tinai. Nagabulig siyempre, Sir Josil, para nga suabi kag matanlas ang pag-move sa aton sa ringa pagkaon. Siyempre, danlog gani eh. Kaya nagabulig man siya para nga magnami aton sa ringa digestion. Kag isa pag yun sa concern sa niya o kung bintaha sa niya kay mapahinay ang sugar absorption. Especially kung palakaon kaya Blaster Josil kanon. Pero ang peligro mo sa ni mapanubo kung ang risgo mo mapanubo kung palakaon ka kanon kung unahon mo. A bit tribe lang sa mga palakaon kanon unahan yung perming laswa.
0: Mm-hmm.
1: Para nga pag-abot sang kanon kung pinakaulihi na ina medyo busog na kamo, hindi kamo makabuylo.
0: Oo. Oh. At least average lang ang makaon ninyong kanon. Kay budlay, kung masubrahan man kita ka-intake sang carbohydrates sa tolimo alin sa kanon, kaya na-convert man na sa aton lawas into sugar eh.
1: Correct, Sir Josil. Pero area, kung mabalansin mo malang iya tungod nga sa emotioning physical nga hulag, tuman ka katrabahuso, saan paano magamit mo? Ang delikado malang, Sir Josil, kung palakaon kita pero kulang kita sa hulag.
0: Mm. Pero sa okra gali Dok Leo, ining laway sang okra, ang guwa gali sini kon sa mga parada pa barangay Tano Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Una permis parada.
1: Mm-hmm.
0: In short siya sini ng taga Pagia. Pati ato sini nga pagpamuhin siyempre may dako nga bulig ini Dok Leo ha. Mm-hmm. Mismo ang laway niya kagang iya sini nga mga insoluble hindi matunaw sini nga fiber.
1: Correct, Sir Josil, lang manami sini sa okra pag-abot sa ato sini nga digestive health duha ang partner dere.
0: Mm.
1: Ang uganot niya kag ang laway niya nga tuman gid ka ampay sa aton sa nga chanteg tinai, Sir Josil.
0: So ti kita niyo lang gid gamay-gamay lang ang okra pero ti ano ba English ang okra mangkot lang ko sa inyo sabton ta nakaroon ka ng English ang okra. Gamuno lang kita di okra pero mamangkot kita ko ano English ang okra damo pa ni matakatanga mambala ano English ang okra tungod daw sunod pagin si Nidre Doc Leo ang sa ato na binga ano korason. May ambag, may bulig, may tabang. Masamay nga pagkaon sang okra sa maayo na ito sa nga kondisyon sa korason, Dok Leo.
1: May ara, gid Sir Josil. Kay sa mga tao, subong mahilig sa ultra, highly processed, ultra-processed food, Sir Josil, why na bala sa nutrients?
0: Mm.
1: That's why pati aton kaugatan nagaka-affectuhan. Kaya nakadepende, ina sila sa sustansya o nutrients salin sa aton sa tinai. Kaya tinai na ito, nagahulat man na kung anong i-feed na ito, dira. Ang isa nga makabulig sa aton hatag para nga masuportahan aton sa nikaugatan kag aton sa ninyo kurason, among potassium. Amo sini ang ginatawag anthocyanins. Nga isa sang source naton sina amo ang okra, ang potassium nagabulig para nga mag-relax aton sa ninyo blood vessels, masuportahan para mabalanse aton sa ninyo blood pressure, mabuligan bisan pang aton sa ninyo kaunuran kag ang aton sa ninyo nerves magtrabaho sang maayo. Ang anthocyanins naman iya ining nagahatag bala sang purple nga kolor sini sa okra kati purple okra nga aton ginatumod diri nagabulig para nga magnami pagid ang pagfunction sang aton kaugatan mapabakod ang hapin sang aton sini nga kaugatan hindi lang hapin sang tiyan Sir Josil tinai ha kundi pating hapin sang aton sini nga kaugatan ma-reduce dira ang inflammation in effect maprotektaran kun maprotehiran ang aton sini nga kaugatan batok sini sa damage so naagi sina mamintinar nga manami aton sini nga blood circulation blood pressure kag indi tuman magpangabudlay ang aton sini nga kurason
0: tikita yo lang gid okra lang gid na pero pati ang aton sini nga kurason maproteksyonan niya pa luwas lang gid kon ang inyo sini nga kurason nagasakit tungod kay nabigo tinaya ang bulong sina ko no tiempo time can heal a broken heart
1: pero kon kay sa ako no Sir Josil hindi kin madala sa jumpo kapin pa kuno kon ang samad pabalik-balik kuno nga gina ano pagpagsa ni pabalik-balik ang ginapugaan sang suwa
0: kon sa mga medical condition pa amo na natawag naton niya chronic inflammation Dok Leo gamitin diri kita sa chronic inflammation. May mahimo ang okra, Doc, sa chronic inflammation?
1: Tuman ka dako, Sir Josel, ano, ang ginahimo sa mga tanom pag-abot sa chronic inflammation, isa na diri ang okra. Ginabalik-balik na to ng chronic inflammation. Kaya inflammation, kinanglanon for healing. But the problem, Sir Josel, kung ang inflammation, mangin chronic, kinag-damage siya sa aton sa ningalawas. Like ang ginatawag long-term inflammation, kung ang chronic inflammation, mahimo ang makapataas ng risgo sa arthritis, sa heart disease, sa diabetes, Alzheimer's disease. Ang purple okra may ara sang compound na makabulig reduce ang inflammation, especially kung regular naton siya nga ginakaon. Actually, pwede kita makakaon sang okra adlaw-adlaw kung may ara lang sa aton sa nipalibot. And kung mas fresh ka, kag hustong metodo sa pag-prepare, pagkuhagin natin, Sir Diyos, yan nga sa binipisyo.
0: Sa kadamo sang pamagi sa pag-preparar sang ukra, pero tuluan karon kita ni Dok Leo kung anong pinaka-the-best nga pamagi. Pero ang iba nga pamagi, sini, may manula lang o galing ang mga nutrients dapat. Kung hindi kita mainulik doon bala sa pagpreparar, porti ang balanta na karon ang preparation na. Sa ato naman yung immune system, Dok Leo, first speak about immune system, amuning tagapagbantay, tawag nato sa body armies, amuning aton tagapagdepensa sang lawas ta against sa malala sining mga infection dala sang bacteria, viruses, fungi, kagiban pa. Now, ano ang papilya sang mga nutrients nga makuha naton sa okra sa pagpabilin sang healthy nato sa ninyong immune system, Dr. Leo?
1: Nagabalatian ng tao, Sir Josel, kung kulang sa nutrisyon. Kagsaya sa ninyong lifestyle. Nagkakasakit ang tao. Kag pwede man magkasakit ang tao, Sir Josel, tungod niyang malatnan siya sang kagaw. O kung halitan siya, madamage siya sang kagaw nga nagalaton-laton, kay mahina ang yasa ninyong immune system. Ano bala matabo, Sir Josel, kung may ara sa mga tulisan pero hina ang gwardyaho? O kung mas damo ang tulisan kaysa sa gwardya nga nagabantay dira sa isa ka balantayan o kung establisimento? Madali nilang masulod o kung madaog ina tungod mahina gani ang defensa. Isa nga makabulig, pabakod sa aton sa defensa, amo ang okra. Anong ari diri? Ang iya sininga vitamin C. Pero ang problem sa kadaban, Sir Josel, kung kauno na to ng okra, hindi husto nga aton pamaagi sa pagkaon sini ang vitamin C wala na. Tungod nga ting, iban sa nini magkaon sa nagaraguso.
0: In short, gali, ang vitamin C is heat-sensitive sining a vitamin.
1: Correct, Sir Josel. Ngakuntani, amon ang mabulig sa aton lawas para maging mabakod, para nga maprotehiran kita batok sa hilana, trangkaso, infeksyon. Kung may mga samad kita, mga rashes kita, dira, madasig nga umpawan, nadula na. Nagkaon kita to, dokra, pero why na vitamin C? Hindi hustong proseso sa pamaagi naton sa pag-prepare, pero at least na lang, may konsuelo, mantaka may fiber pa.
0: Oo. So, kung di madyan dat makabulig sa papapagon sa ato sa ning immune system, ang guayin la daw, mabuligan pag hindi magpagon aton kudal, kay kon gabok ka niya aton kudal, ti laban na ban una kita mabiktima sa kawatan gid.
1: Correct.
0: Ang kawatan sila was ta mo ning mga nagadala infeksyon, Dok Leo.
1: Correct. Ginasaka gani nang may kudal bakod.
0: So, sa ato naman nga skin, Dok Leo, na mo nang ato sa ning protection. From the outside, ang protection naton Sunstone plus herbal soap kag Clear Skin Beauty Soap. Protection from the outside. Kaya tiini makapatay sang germs, pagkatapos mapunggan niya nga magka-develop kita sa body odor. Kag kun may ara na gidman kita body odor, at least maamat-amat, buhinan, kagpatay, kagmanula, eventually, ang mga germs nga nag-cause sa ato sininga BO o kon body odor. From the inside, sa sulod, Dok Leo, kung magkaon ikaw sang ukra, ano ang mabulig sini sa ato sininga skin, Dok Leo?
1: So kung mahina ganit, Sir Josel, ang aton sining immune system, posibilidad pigaw man ang aton sining pamanit. Nga man, isa sini sa vitamina nga common sa aton sining immune system kag panit among vitamin C. So kung sa vitamin C hina aton immune system, ang vitamin C kinang lanon man sa para sa paghimo sang collagen, Sir Josel, parang mapanami aton sining panit, firm, smooth kag strong ang aton sining panit. Di paano maghimo karon kun sing isa ka material na kinahang lanon amoning vitamin C nga ari diri sa okra. So okay lang na ya kun sa pangwa kay mabudigan aton pinagi sa Sunstone plus herbal soap, Clear Skin Beauty Soap o kung herbal soap, nga mabuligan bisan paano mga pikas-pikas dira ang mga pinalian. mabuligan nga maamat-amat panas ang mga kagaw sa sagwa dira mabuligan nga mapapas ti panggwa na Sir Josil which is kinanglano naton may ara magkita suporta susulod ang pagkaon sa okra sa usto nga preparasyon mabuligan para magnami ang aton sir nga panit maging firm smooth and strong pinaagi sa collagen kag sa bitamina nga halin sa okra nga kinahanglanon para sa paghimo sang collagen.
0: So ti ang vitamin sa is very important ta para sa ato sining skin protection kay kinahanglanin na sa pag manufacture sang lawas ta paghimo abis ang collagen. Pero ang vitamin C heat sensitive ha. So indi ta paglagaon kag lataon. Kay laban-laban why na impas na naglayas na to si vitamin C kay heat sensitive sa gani. So sa ato naman nga eye health Doc Leo ti kinanglanon ta normally sa matata is relaxation. Dapat from time to time i-relax ta gid ang matata kay nga you know kung kaysa nagakahinulukan ka bala labi na gid ko may magagi nga dumawili ka oblatan aw Doc Leo. May matahom nga bagay karon nagagi tao man o kon ano man nga sahi dasang talanawon nagakaunay mo sini nga mata nga lugar mo dumduman gali nga dapat ka magkisap-kisap man sang mata mo Doc Leo bisan kisap-kisap na lang nagatulo na galing luha mo butang balon sini grabe na yung exposure sang mata ni mo nga way na pahuway kag way na relaxation Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, dapat man aton mabalanse kinalan papahuayon man nato ng aton sa ring mata. Isa sa pabor nga mahimo naton sa mata Sir Josil ang nagakaigo nga pagtulog. 6-8 hours nga pagtulog panahon nga mahatag naton pabor sa mata naton yung sa iba niya parts naton sa ring lawas gaan man naton sang break ang aton sa ring mata sa pagatubang sa computer. Exercise naton ang pila sa ring mga technique dira ang hindi kita magpalabigid kag magbabadgid sa aton sa ring computer kag sa aton man sa ring gadget kag isa man diri Sir Josil kung gina-exercise naton ang aton sa ring mata kasubong sa aton sa ring lawas pakanon man naton. Kung ginapakaon naton aton lawas pakanon man naton aton sa ring mata. Paano? Pinagi sa paghatag sa nagakaigo kag kinahanglanon nga nutrients. Ang pila sa mga antioxidant kay direkta nagapanghikot sa aton sa mga mata among lutein ug zeaxanthin. Tapos dugang pagin nato ng beta carotene ug vitamin E nga para sa kahapusan sang aton mga tagparamati ka viewers Sir Josil, makuha nila ini pinaagi sa regular nga pag-inom pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Oho.
1: Araya kun indi ka makaagwanta sang adlaw-adlaw pagkaon sang okra. Pero may mga tao Sir Josil nga kaya nila ya. Basta may bungang okra, may kilala gani ko subong pala Sir Josil. Siya ginasambot gani amon okra to.
0: Kaya ang iban bala ning mga datamala tudlo nga gagmay bala, tingayan tawag ta, small finger. Why ginahugasan na nila na Doc Leo kag ginaurab eh.
1: Correct.
0: Eh puksi nila hambal nga ay siling niya may pagani malutaw sa siya bunga kukra tapi nuksi mo doon.
1: Ako actually Sir Josil basta balaan tong wising spray sa mga commercial pesticide ni black insecticide wising mga abono nga organic bala Sir Josil sa report na paghambal. Pwede ka uno actually direkta from sa puno. Pag ligto mo sina kaglinghod kung may dala ka dira nga tubig pang hugas pwede mo na yun hugasan lang pagkatapos ka unon mo na yun ngaway na sing luto-luto.
0: Oo. Halong kalanda sa okra sa tupad balay mo kay base bala ko nang ginabunyag ya bala diluted nga ihi. Kay yun no makapatambok okra gid man ang ihi mo nga diluted ha.
1: Di kalabanan siya na Sir Josil sa mga nagakawat-kawat.
0: Ang nagapang dawhat bala siya daw madawhat sa kodalo ko siya niya ang okra ya maipo ta bala.
1: Oo namo na marisim ko kagiglisin siya.
0: So rich in beta carotene lutein kag zeaxanthin gali ang okra Doc Leo ha.
1: Correct Sir Josil, kasubong bala sa makuha manaton sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pura area sa mga ikaw yon danlog, mas mahapos convenient yung Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pura area sa mga madamo sang okra, at rin balon gil man nato na anthocyanin bala yung diferensya sa ning duha sa purple kag sa green. Ang purple yan may anthocyanin. Pero with regards sa ibang nutrients, parehas man lang ila sa ninyo kapasidad. So kung nuhayin ka mo sa purple nga okra, hindi na magsigi palibog anay. Pwede magkaon yapon sang green nga okra. Natabuan lang atong topiko subong about sa purple nga okra.
0: You know, may discrimination na pati ginhawa ta sa nimo kagana wala Doc Leo. Kaya why kita mag-anad kakaon ka purple nga okra? Kung may purple nga okra gani ginabaligya, ang why maka-inchende Doc Leo, hindi magbakal siya ng green ako na. Kay siya ka ay tanada ko na ang purple. Gali kay may bintaha kung purple nga okra ang imo siri nga kanon Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, may bintaha kasi sa iyang anthocyanins.
0: Sa ato naman nga bone health, Dok Leo, may maambag dara, may mabulig dara ang ukra to maintain sang healthy naton sining nga bones.
1: Tuman ka dako, actually, Sir Josili, ang papel sining ukra, kag hindi madamo sini ang mga tanom nga makabig naton source sini sang mga bitamina nga nagabulig giya sa calcium para nga magpabakod sa aton sining tulaan. Isa sini sang ginahimo sang okra tungod siya sining vitamin K, siya sining magnesium, siya sining calcium, nagabulig siya para nga aton sining tulaan mapabakod kiti ang vitamin K. Amo na nagagiya dito sa calcium, Sir Josil, para magamit gid sa aton sining tulaan upod syempre sa magnesium man. Kag isa man nga makabulig kun kombinasyonan mo ining okra, no, tungod sa sining vitamin K, kung nagatumar ka man sa premium D3 soft gel capsule, Sir Josil.
0: No.
1: Kaya kinahanglan nun. Actually, hambalon gin man naton, Sir Josil, na istoryahan na gin ining tulaan, pinakamanami ang updon gin naton ng aton sining ultimate trio. Kung nagakaon, kamusong okra.
0: Mm-hmm.
1: Ultimate trio gadya, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Kag may ara kapag gin siniiyasang okra, kay ti may ara kasong source sini sa vitamin K sa pagpabakod gid specifically sang imo sining tulaan, which is isa ni sa sang advantage sa nagakaon kita sa isang okra.
0: Okay, ini ka mo magpida-pida da sa okra, ha. Kon may ara malanda, tudloy nyo kaugalingon ninyo makauyon sang okra. Pati sa weight management gali, Dok Leo. Gamay lang gali ang calories ara da sa okra, Dok Leo. Pero dasig ka mabusog.
1: Correct, Sir Josil. Ang isa nga makabulig sa aton, o kung makatag sa aton sang feeling of satiety, o kung ang kabusog sani, bangod sa fiber.
0: Mm-hmm.
1: Tamo kung kulang kita sa fiber, maghambal kung kulang sa fiber, kung wising fiber, observa rin nyo bala kung refined carbohydrate based ang inyo sini mga ginakaon.
0: Oh.
1: White bread, himo sa white flour or refined flour, kagiban pagid yung mga pastries, mga desserts, bala, Sir Josil. Sino nakakuan? Sino ang naka-experience siya, darang ang makasilingan na busog siya? Magluwas ha, sa hambalanon niya mabatian na itong nasumuran.
0: Mm-hmm.
1: Nasumuran ka lang, pero ay ka mabusog.
0: Oh.
1: Kakulang, tungod kakulang sa fiber, ang question siya na, dira, samantala sa palakaon, balalaswa.
0: Mm.
1: Makasiling ang iban sa nga, doon nabusog, ito kung pinasahi yung kabusog. In fact, kung testingan, kagtilawan, gani, nisang iba, no, nga, wai, hindi bala anad sa utanon, makabatyag sila sa kabusog, pero sa mga mabaguhan, makabatyag man sila nga daw puno manhangin nila sa nga tiyan, tungod sa reaction sa aton tiyan sa fiber. Pero ang fiber, sa usto sa ring amount, makabulig sa aton lawas, kag makabulig man sa weight management.
0: Amo ni nga, kung may fiber, do paris lang na tawag nila, do nagahukad bala.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini, kung sa aton halambalanon, bala do nag-expand, kung mm-hmm. may arad, fibrous sa content ang ato sini nga ginakaon, labi na gid insoluble fiber.
1: Actually, Sir Josil, amo man gid na nagakatabo, no? Balon ta na gid man, ang maniwa nga higko ginapatambok ya.
0: Yeah? Oh.
1: Para mas mahapos si pagwa sa aton sini nga sistema.
0: Okay. And may sadder hi Dok Leo sini nga. Ako nagtesting ko sila, may tanong kaming okra bala. Daw mga isa ka semana, sige-sige kong kakaon ko okra. Sino daw nag-agresibo ko, how?
1: Correct, Sir Josil. May ara na isang benepisyo, no?
0: Oh.
1: Sa aton, sa ning sexual function and performance. Pero hindi nyo pag-iambal, hindi nyo pag-i-take literally, ha? Kay basibla para sa loglahog, sa kilala, blas, ito pwede ito na magamit ng pampadanlog. So, kauna lang. Kung amo nang imo sa ninyo purpose, pwede ka makatumariya sa turbo dietary food supplement. Actually, pwede sa babae man ni Sir Josil. Kaya isa man ka problem bala sa sexual activity, hindi lang sa lalaki, kung ang babae, Sir Josil, may ginatawag dryness naman eh.
0: No.
1: Kaya ito, budlay gid, kinanglan sina sa ginatawag pagbalanse man sa mga dapat balanse yon sa sulod sa lawas. Magluwas lang, Sir Josil, ha, sa mga may problema na giman akong imbalance sa hormone, especially ginatumod na ton, sani, ang why na bala nag-menstruate, ang kunay na sang pamulan nun, syempre expected na giman din Sir Josil.
0: Oh.
1: Actually, amo nang hambal siyang kilala, tangati, pwede dok gamitan ukra. So, kaon lang ka mo ukra mag-asawa.
0: Oh.
1: Kaya makabuli, gina, para sa pagpanami sa nga ton, sa nga system of function, lakip sa ton, sa nga sexual organ dira or reproductive system. Kag hambalan, Sir Josil, may bulig, actually may benepisyo ina ang sigi-sigi nga pagkaon sini sang okra, kay iti nagabulig hatag sang dugang sini nga sustansya sa lawas sa nutrients panami sang aton sini nga blood circulation.
0: Pero kung sa okra, Bidok Leo, anong best way to prepare sang okra para ma-maximize naton bala ang mga benepisyo to agin pang mentionar naton ni pang discuss naton, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Josel, sa pamagi sa pag-prepare sa niya, actually, ang okra pwede sugbahon.
0: Now,
1: magluwas nga pwede ka unon nga raw.
0: Hindi nyo pagsugbahon nga kakabatok.
1: Ang ginahimo sa ibang sanay, Sir Josel, may mga flavorings plus na may mga sauce. Kasubong na sa doon nagkasugba ka sang karne bala or ginabanyusan mo man sa mga sauce bala, Sir Josel?
0: Mahalub-halub lang kung sa mga karne, ano bala, medium rare.
1: Mm-hmm. Dati ang balsa kilala, ito may dugo-dugo pa na.
0: Kaya mo, ginman na sa okra, nang gusto pa bala nga may usap-usapon kagamay.
1: Kaya nagilaway-laway pag hindi. Pero ka point na ito, Andre, Sir Josel, sa kadamo sa pamaagi sa pag-prepare sa okra, but best overall method of preparation sa okra among light steaming. Steam lang na ito, makadali. Kung nga light, kay dira lang kita dapat sa mga 3 minutos, 5 minutos ang pinakalawig sa pag-steam na ito, Sini.
0: Ati, insakto lang na maghumuk-humuk gamay kag malatom lang sang init ang bilog ng lawas ang okra, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, 3 to 5 minutes, maximum of 5, ah. Pero much better, 3 minutes, gasan nyo lang, anit, mayan siguro. Kaya tibasi, bala ko may mga huligko-higko pa da because of harvesting, transportation, exposure sa yabok ang ibang panghigko. Hugasan nyo lang, anit, mayan, kaya gisteam mga 3 to 5 minutes. Much better, kaya consume ninyo, nga why na sang ibang panginan, naan ka mo, Dok Leo, kang ibang sinin mahilig, bang sa naan. So, mas maayo nga pure na langgit, puro-puro na langgit nga okra.
1: Kung may mo, Sir Josel, pero kung may gusto ka man nga ibutang sa nidere, since nga may ara man sa sigurad ito ang mga antioxidant na kinanglan man, Sir Josel, sinisang oil or I mean, mga oil kag fat soluble vitamin, kasubong sa vitamin K, pwede mo patuluan, Sir Josel, sa virgin coconut oil or virgin olive oil. Kay pinaagi sa light steaming, since gintawag ining or bangod na gintawag ini nga best overall kay ma-preserve ang match sang vitamin C sa ni. Ma-preserve man ang yasin ako na maintain man ang yasin nga fiber kag waay sing cancer jo sila waay ini sang ginatawag sabor nga pagka sagunot o kun daw malagdos sa panabor bla sa mga sensitibo bla. Hindi sila kauyon sa medyo hilaw-hilaw, hindi sila kauyon sang tuman-man kalata. Tama-tama lang gid ning light steaming sa okra.
0: Mga pila ka okra sini ang pwede naton konsumuhon, Dok Leo, para makuha naton at least bala mabatsyagan sa lawas to. Ups, salamat gid sa gin pasulod mga nutrients sa lawas ko sa pagkaon sang okra, ha, Dok Leo.
1: Linghod nga okra, Sir Josel, siguro medium size. Magambal kita medium size, ako sa ako medium size pwede ni, Sir Josel, do malasang kadangaw mo. Depende mas dangaw, no, kasi may dangaw yang laba, Sir Josel mo. Pero bala bang taon yun, basta malinghod, medium size, hindi tuman kadako, hindi man tuman tagamay, kaya hindi man tuman gid ka linghod. Pwede makakaon, Sir Josel, mga pito kabilog against steam sini. Kung medyo maasab-asab ka, pwede pulo hasta 14 sini kabilog.
0: Okay. Pwede ninyo sulusubrahan gamay, depende man sa kadako ninyo. Kung dako, ginkamot pang lawason, pwede nyo man dugang-dugangan gamay. Pero, at least sa amon na kadamuon, mga 14 bilog or 15 kabilog, at least masustentuhan yan ang kinanglanon sa ato sa ningalawas in terms of nutrients from okra, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Sabay pa nakatag kami ni Dok Leo sa inyo sang gamay naman niya diya, partiya sa okra, makuha natin, ma-harvest natin sa nga mga benepisyo halin sa pagkaon sa okra. Pero isa lang gid ang delikado si ni Derico, nagabatsyag na kamo. Kung nagapalanakit ng lawas ninyo nga daw, hindi na kamo gani makahulag. May kinanglanon ka mo nga himuon, pero sa gaba lang pagpalanakit sa lawas ninyo, imnin nyo na lang sang cease the pain.
1: Correct, Sir Josel. Pero kung regular ka nagkakaon sa okra, mahimo mapanubo ang risgo dira, Sir Josel. Sa pabalik-balik nga pagbanog, inflammation na nagresulta sa pagsakit sa mga joints na ton. Specifically, sa may mga arthritis na ginatumod na ton, Sir Josel, kinanglan nyo mag-inom magin sa nisang pain reliever. Kung kinahanglan nun, ngayon hindi ka mo sa nima ginatawag maupangan o kung kinanglan nun nga may asikasuhon din ka mo, may ubrahon ka mo. Kapin pa, Sir Josel, ang terminal bala naton sa nikag ang ginamuno sa aton nga nagapasalamat sa cess the pain sa mga no work no pay, Sir Josel.
0: Teka nang lano gid nila na.
1: Correct.
0: Ikon mag absent sila wa sila suldo mo.
1: Tama, Sir Josel. Dako gid ang kagdamo nagapasalamat sa nikag cess the pain, actually pain reliever nga makahatag sang kasulhayan sa aton sini nga ginabatyag, Sir Josel, nga kasakit ngot-ngot o kun busog sa parte sang lawas. Ang bintaha pagit sini, Sir Josel, limbla kuno ginahana nahanap lang adto trang kasuhon ka, doga napungtan ka, doga pala mungol ka, hindi ka makaginhawas ang maayo, nagabulig patawhay sa aton sa nipaginhawas sa Diyos. Hil, ang daw mga nagapulugok nga parte sa aton sa nga ulo, bala? Like, doga pala mungol ka, barado, imo sa nga ilong, matumaran mo sa the pain, hindi lang pala nakit sa Diyos alam makuha niya, kundi pati inang daw mga barado nga pamatsyag ni mo. Kag, barado giman Sir Jose lang iban sini ko na ginasuot sa trangkaso kadto ay nagalalangot ang parte sa ila sa mga joints mabuligan niya sa Sis the Pain.
0: So ang Sis the Pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa suki nyo sa ninyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Nami patani discuss galing kay Tito alang alang nagikita sa tiempo sa ato sa ninyo pagparagad. Ang iban sini sa masunod naman ni Dison sang programa The Secrets of Health. And lastly, kuanta lang sa yes ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Listener na to, Sir Joshua, takalibo pero dari sa Iloilo.

0: Kani ugali una ton ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C para mapabili na ba ang kabakod sa nga aton sa nikalawasan, kag kita mabuligan mga balatian malikawan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan ang test paman, mangin ulihi ang tanan, kasunok pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upo da sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: sa XFM and read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na-relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!

0: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Sister Payne.
6: Si Michelle Legale, isa ka

0: pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Kung si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so, amin, kayo sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansown Gold Coffee Mix. Ang iyang katamu.

0: yung pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM Kid!
2: Ay, nami ang music, ah!
1: Nga, XFM Kid!
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sung amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how gid dapat.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Coffee sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: XFM 103.9.
3: Santo Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters.

0: Antone Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
7: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado. Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mga butika.
2: ating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM exciting.
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan,
5: edukasyon,
4: edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: matika naman kita iya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin. Gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sininga mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass. Ini, isa kasangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon, tati halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule, nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini, superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag, kag nagapromote sang heart health.
6: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule, natula palaminhot sang akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
3: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee, babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
11: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
12: Supple Plus Gold.
13: O Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
18: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
20: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
21: Uh-huh.
20: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
8: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Payne.
10: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: Mare, pabili nga na si Buya. Kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
5: Saan ba nagpunta si kumpare?
4: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
5: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
6: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
4: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
8: Wins!

Thank you.

0: nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa at kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama.
1: Your Honor, in fact, in the booth, we are satisfied. We may end at this point.
2: The tech is instructed to kindly pause and cease the playing of the video.
1: May I proceed, Your Honor?
2: You may proceed, sir.
1: Attorney Lotok, again, when did the press conference, the online press conference of the Vice President happen, where she uttered that she already contracted a person to kill the President, for example?
3: Objection, Your Honor. It's misleading, Your Honor.
2: Why?
3: She never mentioned that there was a contract to begin with.
2: Make

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: JR, bilisan mo. Mauuli tayo ng mga ibon. Ayun, oh. Dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
2: Saglit. Akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
3: Hep, hep. Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadali sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
2: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCT.
5: Nga, XFM, kidhaw.
6: Kaya yung pagbuktaw ko, balita na yun mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
5: XFM kid.
7: Ay, kulang ka lang, magkatapos mag-talk ka pala, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs na lalakad.
8: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM.

0: FM 103.9.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, may ang kaon mo and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inom mo naton 2 to 3 times a day.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subong nga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Doc Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
4: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka-functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto.

0: Adlaw-adlaw.
1: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
1: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
1: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Tamiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imo esophagus, pagkato sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, amunisya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amuna nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
2: yes,
1: muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Sugot ang pag-inom ko sang premium D3, nabatyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
4: FM 103.9.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Yaa, pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult a doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili
3: sa mga butika. X. XFM.
4: FM.

sa XFM. And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Incorporated. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. Woo!

0: Magapalagi na ang programa nga.
1: Phone pal.
0: Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa. Kamusta, Dolphy?
1: I'm very fine.
0: Yan pala ni Bigalan.
1: Bigalan natam si pa.
0: Kamusta si Dodoy Dolphy sa Bungdoy?
1: Ambut ah.
0: Si Dodoy ka naman subong kay Adoy ka man sa una.
1: Oh, sa una pa man to ya. Sa una eh.
0: Sa subong. Ano na?
1: Ha?
0: Pusher.
1: The manicurista.
0: Lay man na yung pusher, kag pusher, di ba?
1: Oo eh. Oh,
0: poster.
1: Poster, yung napatapik na
0: yun. Gabi kita subong sang
1: July 14, 20, and 26. It's a Tuesday.
0: And also, it's
1: our time.
0: It's a hard time because tomorrow will be our
1: Manuel Day.
0: Manuel Day. So, hard up subong ang agi kay July 14.
1: Hindi ginatang kaso. Amo man di kagina nga mo, naging meeting. Ano?
0: Nga, ah, nag-meeting ka mo.
1: Oo.
0: Grabe ka mo meeting, yung manager, wala yung ginapapupod ba?
1: Kami-kami lang, anay. Si...
0: Damayara ka mo, may damay matabo, kami
1: si
0: mawilga,
1: Mama guru. Si Mama Mia, si Papalicious.
0: Doga plano ka mo, guru nga.
1: Pati ang mga OJT.
0: Doga plano ka mo, guru, ka ma-change administration.
1: Nyati ano ni, convicted na ta. Maabot na sa buwas, ah.
0: Ah, si Manuel?
1: Oh, si Manuel.
0: Oh, are you sure?
1: Very sure.
0: Maybe it's 16.
1: I think so.
0: Because 16 is my favorite song of Vilma Santos, Sweet 16.
1: Nabaw, tatulog ta.
0: Marandom ko sa mong attendance aton nga mga partner nga mga technical sa broadcast nato na.
1: Okay.
0: Oh, sige. Unahon ta ang mga taga Rojas na tune in na. Ang XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel Nagidya.
0: Kuya Jay. Kuya Jay gali, Kuya Jay. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Bacolod, XFM Bacolod, 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kalibo, 96.5 with katropang
1: Neil.
0: Shamin.
1: Ay, okay, galit. Nagbalik na sa Neil.
0: Sa Canlaon, 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Nga nakapaldo.
1: Bawa.
0: Paldo siya.
1: And sana all.
0: Oh, nakakuha naman sa Hilux.
1: Huh?
0: Oo, ang aton sinima kuha, Hilux lang yun.
1: Aba, si Godilak.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay kag Escalante City. So ano nang ginahulat nyo? Sa mga gusto mag-intra, pwede na kamo katawag XFM call and text line.
1: Sir 912-0076-793.
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: na pagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Seven Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Seven Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Seven Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 9:43 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone pa lobo nyo. Yours truly, Troy T.
1: And Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kapika na healthy ka pa. Inom git sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, cinnamon bark nga tuman gid kanamin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Dial na.
1: 0912-0076-793.
0: Cut 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I-checking tanay nga ito ng mga taglantaw sa FB Live. Ang akon, isa palanggit kabilog ang nag-comment, si Sweet Dalin ang nagapanghagad nga ma-video call kami kun.
1: Duda lang ko.
0: Huwag mong subukan.
1: Yes.
0: Masasarapan ka lang.
1: Hello, may ingap ilan dyan sa kay Ricky Barriquez, sa may Balabago, sa kay Eugene, sa Antique, kag... Sino ning isa?
0: Ambutay? Hindi ko kilala.
1: Ang ganda, si Toto Budoy.
0: Hi, Ma'am Kicks! Good evening, Ma'am Kicks! Ang ato nga friend sa Kicks sa Lutong Bahay.
1: Yes! Si Mama Lundo.
0: Si Mama Lundo kag si Judy Abot.
1: Si Jeron.
0: Also known as Jeron.
1: Gani.
0: Mayanggap, line number 2. Welcome sa phone, pal. Hi. Hello?
1: Hello?
0: Good evening!
1: Manawton.
0: Sulita, ito pala yung smart kasi dasi ka magambal.
1: Hinay na ito gani mo.
0: Hinay pa kamay.
1: Painayan tapagid. 0912-0076.
0: Kadasig?
1: Sige. 0912-0076-793.
0: Kadasig sa may katapusan na dapit. Naya paliwat, Naya. Naya. Direk gini mo balaan karon
1: 0912-0076.
0: Lewat 0912
1: 0912-0076-793.
0: Wala gid nagakatabilas ang iya nga sungad nga pitla ba? Wala na slide ang 6 sa 6.
1: Ay, awo eh.
0: Ay, aray ba nga daan kakaslide ang ila sungad sa 6? Mas sex gid ya?
1: Gani?
0: Nga, ang spelling S-E-X?
1: Yes.
0: Is that your favorite?
1: Number?
0: Ha? Huh?
1: No.
0: Sex.
1: My hobby?
0: Hindi lang galing kay favorite hobby. Ang sa Globe, i-dial nyo liwat 0915-8311-431. Bawari ka na. Wala kita nagsala nga. Ragi dya si Ma'am Kicks na malundo.
1: Oo, siya pa ya.
0: Pretisoy in Dolphy. Ay, balaan nyo gid ka pamati. Siyempre
1: naman.
0: Ano ng purpose? Gani nga mamati. It for me. Munang gingaan ka namon radyo kay para makachika-chika tabala.
1: Bukas pa kamuda sa last 12.
0: Siyempre, sarado na. Mayo to ang ilang, may video kiyan to sila.
1: Atod ka. Oh. Itanya sa last dosis sila.
0: Ah, grabe ang warla sa akong mega nga si Judy Abbott mo. May wine pa na, wine glass.
1: Oh.
0: As in, typical gadya nga wine ang ginasya.
1: Wow.
0: Ang grano na iya si Ma'am Kicks.
1: Wine glass ba si tumba mo na Pamo ko na mula.
0: Grano na sa
1: mas. Oo, siya pa iya.
0: Ma'am, pwede kami da ka cash advance kan 3K lang. Ay, ambot ah. Galupad-lupad, gindi si Judy Abbott, mag-alas 12, gindi ako.
1: Ay, koring, mundo ah.
0: Ay, ambala pa ya, Ma'am Kicks ya, kay si Dolphy, gani. Lupad-lupad man ni magalas 12 kati baliw sa ginabili niya niya hawak kung sa din-din.
1: Agarang guguro si ano ay no.
0: May kung kaisa ma'am cake so makasaboy ka to sa dalakit dito to kakabili niya hawak.
1: May pahapan na.
0: Anong belt, anong porma sang belt sang imong paha gani? Anong porma sang belt?
1: Siyempre, 69 eh.
0: Hindi, ang favorite shapes mo bala? Ha? Circle, rectangle. Ang nakabutang sa mo belt bala? Circle, rectangle.
1: Triangle na lang bala?
0: Hindi, heart.
1: Ha?
0: Hindi, heart.
1: Sumaya ko si heart, ibang listaw.
0: Pangrokolon, tani anay nga ito ng mga taga... palamati nga nagkuha pa sing buylo nga maka-join sa aton kay grabe gina di nga daan nga pagsalaay sa aton na caller. Kay kung kaisa kung hindi ta pagsalaon mayo do ga pinagusto sila yan oh. Kagula labot ang aton nga mga sonata gidya kung mag music ya. Okay. Gadulot gidya sa imo ano okay. Gani.
1: Tagipusoon.
0: Diya sa buli.
1: May kung dupol na nga kanta kay.
0: Sa mga nagulubras ng ila assignments da, hindi nyo git pag seryoso ha maayo. Hindi nyo pag seryoso ha maayo, kundi tutukin nyo git

0: Hi Dolph, kumusta si Jomar ni?
1: Si Jomar Villoria.
0: Ah,
1: nga taga Silay City.
0: Nga agin, kamusta niya kami? Hara ka mo inagyan nga duwa.
1: Nakikilala ya ko mo.
0: Awa, abi ko gali ko nagtilawan na ikit ka mo.
1: Ako tilawan niya, ako tilawan ko man.
0: Sa bagay, tilawan na yung naging
1: naa.
0: Eh, dapat i-share man nato. Kala, ayaw man nakaroon mag-dinalo kita yun.
1: Nga, share lang yung makatilaw sa imo.
0: Oo, dapat give and take.
1: Correct. Kung tilawan niya ko,
0: tilawan
1: ko man siya.
0: Yes. Kung, amuna, tilawan na ikaw mga duwa.
1: Gani.
0: Kaya ang pamangkot, anong sabor?
1: Ha?
0: Anong sabor?
1: Nor.
0: Aprilin Baradas Basilonia, mayong gabi. Hi Aprilin.
1: Hello ka, mayong gabi man sa kay Andoy sang Silay City. Abelyar family, mayong gabi lang.
0: Are, mayong gabi sa aton nga caller line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, Troy. Mayong gabi, Troy.
0: Mayong gabi pangalan.
1: O siya naman.
2: Hi Benta.
1: Lain man ngalan mo?
0: Hello?
2: Otogenetron.
1: No, utod ka da.
0: Sino ko itong ngalan niya ko, no? Sino ko ngalan niya?
1: Sino ko ngalan niya, kid?
0: Sino ngalan niya?
1: Sino ngalan mo, Subong?
2: Eden.
0: Si?
1: Si Eden.
0: Eden. Eden cheese ni o kung spread? Taga din kay Eden?
2: Taga San Troy, taga Bacolod, pero ari ko tumo sa may Sagay.
0: Ah, dumduman ko na. Sa Sagay ka, Subong, ara ka sa Himugaan?
2: Oo, Troy.
0: Ah, atong naga-kumpras ang mga uga, Dolph. Ikaw to, Eden, no?
1: O siya na.
0: Tama?
2: O, Troy.
0: Ah, oh, teka, kamusta ang imo negosyo, Subong? Hindi pa man maputo? Okay pa?
1: Wala ka pa sa may gimpakas?
2: Wala ka, Troy.
1: Ngaw.
2: Wala pa man may nagpalapot, Troy.
1: Ah, wala pa sa may nagpalapot. Pila ka na gani?
2: 32, Troy.
1: Oh, daw kaluya, saan tingog mo, aw?
2: Ay,
1: ano?
2: Bow love sick.
0: Subong mo pa na bala ng love sick nga.
1: Gani man.
0: Nakasipsipan. Nay, naka mo, bata ka mo gani isa. Di ba? Dope, no?
1: Oo. Oh.
0: Te, mapati kami sa imo nga ginalove sick ka. Dapat patihon mo pa kami, ha?
1: Ano gusto mo? From lovesick, mapisik ka? Sige na bala, huo kung hindi.
0: Oh, ano?
2: Oh, tre.
1: Oh, tre, sige, pakapta ko, be.
0: Para, mapisik ka gini.
1: Ano pa, kapton mo ko?
2: Hindi.
1: Ano? Ano?
0: Hindi siya ko nung pakapot.
1: Hindi siya pakapot?
0: Ate, ano'y pabutong mo?
1: Ate, ano gusto mo kung hindi pagkaptan? Kuha na lang dahil yun, ha?
0: Ano?
1: Hello?
0: Kung hindi pagkaptan, ano dahil yun?
1: Ha?
0: Kung hindi kaptan, ano dahil yun?
1: Nga na lang dahil yun. Patugaya ka pa na?
0: Pag-join mo din ang ligat, wala ka to nakakuha sing kakulmate mo last time, Eden?
2: Wala ko pa.
0: Naraw ta pa nga, kapila ka to maglawag. Oo. Si mo number.
2: Ay, gani.
0: Oh, are. Sige. Sir Bulon, tani nga may makuha agid or may makakuha sa imo nga number. Bago ka namon buyan, i-check naton kung may nagsulod nga messages sa imo nga inbox. Okay? Pila ka itong edad sa babae ang pangita mo?
2: Ang kwan right 35 to 40.
0: 38 to 40. Single, ma'am.
2: Pwede.
0: Okay. Wala naman na dalaga, 38 to 40. Oh, mga laon na naya, balo buhay, balo patay na naya.
1: Good.
0: Number. Ang number.
2: 09.
0: Sige.
2: 81.
0: Liwata kayo, nagsamo ko. Liwat.
2: 09. 81. 053. 7.

0: president to.
1: O isa pa. Dayon, i-check mo from time to time yung inbox mo may nag-text ha. Isa pa kasulit.
0: 09-81-053-7372.
1: O isa pa. Lantawa yung inbox mo may nag-text.
0: 09-81-053-7372.
1: Ara, amon na yung last mong tawag sa amon, ha? Ang gusto na amon mabatian, last ta subong nga istoryanay, kung makatawag ka gid man, matag ka na sa amon sing mensahe nga salamat gid Dolph kag Troy.
2: Okay, naka ano na ko.
1: Nakakuha gid man ko sang single mom nga basta single mom. Nga na namian ko man kag mangin kaupod ko na sa akon nga tayo yun nga pangabuhi. Ha? Amo na, ha?
2: Okay?
1: Okay na?
2: Sige.
1: Thank you, Eden. Mayroong gabi. Halong sa himugaan.
0: Sige, sige.
1: Okay, bye. It's 4 minutes before 10. Mabalik pang phone, pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, katropa mo?
2: Exciting! Exciting!

0: sabi ng boss ko,
1: bawal akong mag-absent sa trabaho.
0: Dahil
1: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
0: Buti na lang,
1: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
0: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
1: Ako pala si Michelle,
0: isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Wala ka nagigya naka-score sa aton nga longest shout, no?
1: Wala.
0: Ano nang kinanglan? Tama ba? Siguro ko kinanglan taguro i-construct yung mga vocal cord. Vocal cord o kung bulik cord.
2: Cordless.
0: Ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sisig tumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Gagara man ang Santon Plus Herbal Oil nga balanyos na pinagigkahamot kay hindi ni siya yung asing dolan. Nalang siya bala?
0: Ay, tuon!
2: Yes!
0: Balan mo yung tigulang ka na ano kay kapamanyos na Santon Plus Herbal Oil.
2: Oh, siyempre! Na pinagit ko niya pananakit ang imo nga kalawasan, tugas ang arthritis, na
0: ibutang pagid ng yuma ang ginabatsyag mo bala?
2: Arthritis na gani.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pretty soy, kaupod nyo.
2: Kag, dofi lang ka.
0: Ining phone pal, tawag na.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Kinanglan, nun yung nga makaisuryahan na kita kay para ma-lesser man ang inyong ginalukdo nga problema. Biskan, wala na siya tod ginalukdo kung ginapasan, at least makapaliwaliwa ka kung makaisuryahan na kita ni Dolpo kay kung nagka-problema ka subong mas dugangan pag inamon imo problema.
2: Ako hindi na ko yung magbato ng problema. Ya, wala na ko gabuking problema. Subong
0: niya. Kay ano ka na yan? Naka... Ano? Na tawag si ni Ganiman. Napuno na ikaw ba? Bali, fully book na
2: fully
0: ikaw
2: sa
0: mga problema.
2: Problema.
0: Anong pinakadako mga problema nga imo nga ginsuong sa sininga tuig 2026?
2: Nga no, wala ko siya na pamana.
0: Problema, gigalitan din ang mga pamana.
2: Oo,
0: no?
2: Eh.
0: Wala yagin mapagamit si mo yung apelyedo.
2: Wala.
0: Asa ka pa. Caller. Ano may caller kita. Line number 2, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Si Roy.
0: Si Roy. Taga diin?
3: Taga Banga, Aklan.
0: Uy, taga Banga, Aklan. Wow. Welcome sa phone, pal. My friend Roy. How old are you?
3: 23.
0: Are you single, double, or...
2: Taken.
0: No. Dead ball. Single.
3: Oh, single.
0: Single. Ano ang imo ay napangita? Babae, lalaki?
3: Pwede man ang babae, pwede man ang lalaki.
0: Double blade.
2: Double blade. Ganun.
0: Dali lang git. Banga, no? Banga, Akla, no?
3: Muna na guro.
0: Ano, amo guro? Hindi ka pa sure sa imo nga
3: hindi,
0: ano?
3: Hindi ko nga damdamin daw. Gusto ko sa babae daw. Gusto ko man sa lalaki.
0: Hello? Pamakotong tabi ang caller sa line number 1. Good evening, line number 1. Okay, wala may kasabat. Ano hambal mo? Hindi mo mabalan pa kung ano gid man ang imo nga naluyagan, babae o kung lalaki. Ari pamangkot namon. Makaintindi ka malang Ilonggo, no?
3: Oo, nakaintindi kami ng mga Aklano sa Ilonggo.
0: O, anong mas gusto mo? Magtatagalog tayo para mas malinaw sa lahat ng mga taga-Aklan?
3: Mas naiiguro ko mag-Aklano lang kita.
0: Ay, hindi tamon kamaan.
2: Hindi tamon kamaan.
0: Matagalog lang, guro. Okay lang.
3: Hindi kakatigo.
0: Tagalog tayo?
3: Sige, magtatagalog na
0: sige.
3: Lang tayo.
0: Okay.
2: Sige.
0: Yung sabi mo, hindi mo pa masyadong nararamdaman kung saan ka ba talaga sa lalaki o sa babae. Ano ba yung mas matimbang sa damdamin mo? Lalaki ba o babae?
3: Hindi ko alam eh. Kasi minsan parang matimbang yung babae. Pero may time din minsan na parang matimbang din yung lalaki. Hindi ko nga alam eh.
0: Oh my God.
2: Oh.
0: Natingnan mo ba yung itlog mo? Kung ano, balance yung timbang ng itlog mo?
2: Baka malaki yung isa.
0: Ay, sa maliit.
2: Sa maliit.
3: Hindi naman siya pwedeng magbalance eh. Meron talagang time na hindi sila babalance.
0: Oo. Oh. Meron talagang lilisang isa, ano?
2: Oo.
0: Oo.
3: Opo, opo.
0: Pero tumitindig ba pag lalaki din? Ano ba? titindig siya pag makakita ka ng lalaki na kamukha ko, mga ganon?
2: Oo! Oh.
3: Parang ano, parang sa babae, medyo maano lang yung tindig niya, pero pag sa lalaki, tigas na tigas.
0: Ah, okay. So, mas matimbang talaga yung lalaki.
2: Oh, sige, kung... Siguro. Kung pusong babae ka, anong pangalan mo kung gabi?
3: Wala pa nga akong naisip na pangalan eh, kasi parang ngayon lang po ako nagkaganito.
2: Eto, diba sabi mo?
0: Nung nag-edad ka ng 23, doon mo nalalaman na mas matimbang talaga sa'yo yung lalaki.
3: Opo, pero nasa ano pa lang po ako, nasa teenage pa lang po, parang wala lang. Mm-hmm. Pero ngayon, nagtrabaho na ako ng 23.
0: Sandali. Parang, ngayon, nagtatrabaho ka ba, Roy?
3: Kakagraduate ko lang po.
0: Ah, kakagraduate mo lang. Paano yung ano, okay. Yung mga kasamahan, yung mga kaklase mong lalaki, meron ka bang crush doon sa kanila?
3: Wala naman po.
0: Wala naman.
3: Actually po, yung mga friend ko po sila dati. Ngayon po, parang iba na po.
2: Mm-hmm. Kasi baka nalaman na nila yung ano mo.
0: Hindi, eto, tanungin na lang natin si Dolphy kasi siya talaga yung nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo kasi bago ka pa lang dyan. Si Dolphy, marami na tong alam kasi ilang taon ka nga noon nung nalaman mo na lalaki yung gusto mo, Dolphy?
2: Mga more or less mga 14.
0: 14. So, nung 14 years old ka, ano yung nararamdaman mo pag nakakita ka ng lalaki?
2: Ay, talagang tumitindig.
0: Roy, ganun din ba sa'yo? Tumitindig din ba kung makakita ka ng poging lalaki?
3: Opo, tigas na tigas po.
0: Oh! Meron bang sumasagi sa mind mo na siguro masarap ito siya at gusto kong mahawakan talaga? Mm-hmm. Mga ganun.
3: Opo, ngayon po, gusto ko na pong ganyan.
0: Oh, Dolphy, yung ikaw nung nagdadalaga ka pa, ganun din yung sa'yo?
2: Siyempre!
0: Gusto mo talaga makita at mahawakan talaga?
2: Ha? Ma, gusto ko rin ano,
0: sopsopin.
2: Sopsopin. Ah, sige, Roy.
0: Sopsopin.
2: Sopsopin. Ah, sige, Roy, pagbigyan na kita bibinyagan na lang kita ng pangalan na kasi inamin mo na rin.
3: Rhea na lang po siguro.
0: Ah. Rhea na lang Rhea. Daw. Okay na yun.
2: Ayaw mo ng Soraya?
0: Soraya.
3: Sumaba ko kasi eh.
0: Okay. Ito na yung conclusion ko sa'yo, Roy. Confirm talaga po na lalaki talaga yung gusto mo.
2: Mm-hmm.
0: Pero huwag mong ikahiya yan kasi kayong mga binabae, tanggap naman kayo sa lipunan.
2: Yes.
0: Depende lang naman yan sa pagdala ng sarili mo.
2: Oo.
0: Na nagpaparespeto ka sa kapwa-tao mo. Kasi kahit anong gender o kung anong gender man yung sex orientation mo o ano whatsoever yung kung anong gusto mo, all in all, tao ka pa rin na kailangan mamahalin at tanggapin.
2: Yes,
0: ng lipunan.
2: Yes, that's it.
3: Oh. Hindi problema ko kasi ngayon, hindi pa po kasi alam ng mama at papa ko.
0: Hindi naman kailangan talaga na malalaman nila.
2: Actually, siguro kahit papano ay nararamdaman din ng parents
0: syempre,
2: mo.
0: Oh, syempre, oo. Siyempre, sila yung gumawa sa'yo. Pero
2: yes.
0: Pag di ka pa talaga ready, huwag mo munang pilitin yung sarili mo.
2: Masasaktan ka lang kasi.
0: Hindi naman ibig sabihin na kinakampiyan ka namin sa nararamdaman mo. Meron ka pa namang mahaba pang time na pagninilayan mo talaga at isa puso mo talaga kung yan ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo.
2: Ang importante dyan, you accept being what you are.
0: Correct. Oo. Pero
3: okay.
0: Oo. Pero basta ha, tawag dito kasi maraming nakikinig din sa atin, baka tularan tayo, pero wala kaming magagawa diyan kung 'yan talaga yung nasa loobin mo at damdamin mo na ano, nararanasan. Meron kang parang tawag dito, parang ano pa ba?
2: Dual personality.
0: Oh, dual personality, kung saan ba talaga yung mas matimbang, yung lalaki ba talaga o yung babae, mga ganun-ganun. Pero sa ngayon, pag ninilayan mo muna, isipin mo ng mabuti na magaganyan ka ba talaga. Pero sa personality mo naman, gusto mo talaga na magpahaba ng buhok, magpalagay ng dede, ganun? Or lalaki lang talaga?
3: Ayaw ko po ng ganun po.
0: Oh, parang lalaki ka lang talaga?
2: Parang lalaki lang.
0: Oo.
2: Ako kasi,
0: ang tawag doon, cross-dresser. You know, yung mga katulad ninyo na...
2: Mga closet.
0: Ah, closet, mga ganun. Oh.
2: Kasi ako dati nahirapan din akong i-reveal sa mga parents ko.
0: Ah.
2: Lalo-lalo na sa mother ko.
0: Oh.
2: Pero as time goes by, nakita naman nila kung paano eh. Kasi mahilig akong, ano, tawag dito...
0: maglaro.
2: Maglaro ng mga manika.
0: Manika.
2: Manika, oh. Ganun. Oh. So, doon nila nalaman na ano. Tapos, minsan, ay... Anong tawag dito? Nadakpan bala?
0: Nahuli.
2: Nahuli ng nanay ko yung... Oh, nahuli ng nanay ko yung mga love letters ko sa isang lalaki. Kaya doon, ano, nag-one-on-one talk kami ni nanay. Doon ko na ni-reveal.
0: Na inamin mo na talaga. Pero ikaw naman yung klaseng, ano, gay, na hindi talaga nagdadamit ng pambabae,
2: hindi,
0: diba?
2: Hindi.
0: Ano lang, occasional lang, di ba? Like, mga party-party lang kung kailangan talaga na merong costume.
2: Kung may mga costume, ganun lang.
0: Pero ganun din ikaw, Roy, na pag, kunyari, mga merong party-party na kailangan na
2: mag-dress up ka.
0: Damit ka ng pambabae, dyan ka lang magdadamit, mga ganun. Or hindi ka talaga nagsusuot.
3: Noong una po, sa sense is okay lang po na panlalaki. Pero ngayon, parang gusto ko po na mag-ano rin po, yung...
0: Magladlad na?
3: Mag-ano na po ng pang, ano...
0: Ng pambabae.
3: Hindi ko nga po alam eh, kung ano talaga yung susundin ko.
2: O, kaya nga, advice ko lang sa'yo, para huwag ka masaktan, tanggapin mo kung ano ka talaga.
0: Oo nga.
2: Ipakita mo na lang sa... Tapos, wag mong biglain yung parents mo kasi baka mabigla din sila na, ay, ganun ka pala. Tapos, paggagalitan ka. Unti-unti lang.

0: confess mo sa mga parents mo na yayain mo silang mag dinner or something.
1: Akala tapos, akala ko yayain niya na para ipakilala ang kanyang boyfriend.
0: Tapos
2: hindi na kong umiiwas yung mga friend kong lalaki.
0: Kasi nahalata na nila. Pero kung yung mga may mga lalaki din na if you open up yourself sa kanila.
1: Meron namang nakakaintindi.
0: Hindi
1: naman lahat-lahat. Kaya nga, piliin mo talaga yung mga kaibigang tunay.
0: Yes.
1: Na talagang, maano mo ba, yung naiintindihan ka kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi sa ngayon, parang papunta ka pa lang sa tigbaliw na portion.
0: Hindi kasi,
1: sa ngayon, okay ka pa ngayon. Parang normal ka pa. Pero hindi mo yan talaga mapipigilan. Pupunta at aabot ka din sa tigbaliw portion.
0: Dapat
1: pagandaan mo yan.
0: Sa part naman kasi ng lalaki, kapag hindi mo natanggap na kung ano ka, syempre sasabihin nilang, ano ba to? Baka nilalagyan na niya ng mali siya. Pero kung tanggap mo kung ano ka at sino ka,
1: maintindihan doon
0: maintindihan
1: lang
0: nila.
1: Oo.
0: Tapos i-open mo kasi ako dati nahihirapan din akong mag-ano kasi sinabi ko rin sa sarili ko nga baka I will lose him kapag alam niya na may feeling ako sa kanya. Pero noong nag-usap kami,
1: inamin mo.
0: Inamin ko na matagal na akong may crush sa iyo. Tumawa siya. Tapos alam naman namin na bakla ka eh. Amo na.
1: Talaga ha? Tinatawid mo talaga yung Tagalog mo kahit nagkalito-lito ka na.
0: Kasi ang hirap mag-Tagalog.
2: Yung lalaki na makaintindi po sa akin, meron pa akong mapagsabihan ng...
1: Ganito Roy, kasi siyempre, nagdadalawang isip ka pa regarding on your sex orientation. Ang pinakamabisang sandata dyan, manalangin ka.
0: Correct.
1: Okay? Manalangin ka at hanapin mo talaga yung totoo mong sarili para at the end of the day, wala kang may pagsisisihan. Tama?
2: So ngayon kasi ayaw ko nung ayaw ko yung mga babae na full length na masuot na mga maikli, gano'n, yung ayaw ko mga gano'n.
1: Hindi naman ibig sabihin kung ayaw mo at makikita mo yung mga babae na sumusuot ng mga maikling damit. Hindi naman ibig sabihin na bakla ka na kaagad. Meron din namang mga lalaki na ayaw din nila sa mga babae. Na nagsushort, nagpapakita ng mga legs, nagsaspaghetti. Kasi syempre, yung mindset ng lalaki, pinoprotektahan nila yung babae na hindi bastusin sa tingin ng mga lalaki. Siguro ikaw, ganun din. Meaning to say, hindi din yan basihan na bakla ka na kaagad kasi ayaw mo na makakita ng babaeng nakasuot ng maikling short.
0: At saka na pinapalabas yung mga boobs.
1: Pero doon kami nag-base na talagang tumitigas talaga pag meron kang lalaking nakikita na gwapo. Correct? Confirm.
0: So, ganun.
1: I-embrace nyo lang po, Roy. I-embrace mo yan yung ganyang katangian. Ang importante naman dyan, hindi ka naman nag-aaway, hindi ka nangangagat, at hindi ka rin naninira ng ibang kapwa-tao mo.
0: Hindi ka tumatahol.
1: Ibang usapan na yun pag tumatahol ka at meron kang kinakagat na kapwa-tao mo kasi iba na yun. Pero kung yung sa damdamin mo lang naman na parang binabae talaga yung sa loobin mo, wala tayong magagawa dyan kasi hindi mo naman yan ginusto.
0: Correct.
1: Si Dolphy nga, di ginusto mo ba na maging bakla ka, Dolphy?
0: Siyempre hindi.
1: Akala ko oo.
0: Kasi
1: talagang lumalabas lang siya talaga, no?
0: Oo. At saka
1: mabuti nga kayo, inaamin nyo, meron nga dyan Roy na ibang mga lalaki, lalaking lalaki talaga sila pero gusto din nila yung lalaki pero hindi talaga sila nagpapahalata.
0: Mas mahirapan ka kapag closet ka.
1: So meaning to say nagre-recruit ka na para dadami na kayo.
0: Hindi naman sinasabi. Yung as what we have said kanina, acceptance lang kung ano ka talaga.
1: So bigyan mo muna ng ano, ng mahabang panahon yung saloobin mo, Roy, para yun nga yung sabi ko, hindi mo yan pagsisisihan sa huli. 'Di ba? So sa ngayon kasi 23 ka pa lang naman, mag-enjoy ka muna at hanapin mo talaga yung sarili mo kung yung gusto mo talaga lalaki o babae, correct?
2: Tama po.
1: Kung gusto mo talaga, pwede kang pumunta sa amin. Baka meron kaming maitulong sa iyo. Oo.
0: Kasi naman pag talagang you are in doubt kung ano ka ba talaga, diyan din magda-doubt din yung mga friends mo na ano ba siya? Pero kung tanggap mo na sa sarili mo na abakla talaga ako, then they will also learn to accept you.
1: Oh, meron ka bang nakuhang aral mula sa amin, Roy?
2: Meron po, marami po.
1: Akala ko wala kasi paaralin ka namin.
0: Yes. Talaga, marami kang ano ha?
2: Ito na ngayon yung ano, girl or boy na mag-advise po, mag-ano po sa akin.
1: Eh ano po?
2: Po kasi parang nabobored po kasi ako, gusto ko po ng kausap.
1: O tawag ka lang sa amin every night. O, magkausap tayo kung meron kang update sa ano, sa buhay mo, pwede kang tumawag sa amin, ha? Kung hindi mo talaga, kung gusto mo naman na hindi kami makausap, pwede ka namang tumawag sa helpline.
0: Yes. At saka, sabihin mo kung talagang carry mo na.
1: Tawag-tawag ka lang sa amin kasi andito naman kami eh. Kahit ganito lang kami, every night pag makapasok ka, entertain ka namin, Roy, ha?
0: Yes. Add mo yung page namin. XFM.
1: Salamat, Roy. Gandang gabi.
2: Maraming salamat din po sa inyo.
0: Maraming salamat.
2: At
0: saka si Papa Dolphy. Yun. Wow, Papa
1: Dolphy,
0: oh. Hi, salamat, Roy. Tawagin mo na akong mami.
1: Huwag na.
2: Thank you so much po.
1: Bye-bye po.
0: Thank you.
2: Shout-out po.
1: Go ahead, sure. Boy.
2: Pa-shout-out galing sa banan niya mga aklano sa digitize niya kabanwahanan niya nagapamati magkaroon. Good evening. Yun nga, salamat Gid.
1: Salamat,
2: bye-bye.
1: Namihan ko bala sa mga taga-Kalibo.
0: Oo bala.
1: Kaya nga, sa kadugay na naton ka Boardwalk 9 to 12 midnight, may hara gidya yan, may mag-intra.
0: May diba?
1: Ma-join gid sila bisan nag-inulunggo kita dere.
0: Correct.
1: Madamo Gid, nga salamat mga taga-Kalibo akla ng oras. It's 10:32, you're with Katropang Troy Tisoy.
0: And Katropang Dolphy Langka.
1: And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa mo.
0: Exciting! Woo!

0: Ako Galisiardio, isa ako ka panday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sahit sakit, diri akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gyud ko sang una kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gyud bala kay batyag ko gyud ang pagsik sang akon lawas. Ganado gyud ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho. Pusarakit ang karawan. Puslaging na mamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Mimi.
1: Pretty soy, kao po dyan sa phone, pal.
2: Nag-golfy lang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba makakasa imo pong good ang alap-up kag body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na. 0915-8311-431 0915-8311-431. Tawag na, tawag na. May gabihan ay kay Roldan Danos from Roja City, Capiz, kag Donna Carmelo. Line number 2, good evening.
2: Hello?
3: Hello, Tol. Good evening.
1: Hi,
3: hello.
1: Good evening. Sino ni?
3: Si Kimboy.
1: Taga diin.
3: Masaya ka biya, senyer.
1: Antiki. Mapatuli.
3: Hindi.
1: Tobias Fournier, no?
3: Try.
1: Pila na edad ni Jimboy?
3: 38,
1: Troy. Ano work mo?
3: Bigyan lang, Troy, sa...

0: Marang Troy.
1: Mangunguma. Wow, la padasinda.
2: Pila ka niliwat edad mo?
0: 38,
1: Troy. 38, Sabi ko ganito maliwat, 38, Gideon.
2: Anong status? Ginbiyaan na ni o kung nagtaliwan ang asawa?
0: Single, Troy.
3: Ha? Wala agideya katilaw?
0: Wala, Troy nga. May patilaw sa akad, Troy.
2: Depende kay Dolphy.
3: Amugit.
2: Si Dolphy ang ga-decide kung sino iya ipatilaw sa imo.
3: Oh.
2: Or, pili ka lang si Dolphy matilaw sa imo kung mangita siya nagpapatilaw sa imo. Sabat!
0: Mangita siya ipatilaw sa akad, Troy.
2: Ang papangitaon ta siya patilaw sa imo. Nami siyang huni mo ba?
3: Oo.
2: Abi mo, mula na kadali. Ma-describe ka, anay guro, sa imong kaugalingon. Oh. Oh, describe yourself.
0: I-heart lang, Troy, ang gusto ko, Troy.
2: Ah, hindi, kuya. Ikaw yung mahambal, akay ba? Si Karun kun
3: man.
2: Sala-sala. Amo pa na paglantaw namon. Pa, ma-describe ka na yung una. Kaya sa mo na paglantaw namon kung tuog yung manambal mo. Oh, describe yourself.
0: Simple lang, Troy. 5'6 ang height. Tingkitin ang mata. Ang...
2: Chikin-chiko ng mata.
3: Mm-hmm.
2: Tapos
0: hindi man na hindi man na tawang ka ako, Troy. Hindi man sa mga diyo, Troy. Sakto ka lang, Troy.
2: Okay. Basta wala ka na bilong sa malnourish, ha?
0: Okay, Troy.
2: Okay. Mga masustansya man nga pagkaon ang imong ginakaon adlaw-adlaw.
0: Oh, Troy.
2: Pero laing gid yang sustansya sang aton lawas kung may ara uyab o kung asawa, no?
0: Ano, Troy? Ano, ang utan ng always, Troy?
2: Hmm. Papatiho naman ta sa utan, always.
3: Ano, Jaya, eh?
2: Wala gid ikaw kakarni.
0: Talagsa lang, Troy.
2: Talagsa lang. Te, paano nabikaron kung may maunong si imo nga babae, paano mo siya buhion? Wala labot nga nagapanguma ka nga daan. Ano pagit iban mong racket?
0: Ano, Troy, sa isdaan, Troy.
2: Gano ka sa isdaan? Kaupod ka langoy?
0: Hindi, Troy. Maligya sa mga labas, Troy.
2: Ah, mangunguma kag mangingisda.
3: Zero.
2: Doara gid siya tanandot, no? Mapisan man siya, pay.
3: Oo, ah?
2: Mapisan katuod galing kay subungi ang mga babae. Ano gani ilagi na pangita, dol?
3: Mga matamad.
2: Mga babae ilagi na pangita subong ano gani? Mga kwartahan.
3: Nan.
2: Ngarang may dapat may ara sila timbang.
3: Lapada shinda.
2: Oo. May ara sarakyan. May ara ka na, gym boy?
0: Motor lang, Troy.
2: Motor. Pwede na na.
3: Oo, asa lakyan mo lagi hapon.
2: Pangitaan ka na mong timbang.
3: Yes.
2: Teka na.
0: Okay, Troy.
2: At ikan, 38 years old yung mong edad. Most probably, ang imong maka-meet up sini kag maka-phone pal sa among program, mostly mga ano na ni, mga single mom kag mga binayaan kag balupatay. Ready ka man ayhan makipagrelasyon sa amo na nga mga uyab?
0: Okay lang, Troy. Basta 35 up lang, Troy.
2: Sa bagay. Imo man ay gusto. No number mo? 09?
0: Ang number ko kali, ang 0963 590 901 66.
2: Isa pa, solita isa.
0: Ang 0963 590 9166.
2: Dungagi pa isa para dungagi pa isa para damo ay matix.
3: Mm-hmm.
0: 0963 590 9166.
2: Okay ka na? Wala ka na may nalipatan?
0: Good evening ni mo, Troy. Ito lang kita, Troy.
2: Ako lang idol mo. Wala ka na iban nga may nalipatan labot sa akon.
0: Sa mga bahay kali diyan na gudot ni nalimi niya ang willing lang magtiga mo sa akon.
2: Wala ka na gitood may nalipatan. Ako na lang gitood, idol mo. Wala na gitood ko upod eh.
0: Pagdating dalte.
3: Ah, tumay ng gabi man. At last na dumduman.
2: Salamat, Timboy. Okay ka na? For the go na?
0: Okay, na-tracking ka, Troy.
2: Salamat, bye-bye. Regards sa mga taga-Tobias Fornier, ha?
0: Good night.
2: Good night, pwede nga signal, no? Tobias Fornier Antique.
3: Pwede ka, klaro.
2: Salamat, Git. It's exactly 11 o'clock. We'll be right back with more. Stay tuned. Nagapadayan ang phone pal sa XFM. Katropa mo.
3: Exciting!

0: bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw. Dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking Tiridyo Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: 22 minutes after 11 o'clock. Buhi pa si Gapon, si Dolphy, kay si Troy Tisoy. Nagapadayon ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.

0: Natuyo ka na, no?
1: Worry pa.
0: Ah, wala ka. Biga pa nga. Pising Santon Plus Coffee mo.
1: Maamoy agin ang palyapon ko mo.
0: Santon Plus Coffee?
1: Oo. Okay.
0: Gin ano mo? Gin mix mo si mo kanon?
1: Wala man.
0: Ah, bali, ano man?
1: Sausaw lang sa tinapay.
0: Hindi gin sa mix ay sausaw, ya.
1: Sa tinapay ganit, hindi mo yan.
0: Ngayong gabi, gali isa kay Wilma de la Peña and Francisca Pino sang Sibalom Antique. Yun, eh. XFM ka naman gali subong Troy. Subong ka lang kabalo.
1: Oh.
0: 5 years ako di.
1: 5 years.
0: Mano na tagani? Oh, 1 year na ta, no? Naka 1 year ako di, ya?
1: Manog 1 year.
0: Ikaw, ya, eh. Ako naka 1 year na, kuya. Mm. Sang saan ako gan nagsugod gani di tikaw-tikaw sa building man daw mga ano pa lang to mo daw mga February pa lang mo
1: ba
0: nag-awol na ko tuya dayon sa ginalinan ko. Pati ka nang render-render na nga.
1: Amugit ya eh.
0: Hindi ka na sa ila marinder-render ka pa.
1: Amugit eh.
0: Umalis na nagpaalaman ah.
1: Ba?
0: No, amo na iyang mga tao nga may mga panindugan na lang. Wow. Yeah, kung hindi ka na gidya.
1: Correct.
0: Kalaw ay mo na karun nga hindi ka na.
1: Galamot. Tapos pinito mo lang kaugalingon mo.
0: Na.
1: Diba?
0: Kita pa yung adahan niya. If the price is right.
1: Correct.
0: Why not?
1: Grab the opportunity.
0: Oo. Kaga, mayong gabi sa tanan nga gusto pa mag-intra, buhi na buhi pa ang amon nga XFM call and text line para sa inyo.
1: Yes, 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. And gina-invite ko galing iban sa ato ng mga katropa da nga gusto mga kwarta every Friday or every week worth 3,000 pesos. Intra lang ka mo sa nagapadayo namon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Ang mga Yeswell products nga pwede nyo gamiton bilang entries. Are, isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, ibutang nyo sa white envelope, sulat nyo ang inyong complete name, address, contact number, kagpirmahan nyo, kag ihulog sa mga drop boxes located sa tanan ng XFM station sa Negros, kag Panay Island. Sa nambal ko na every week, kamo makaangkon, makabaton, sang 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyong nga pangalan. Kag hindi kamo magkabalaka kung wala, gidman kamo nakadaog sa aton nga weekly draw, sa grand draw nagahulat ang 50,000 pesos nga cash, 30,000 pesos nga cash, 20,000, 10,000, kapulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash nga consolation prizes. Te, maintra ka mo hindi.
1: What are you waiting for?
0: Iula ko na lang ni. Iula ko na lang ni.
1: Ano?
0: Ang mga pa-premyo.
1: Nan.
0: Kaya syempre, balde-balding pa-premyo.
1: Yeah. Sa loron.
0: Iula. Kag syempre padayon kami nagapamaylo sang mga daan nyo da nga radyo, gabaylo kami sing bago nga radyo. Iyan naka XFM guys. Kadto lang kamo sa mga radio station sang XFM kay may available kami nga personalized radio set nga nakapangalan gidiya sa XFM gidiya.
1: Yes.
0: Hindi iya mabakal diri sa Pilipinas kundi personal gidiya ginpa ubra nga pangalan niya XFM. Te,
1: wala niya gin kapon ha?
0: Ha?
1: Wala niya gin palta ka gin kapon.
0: Gin set lang siya.
1: Gin set.
0: Oh, ano lang ni one tuner receiver lang ni amon nga radyo. So hindi na kamo da magreklamo kay nga ha. Syempre mapobra na gid man lang kami radyo.
1: Amogin kundi ang samo na lang. Diba ang pagtakod mo bala kami dahil mabatian.
0: Correct, wow. Kapag andar bala volume na lang adjason. Nan. Amo na yaton. Kag bisan din kamo malibot sa mga China-China. nga mga balaligyan, hindi nyo ni makita nga may pareho sa ning radyo. That is why nga amon gid ini ginatipigan kag ang hatagan lang gid namon ang solid gid yang
1: amo gid yang
0: listener kag correct. Solid ka tropa listener sang XFM. Te, maintra mapabaylo na kamo. Dali di ah, kay ideahan ta na ah.
1: Amo gadya.
0: Te, may matawag pa. Sige, mambasa ko anay sa mga mensahe gikan sa ato ng mga taglantaw. Mayong gabi kay Donna Camelo, kay Axel Mitch, sang Kalibo Aklan, kag si April, nabasa ko na ni si Ma'am Kicks, okay naman ni. Sino pa itong wala ko nabasahan? Okay na sila tanan. Nabasa ko na. Sa ibang nga mga pages, hindi ko maka-open. Kay isa lang gining gina-open. Kung mong ako lang gina account. Pero naka-cross-post kita sa ibang nga mga Facebook pages. So, ikaw, Dol, wala. Nga, wala mo ginapatapos sa alas 12 mo live, how?
1: Ha?
0: Dapat i-end mo ginansa until 12 midnight or 11:30.
1: O, ikaw, mambi nga. Lubat na si Gihon pa.
0: May arada sa laksakan sa dalong.
1: Ari, ganit, ginasaksak, ganit.
0: Nagkapulaw ka pa, guro, pagtapos sa sang duty. Ay, kapulaw ka pa. Eh? Away na. Oo. O, sige. May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Toy.
0: Yes, good evening. What can I help you?
2: Roy, meron dito yan sa Iloilo yung radyo nyo?
0: Oh, syempre meron.
1: Oh, meron.
0: Bakit? Gusto mo ng radyo namin?
2: Oo naman.
0: Oh.
2: Si White Jack to.
0: Aha. Eh, ano ngayon?
1: Mas gusto pa rin namin si Black Jack.
0: Hindi.
2: Solid listener mo.
0: Meron kaming radio set dyan sa Iloilo. Ang tanong, alam mo ba kung saan papunta sa station namin?
2: Hindi nga eh.
0: Hindi mo alam?
2: Hmm.
0: Bakit? I-ano mo? I-maps mo?
2: Ah, sige.
0: Oh, anapin mo lang si ano, yung station manager natin doon, si Sir Josel Banias. Oh, sabihan mo na, Sir, pwede bang makahingi? Kasi nakikinig kasi ako gabi-gabi sa phone pal ni Troy Tisoy. Kung hindi kanya bibigyan, wala ako diyan magagawa kasi siya yung manager doon. Pero hindi naman niya maramot si manager, nagbibigay yan kahit nga hindi ka na nga naghihingi, binibigyan ka na lang yan eh. Mabait yan yung manager namin diyan sa Iloilo, si Sir Joseph. Oo. I-try mo ha, doon banda sa May Tabuksoba yung radio station namin.
2: Ah, sige try.
0: Oh, yung landmark natin, ano lang, medyo unahan ng kaunti ng LTO ata. LTO, oo, doon sa Tabuksoba. Basta doon banda. O ano, may tatanong ka?
2: Oo, yung mga nag-stick sa akin, parang nawala na.
0: Bakit nawala na eh? Meron ka nga noon nakaraan, sabi mo dami nga eh.
2: Mm-hmm. Hindi nagparamdam, wala na.
0: Oh, bakit? Oh, hindi mo naman baka hindi mo siguro ano, hindi mo masyadong kinikiliti kaya hindi nasarapan.
2: Ewan?
1: Hindi mo na siguro binibigyan ng chika.
0: Kasi yung sa amin dati pag meron kaming ka-textmate, from time to time talaga nag-update talaga yun.
1: Yes.
0: Kamusta ka na diyan? Maganda ka ba ngayon? Pwede ba makasinghot ng amoy mo ngayon? Mga ganon. Tatanungin mo, hindi ba nababasa yung ano mo? Mm-hmm. Yung hita mo? Kasi ang init eh. Ganon ba?
2: Sana all.
0: Mga ganon na mga discarte dapat gawin mo. Para mas lalong masasarapan yung mga ka-textmate mo.
2: Wow.
0: Oo nga, totoo yun
1: lang. Oo.
0: Nakapaglagay ka na ba ng deodorant sa kilikilo? Pwede ba maamoy yung kilikili? Maganon.
1: Yes.
0: Oh, gusto mo, amuyin ko yung kilikili mo, amuyin mo rin yung hita ko. Maganon.
1: Oh, naka-PH ka na ba? Oh, di ba?
0: Ah, bakit ano ba yung diskarte mo sa babae pag nagte-text kayo or nagtatawagan? Mga ano-ano ba yung tinatanong mo?
2: Kung hindi na sila makipag-meet nung ano, tapos naghahanap sila ng Facebook, sabi ko, nakita niya na sa live kay Troy, sabi ko.
0: Hindi ganun. Hindi ganun na i-ano mo na nakita sa live ko. Dapat pag naghihingi ng Facebook account mo, kasi kayo naman yung nag-uusap, bigay mo kaagad.
1: Oo.
0: Huwag mo nang palawigin pa yung istoryahan na inyo. Bigay mo na kaagad yung Facebook account mo.
2: Sige. Eh, ngayong Sabado to rin, maano ko na mapayos ko na yung cellphone ko eh.
0: Ah, wala ka pa, wala ka pang cellphone pala.
2: Nahulog diba yung Troy sa ano, sa second floor? So yung ginagawa ng building, nahulog siya.
0: Oh, sino?
1: Wow, mataas pa yung nahulugan niya.
0: Sino yung tatanga-tanga dyan?
2: Yung cellphone.
0: Oh, really?
1: Oh.
0: Wala kasing buhay yung cellphone eh. So hindi pwede yung cellphone maging tanga. Yung siguro yung ano, humahawak.
1: Yung gumagamit.
0: So paano yun? Ah, kasi hiningan ka ng ano, Facebook account mo, hindi mo nabigay kasi sira yung cellphone mo, tama?
2: Oo. Oh.
0: Ayun. So, ganun yun. Hmm.
1: Sa susunod, hawakan mo mahigpit yung cellphone mo.
0: Oh, hawakan mo.
1: Yung parang nag-ano ka.
0: Kasi pag hindi yan naka, ano, pag hindi yan nakadikit yung itlog mo, nahulog din yan siguro. Black-white?
2: Ah, sige, Troy. Update ka ako, Troy, sa mga Sunday sa'yo kung pupunta ako dun sa ano, Hangya Kong Radio, ha. Tatawag ako.
0: Ay, mag-update talaga. Parang,
1: talaga lang, ha.
0: Parang mapapasubo ako nito, ha. Parang maka-message ako kay manager, ha.
1: Mabuti ka pa, mapasubo.
0: Bakit gusto mo yon?
1: Ako, kailan niya isubo.
0: parang mapasubo ako nito, parang makasabi ako nito, Boss Manager, magandang umaga, baka pwedeng makahingi ng radyo para sa aming kaibigan na walang kwenta na taga Manduriaw. Paano yan eh, aalis ka na din pala, hindi mo yun magagamit doon kasi ilo-ilo lang yun.
2: Ay, sabi ni boss, nagbago yung ano ni boss, sabi niya tapusin na itong project na to kasi dalawang palapag daw ito pala to. Oh. Ay, bali, back-to-back siya. Back-to-back na dalawang palapag.
0: Oh, kailan ba magtatapos yung ano nyo, yung project nyo hanggang taong ano?
2: Baka matagal po, mga buti pa ito ng mga 1 year.
0: Oh, sige. Ano, mapa-plug ka ulit ng number eh. Wala ka namang touchscreen dyan. Oo. Paano yan?
2: Kaya nga, sige, mag-update na ako, Troy, sa ano, sa Sunday.
0: Sige, kasi message ko rin si ano, si manager natin na mag-ano tayo. Magpapaalam tayo na magbibigay tayo ng radio para sa'yo, ha? Thank you, ha?
2: Okay, salamat, Troy.
0: Bye-bye.
2: Pwede maka-request, Troy.
0: O kanta, anong title?
2: Yung labis na nasaktan, ha?
0: Labis nang nasaktan ako. Ay, ewan ko sa'yo. Salamat, ha? Black-white, white-black.
2: Sige, Troy.
0: Bye-bye. Oh, may caller tayo sa line number 1. Good evening. Tagalog din ba ito?
3: No, it's Ilonggo.
0: Oh,
1: you're Ilonggo.
0: That's good.
1: Yes. How are you?
3: Fine, sir.
0: Oh, fine.
1: Oh.
0: What kind of fine? It's alfine or condensada or
1: refined sugar?
0: Refined sugar.
3: Powdered.
0: Powdered. Oh,
1: so you are very refined.
0: What a fine. Oh, may I know
3: it
0: your name?
3: Last long, your... More or less, it will last long, sir. Con powder.
0: Oh, really?
1: Oh.
0: Your name, please.
3: Jan, sir.
0: Jan
3: from... Ngagaw, sir, for request.
0: Jan. Our friend from Muliluni.
1: Yes.
0: In Iloilo City.
1: Okay. Yeah, that's it.
3: Did you play air supplies, Young Love?
0: Wow, there's a lot of supplies, ha? Air supplies. It's air supplies.
1: Yes. In Ilonggo, Manog Bulkit.
0: The title, what's the title of the song? It's Young Love, right?
3: Yeah.
0: Oh, we're adult love now.
1: Yes.
0: We're not young. So,
3: At heart only.
0: Yeah. I agree with you. Young at heart, but we are old.
1: You want to...
3: Old enough.
1: You want to hear the new version of Young Love?
0: You want?
3: I'll try.
0: Just listen.
1: Yeah, that's sa aming bahay. Tapos sinabi niya, Tuyang.
0: Layo-layo.
3: Ano ang galing ko sa verse, ha?
0: Habi ko kung ano, hindi ay ganda nga version. No! December is fast approaching.
1: Yes!
0: Today is 14th of July, 2026. But yeah, later on, Christmas is September in the air. Yeah.
1: Yes.
0: We've got July, August. We've got 2 months more to go, or 1.5 months. Will be
1: bear months already.
0: No, we'll be stepping on the bear months.
1: Yes, that's it.
0: So, December is fast approaching, my friend. So, what gift you want, or do you want this coming Christmas?
2: A gift of love.
0: Oh, it's a song again. It's a song again.
1: Do you want the version of Nora Honor?
0: Yes, do you want?
2: Okay.
0: Oh, sige. Sing it. Sing it. The gift.
1: This is the gift of love I give to you.
0: That's all?
1: That's all.
0: Ew.
1: Pelikula na ni Nora.
2: But it's much better if you can play Bette Midler's version.
1: Bette Midler?
0: Bette Midler?
1: Ayaw mo kay ano?
0: A gift of love. Bette Midler.
1: Yes. Ayaw mo kay Betty LaFia?
0: We have my one true friend and Wind Beneath My Wings. Oh. So what's your request?
2: That's nice.
0: So what's your request? It's from a distance, gift of love, my one true friend, or Wind Beneath My Wings?
2: Any of the song you have mentioned will do.
0: But I'm sorry, we will not to play that because later on will be the sign of spill. You know sign of spill? you know sign of spill? We have come to the day's end.
1: And followed by Pabansang Awit.
0: Yes, the Pilipinas.
2: What's this?
1: I could play it tomorrow in my program.
0: What's again? It's program or program?
1: Program.
0: It's program. Yeah. Well, your request granted. The song is Gift of Love by Bette Midler. Is it okay to you?
1: Give me the gift.
2: It's very okay, sir.
0: All right. So thank you.
1: Thank you so much.
0: Thank you for calling, and see you around.
2: Okay.
1: And do send us more dollars because we have no English anymore.
2: More power to your program. Yes.
0: Thank you so much, my friend John from Molilone, Iloilo City.
2: You're welcome.
0: Goodbye to you. It's 40 minutes after 11 o'clock. Our show is
1: dead. Ending. Our show is dead.
0: Well, alive tomorrow, same time.
1: Yes.
0: Yeah, from 9 to 12 midnight, it's Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And my name is Dolphy Langka.
0: Thank you so much to all the technical partners along the road.
1: Ano daw si Barryman ni Lobo?
0: And to all the station managers of all XFM stations in Negros and Panay, and to our big boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, thank you so much. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night, everyone. Bye.

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
3: System pain, tanggalang pain, fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
5: Wala isang konkretong sabat. Wala isang katumbas na rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sa kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
6: Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayag pa, namamayag pa. Saan mang sulok ng mundo?
8: Luzon,
7: Visayas,
9: sa XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM.
7: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
12: on air and online.
7: XFM Network Philippines.
12: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
7: saan mang sulok ng bansa.
12: Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa sentro. Kamusta sa Bullseye.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, kula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap sa mga balita, blam, sung amin, bigit mga DJs, nalakad, blam, blam,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Di mo!
6: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa
3: sentro.
2: Come sa Bullseye.
3: Department.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, nami pagkat sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na work.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bill. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kag

0: SFM Kid.
1: Eh, nami ang music ah.
2: Nga, SFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music magkatapos mong talk-up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, so, amin, bigit sa mga DJs nila. Kan,
3: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
2: Nga, SFM Kid how.
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold. Coffee Mix.

0: XFM all over sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na work.
0: Sanfon Gold Coffee

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Nga, XFM, gidaw.
13: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inami ang music, ah.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kun naka-X.
15: Simply
12: may how gid dapat.
15: Enjoy lang.
12: Nga XFM gid how.
17: XFM
0: 103.9.

0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kung si Hazel Unarse sa una, gainom ko siyang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa akong siyan, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Sa gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
12: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan

Pilipinas! Good morning, Siyudad Zang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome! Sa itong programa rin sa Exacting Pilipinas, magkatrapa sa buhay ang adlaw sang Miyerkules, July 15, nakita 2026. Tigskweldo, gitsang ibanda. So, good morning, Kag! Tee, kamusta ang inyong mga adlaw nga pagbugtaw? Kamusta ang inyong mga Wednesday morning? Sa pagmuklat, gitsing inyo yung mga mata, mga katrapa, no? Oras natin sa mga alas 5:04 na. And syempre, nagapamati ka mo diri lang sa itong programa sa Exciting Pilipinas. Makatrapa ka upon si katrapang Wendell Balinario. Good morning! And syempre, usubong Wednesday ang atong lakat sa panahon, mga katropa. Nagwa na si Bagyong Josie, mga katropa. Konti nangin isa na siya ka LPA sa liwata. Nag-exit na siya kung nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Pang isa karon, mga katropa, as of 5 a.m. today. Sa sunod sa DOST Pag-asa, mga katropa, ati ang Southwest Monsoon. Ang mag-aapekto naman niya sa bugos nga Pilipinas sa gihapon. Kagdariya sa Negros, mga katropa, sa Negros Occidental, ti mayara sa galom, pag-galom, no? Sa kalangitan nga mabatsyagan, kagti pag talithi, kag thunderstorm, mga katropa, no? Nga mabatsyagan. So, ti dala lang sa gihapon payo nga and sa inyo dira nga mapang-protection sa inyo nga kagalingon samtang nga ti hindi na ito mapapanag-tiyempo kung matulot-talit siya, ulan, or ti may posibilidad man nga mag-init-init. Oras natin, alas 5:05 na. Sa mga katropa natin nga nagatutok dire sa aton sa ilaya ni Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning. Nagalantaw siya kung nagapamati at the same time. Dire sa mga Talisay City Zone 15. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Nagatutok naman si Ma'am Elves. And kay Neil NJ, good morning man, no? Nagatutok kaya subong sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. And of course, sa mga nagpamati, sa mga tag sa karadyo, no? Kahapon, may nagpabaylo na dito sa ila radyo sa aton. Kaya mga katrapa, kung mayara ka mo dito sa radyo, nga balay, balayuhan, no? Gusto ninyo bayluhan sa radyo ka XFM, nga tibasko, gandang tingog, no? Na mapatian nyo kami all day. Diwa ka tropa, kantula ka mo rin sa istasyon sa may Earth Street sa may Fuentebilla sa may Barangay Tacoling, Bacolod City. Oras sa itong alas 5:06 na, mga katropa, kagsubong adlaw. Bago na naman, mga katropa, nga bang pag-good vibes nga itong ihatag sa inyo. At the same time, at the same time, nagahimos ka mo dira pa kanto sa inyo mga olubrahan kung sa eskwilahan man. This morning, update niyo ako, mga katropa, sa ito niyang musikahan. And of course, chikahan this morning, you know. At least ka mga magpadulong, sa ito naghikot ka mo, dali nga, wanta ka mo. Tingnan kita sa mga musika, mga katropa, at the same time, at sa ito niyang mapapagood vibes nga i-share sa inyo, mga katropa. So stay tuned. Diyan na pag-isuay inyo, mga tag-sekaradyo. Kagpadayon lang sa paglantaw sa ito niyo Facebook Live. At the same time, comment lang sa inyo mga pa-shoutout and pa-greeting sa ito niyang official Facebook Live sa karon. No, live na live kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mabatian makita sa inyo, mga tag-sekaradyo, mga katropa, sa itong radio frequency nga 90.3, 103.9, and 96.7. Ano? Sa liwat sa 96.7 and 103.9. Para dira, mga katropa, sa FM Gaban, sa liwat sa inyong mga tagsa karadyo. Oras sa taon 5:07 na, alas 5:07. So bang, mga katropa, padulungan naman natin ng ato niyang mga musikahan this morning. At amat-amat dira sa nga kilis sang imong tinigang, ano? Samtang nagkakanta si Yeng Constantino sang

0: Classical Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: Good morning and nagabalik sa inyo mga tagsikaracho. Dari lang sa itong program Exciting Filipinas sa XFM Bacolod. Good morning mga katropa, good morning. Oras na ito na alas 5.23 na. And subong aga, no? Te, luto na da. Luto na ang mga pamahaw to da. Luto na ang itlog na pinirito. Ang inyo drang nga tinanok nga saging. Luto na. Parisan sa kape. Bow! Ka-perfect. Mga katropala, 5.24 sa aga, kagsubong, at naman padulungan ang pampagood vibe, no? Kaya at the same time, educational, ano ni siya, information. Grabe, ganon, may ganon. Hindi, educational ni siya mga katropa. Tungod, nga Ario, isa ni ka trending TikTok video, kung sa tingin ng mga estudyante na naghimo, nga, daw acting nila, ang types of character conflict sa mga katropa. Sa English ni nga subject, right? Subject? Subject ka dyan. Sa English, subject, which is mga katropa, ti, sa ano pala, no? Sa mga stories, types of character conflict. Ano ba mga conflict sa isang character, sa inang book, sa inang story, sa inang movie, or whatever, drang again, tanaw ni Morgan, pamatian ni mo, drama man na siya. Anong conflict? Mga sinagat na conflict, ano na siyang problema? Dira ko nga nang isa na siya ka-istorya. Diba na? So mga katropa, makita sa inyong video ang types of character conflict, which is character versus self, character versus character, tapos character versus society. Explain talang further later. Character versus nature, or character versus technology, character versus supernatural, and character versus fate or destiny. Pero ariya ho, tanawa niyo bala ang pagsasadula, kumbaga, sa mga estudyanteng ito na nagtrending sa TikTok. Kasi mga katropa, hundred of thousands na ang reaction. Ambot lang kasi maglabot pa nila 1 million. No? Pero ang views kita naglabot na millions, mga katropa. Sige, are live na live subong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! TikTok ka na! Types of character. Character versus nature. Character versus self. Character versus technology. Character versus society. Tama itong ilang pagsasadula mga katropa. Pero hindi na siya amuna ha. Pero di, sama ako makita mo. Ang ilaya ba sa character versus character, ang duhag diya ka cleaner, so ang naglampo sana ay silihing. Ang sa character versus nature ba ang babae nagsumbag-sumbag sa tanom. Sa character versus technology, ang tao gampang eme. Mobile legend. Sa character versus society, isa classmate nila yung pulihan nila. Pero, what we say mga katropa, abid nung, at character versus character, ang muna siya mga katropa, ang sa mga prikula, wala kung sa mga story nga nagkakontrahanay, ang duha ka character, kung baga sila nga duha ang ano, ang kontra ko baga may villain, kag may hero, duha ka character, yes. Ang character versus self naman, usually mga katropa, ang mga story na balang ang bida mismo, nga timira siya struggle sa own niyang thoughts, emotions, or fears, or mga decision niya da, mga katropa. So that's why, character versus self. Pero character versus self sa hindi niya video. Kinagan, it is self. Ang character naman versus society, tiyan muna siya mga katropa nga, ang mga stories balang nga, example, ako bida. Tapos, amo na gusto ko himuon, pero ti ang tradition namon or rules sa amon nga balay akong society, wala ga align sa akon or may amon nga law nga hindi dapat himuon ang amon ni. Pero gusto ko yabi, amo na, braho na siya. For example, sa mga movies, abing ang bida, i-arrange married, na amo na blaman katropa. So, like, character versus society, no? Pero magsining naman kita character versus nature, mga katropa. Hindi niya hangang kontra mo, kahoy, gitigat pungulay ka mga kahoy. Hindi. When we say character versus nature, mga katropa, amo naman ni saya, ang kontra mo ng environment. For example, kalamidad, no? or nabalang mga pangilat dira ang ati ang mga movies na binga mga tsunami, no? Amo na siya mga katrapa. Ang character versus nature. One man say naman, character versus technology, ang gila, di nga pagsasadula ako. Gampang siya sa Mobile Legend, character. Hindi, amo naman say character versus technology, amo naman siya yung kontra. Machine o kontra mo, artificial intelligence, just like, for example, sa Transformer. Kaso nga, Transformer kontra yan, ano machine lang eh. Pero for example lang, ah, tiyan mo na, tao versus robot. Man, amo na siya. Ang character versus technology. Kag-character naman versus supernatural, tiyan gets na natin kontra mo. Doon mga gahom-gahom. Na samtang naman, ang character versus fate or destiny, amo naman siya ang mga, ano mo na ba, punggan mo ng destiny, mga final destination ba lang, mga galawan, isang story. Pero ito yung malingaw ka na sa ila, ginubra yung some types of character conflict. Kasi hindi mo nila literal. Na pero ito yung lingaw ang mga netizen sa ila. So those are the types of character conflict or the types of conflict in the story, mga katropa. Grabe mo na yung lecture sa English. Kagate, mga katropa, mo ina yung aton nga Papa Good Vibes. So mga agate, ano sinunda yung inyo kontra? Self versus self or man versus his packet? Wala na manood ang bulis. Good morning sa ila yan ni Jelwin. Ano, maya bago, maya. Then sharing niya si Bishop Louis Galbines na kuno ang bago ng obispo sa Bacolod. Oy. Sa bulan naman kuno sa August, das nga bulan. Welcome tayo, no? Si Bishop Louis Galbines sa Teresa Bacolod. Si Arnais Irida, good morning. Kay Jelwin ng Balnede. Ay, same lang yan, gin-comment. Good morning man sa tanan natin yung mga katropa peeps. Sa ila yan ni Kenneth John, sa ila ni Melly E. La Rosa, good morning. And of course, sa tanan yung mga katropa natin sa ila yan ni Tita Salina Taraje, dira, good morning. Sa ila yan ni Mary Ann Ledesma. Sa mga katropa natin nga, nakataga na sa aton nga radyo. Good morning! And syempre, good morning man sa mga nagpamati sa aton. Subong sila mga tag sa karadyo. And nag-scroll-scroll sa aton nga Facebook Live. Oras na aton mga katropa, 5:31 na. Okay na kita sa oras. Kag syempre, kita-kits na naman kita buwas. Dari lang sa aton programa. Exciting Pilipinas. Himos na, pamahaw na daw. And don't forget mga katropa sa tiyempo na ito, subong wag grabe ang pag-bailo-bailo kung pag-bailo-bailo sa ito nga panahon. Mga katropa, ulan init gid. So, dapat protektado ka. Magtumal kita mga katropa sa ito nga Suntown Vitamin C. Para protektado ang imulawas, basag imuresistensya, batok sa balatia. Thank you so much, gid. Saliwat, mga katropa. Yan, kinakits buwas. No? Ayun yung pag-isopan niyo mga tag sa karadyo. Padayon lang sa pagpamati. Magabulos ang The Secret of Health kag after that, balita na naman sa aton kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Thank you so much sa liwat! Happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: The Moment News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko. Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod gida niya mga suwestiyon aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila iya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala na ito, kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa na ito inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga otanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Siklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod naton na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sang aton sini nga yan pag aslom sang aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon, panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom man kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gitsa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila, kung tabok lagi ni sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. equation. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin nga TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilas rin nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin nga mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema

0: Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngayon sunod naton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo naton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gitatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kala noon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni, kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Something.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy

lawas ti ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Tang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha pagkatapos nila, tapos sila carbohydrates, tapos sila sini sang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kag iban pagyud ano bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag as Santhon Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amoning Santhon Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crash tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa sininga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom mga kita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C, sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kung no ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na aton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun, kaon to ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chancha sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton din mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkumbinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong yas sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid

0: 3, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sining pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
1: Gusto mo

0: ka. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawaga poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ng aton sa depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sa nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga siya doka. Ang ginidiya ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagakalma siya, kaya naganami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababaihan nga may mga hormone na imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa ng cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ng memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa ng lawas, magpagsik man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ng aton sa ninyong kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sa vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira kag i-consult sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon nyo mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo, kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay-bay, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton agiri, sa aton sining pagpangalaga, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Exciting!
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Ang ganda na saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
20: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
21: Bakit naman?
20: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
19: Naku! Nakakatakot naman yun!
21: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
20: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
22: Isang paalala mula sa NGC.
23: XFM 103.9.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: Center. Mga balita nga una mo mabaldiri mo mabalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Manila.
2: XFM time, alas 6:15 na. May nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Sa kagusiling kamang subukabahin sa kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: At lao kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Hulyo 15, tuwing 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namon sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, dira subong sa aton, sa mga nagatutok na mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa inyo dira ng mga radyo sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kaya raman kita mga katropa sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman, nga 87.5. Kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download ang aton nga official streaming app sang XFM Philippines. Tara sa inyong mga Android phones, mga katropa. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre. Kag ma-access dira ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, miyara man kita sa text line sa ito niya estasyon ang ating numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na, kag mga katropa atong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Para sa aton karon nga update sa lakat sang panahon, Bagyong Josie nagwa na sa Philippine Area of Responsibility sining kaagahon. Para sa ton nga mga balita naman o kon headlines sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Special Task Force igatukod sa PNP sa pag-usisa sa kamatayan sang American national nga isa ka marine biologist sa Banwa sa Sibulan, Negros Oriental.
3: Samtang bangod sa ginlamon sang kadena sang motor yang jacket driver na aksidente kaginbawian sang kabuhi.
2: Empleyado sa City Legal Office nga ginaligar nagwaslik puder para makalikaw sa bayad sa ilimnan ang dagdagan sang show cause order. Kag para sa aton nga mga headlines sa balita sa National
0: Express Balita National News.
2: 21 ng patay abangod sang Bagyo Inday kagabagat sa bayan sang Southern Mindanao.
3: Lauman ang pagnubos ang pamasahe sa eroplano sining gabulan.
2: Para sa aton nga mga headlines sa international news.
0: Express Balita International News.
2: Trump administration naglunsar sang kampanya sa pag-isolate kag pagpukan sang International Criminal Court.
3: Luyag sang US nga kontrolo ng Strait of Hormuz toll fee ginaduso.
2: Sa aton nga balita sa sports, Spain, nakasulod na sa finals ng FIFA World Cup.
3: Sa ito naman yung showbiz news mga katropa, Bea Alonzo, ginkasal na!
2: At para sa itong balita, special kaupod si katropa ang James King. At ni Baloon mga katropa, ano bala ka successful ang married life sa isa ka couple kung sa mag-asawa? Eh Baloon, ito ni mga katropa, sinunis lang nga doa. Longest married couple sa kalibutan. Alas sa SBN, tina mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagibanta. Kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Aton padulungan ang mga detalye sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Magatukod sa Special Investigation Task Group o kung SITJ ang Police Regional Office Negros Island Region, agad ba imbestigahan ang kamatayan sa isa ka dumuluo matapos ini ang ginaligargi tiro sa sulod sa iyang abalay sa Purok 3 Barangay Ahong, Banwas ng Sibulan, probinsya sang Negros Oriental, gabi sang Hulyo 12. Ang biktima gikilala sa kay Kent Edward Carpenter, 73 years old, isa ka professor kag marine biologist gikan sa Virginia, USA, apang nagapuyo na sa lugar kag upod sini ang 34 anyos nga babae kaging kilala sa kay alias Reina. Sa indiksimbermasyon nga gipagwas ang ProNIR, ginsulod sa tatlo ka mga suspek ang balay sa biktima. Samtang nagalantaw pa sa telebisyon, inali na lang ining tiro sa mga suspek kag naigo sa ulo nga nagresulta sa iyang kabatayon. Gilayon man nga ginggapo sa mga suspek si Reina kag ginaligar nga ini ang ginhibuslan kag nakaaguman sang pila ka mga samad sa lawas kag sa karon ginabulong sa ospital. Nagpasalig ang ProNIR gatutukan ng investigasyon sa insidente kag nagapaday na ang pagkuha sa mga ebidensya para sa pagtumod sa pagkilala sa mga sospeka ngala sa likod sa insidente kag ginahibalo pa kung nanugid ang motibo sa krimen.
3: Patay ang isa ka manugbalig sa karne matapos maaksidente nga ginamaniho sini ang motor sa Purok Katilingban, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod, Agas, ang Hulyo 14. Ang biktima ginkilala sa kay alias Leo, legal ang edad, kag residente sa Purok Guanzon, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office TEU, samtang nagadalaga ng motor sa biktima, giniligar ginlamon sa kadena sa motor ang jacket nga nagresulta sa aksidente. Nakita sang mga medical responders nga ang biktima ang nagahumyangon sa dalan nagkagila nga gitinguan para madala sa ospital apang ini ang wala na sang kabuhi. Bangod sa naagom sini nga injury sa lawas, nagagwa man sa investigasyon nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
2: Patay ang isa ka senior citizen matapos naging tiro sa lima ka mga armado sa sitio Maabo, Barangay San Isidro, Banuas ang Ibimagalona, Agas ang Hulyo 13. Ang biktima, ging kilala sa kay alias Jerry, 64 anyos, kag-residente sa Rasabit, Kilugara. Sa aliks ang investigasyon sa Ibimagalona PNP, may nagabot ng lima ka mga armado sa balay sa biktima, kagilayan nila nga gintawag si Jerry, top-top nga gintiro sa mga sospek na nagresulta sa kamatayan sa biktima. Nakagam sa tatlo tanang kapilas sa nagkalailang bahin sa kalawas ng biktima, samtang ang mga sospek nagpalagyo matapos na natabo nga pagpanglutang. Kagsakaroon, ginahibalo pang motibo sa natabo nga krimen. Nakuha sa lugar sa insidente ang isa ka basiyo sa ginapatayan bala sang M16 rifle na posibleng gamit sa mga suspek tiro sa biktima.
3: Nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga accidental firing ang natabo nga nagresulta sa kamatayon sang soldado kag wala ini nagutas sang kaugalingon nga kabuhi sa Purok Tilapia, Barangay 3, siyudad sang Bacolod hapon sang Hulyo 12. Kumadumduman ang soldado ginkilala sa kay Private First Class Erwin, 31 anyos katapos ang Philippine Army, samtang ang iya asawa nga napatay matapos nga ginbunos ang iyang awgangan nga lalaki ginkilala sa kay alias Leonora, 26 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Edwin, 54 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 2 sa pagpanguna ni Police Lieutenant Conan Gadayan, samtang nagabaisay ang mag-asawa ginaligar nga nagkuha sa service firearm nga Glock 17 si Erwin kaginaligar nga gintinguhaan nga agawon sang iya nga biktima. apang nagresulta sa una nga lupok kag pag-agaway tubtob nga nag-igo ang biktima sa sulod sa ikaduha nga lupok nga nagresulta sa nga iyang kamatayon kag nakita sa iyang amay tubtob nga ginbuno siya ang asawa sa iyang bata sa makapila ka beses nga nagresulta man sa kamatayon siya. Sa karon nakahunong sa kustodiya sa kapulisan si Edwin kag ginatudlo sa pamilya ni Leonora ang kabangdanan sa tanan kag desidido ang pamilya sa biktima ang magpasaka sa kaso.
2: Natala na nang dagdagan sa show cause order ang isa ka regular ng empleyado sa siyudad bangon sa pagpamintaha. Sini, suno kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu kung mapermahan ni Mayor Greg sa tayang dokumento, idagdag na inigilayon sa natungdan. Naibaluan ang nasambit ng empleyado sa City Legal Office ang ginreklamo matapos yung ginaligar na nagpakilala bilang isa ka empleyado sa siyudad. Agad malikawan ang pagbayad sa iyang bill sa isa ka bar sa Goldenfield Complex. Nagpandam naman ang City Legal Officer nga wala sang empleyado sa siyudad ang dapat itolerar o kondampigan bisan pa sa iya mismo nga departamento. Ang reklamo ang in-report sa CLO sa isa man ka-empleyado sa ngilimnan. Samtang ang isa pa ka-empleyado nga gipahayag ni Mayor Greg Sataya sa flag raising ceremony ay sa tinalikdan nga Lunes ang padayong pangaginimbestigaran samtang ginakompleto pang tanang impormasyon kag ebidensya.
3: Mga personnel sa National Crop Protection Program o NCPC ang natala na magasapol subong adlaw sa mga mangunguma sa ikalima kay ikaanom nga distrito. Sunod sa kay Congressman Dino Yulo, ang mga issue sa agrikultura nga hambalan amo ang pagtuhaw sa Army Worm sa mga kamaisan sa Banwa sa Moises Padilla, RSSI, kang iban pa nga peste nga nagahalit sa food production. Matapos sa pagsapol, mahimo nga magahimo man sang rekomendasyon ng group po kag makapain sang pondo ang lokal nga gobyerno kun kinahanglanon.
2: Governor Bong Lacson magahatag lang sang bulig sa pagtapna sang red soft scale insect kon RSSI. Kon biological approach ang imuon sa mga katubuhan kag hindi maghatag sang pundo kon gamiton sa iban nga pamaagi. Inipayag sang gobernador sa planong aerial spraying operation gamit ang eroplano sang iban nga mga planters grupa. Sa Bernes, pila ka mga mayors nagtambong sa imbitasyon nga dialogue kag ginahingyo sa ila sang UNIFED nga maghimo sang localized declaration sang state of calamity. Apang sunod sa gobernador nagadeclare naman sang state of calamity ang probinsya, gani bisan hindi na kinanglan nga may localized declaration kag magagamit na sang pondo ang lokal nga gobyerno. Apang nagapanindugan ang probinsya sa pamaagi nga hindi makahalit sa iban kag hindi tuman kagasto.
3: Hindi na tuman kadamo ang dugang casualty sa bakin sang bahoy nga suspected case sang African swine fever. Rason nga nagapati ang gobernador nga bangod sang leksyon sang nagligan nga tuig makahibalo na ang mga manugbaboy sang ilang limuon kung may kaso sa ilang babuyan. Sa data sang Provincial Veterinary Office, may total nga 2,185 kahogs ang napatay kagini ang 3% lang sa kabilugan nga populasyon sang baboy sa bilog nga probinsya. Hindi naman matuod sa karono kundi naman siya matuod alarming apang nagpanawagan ang gobernador nga ipadayon ang pag-alerto bangod mahimo magatuhaw iniliwat kon maghalog ang pagbantay ipabilin gid ang checkpoints kag inspection team.
2: Wala nagsipot ang walo ka mga grupo lagip na ang SK chairman sa Barangay Felisa nga nagpahayag sang ila pagkontra sa plano sa Victoria City nga magdala sang magdisponer sa residual waste sa Bacolod City Sanitary Landfill. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, alas 10 medya sang aga pa lang nagahulat na siya gud mabatian ang ilang panindugan kag basabat ang ilang mga pamangkot nga may kang tanan sa nasabit nga issue. Apang wala sang bisan isa sa mga grupo nga nagabot sa gipatigay nga committee hearing. Bisan pa nga gin-withdraw na sang Victoria City ang aplikasyon sini para sa paggamit sa Bacolod City Sanitary Landfill. Gimpili gyapon ni Espino nga ipadayon ang hearing nga gud matalakay ang mga issue nga gipalabot sa mga nagapamatok sa plano. Ipahayag pa sang konsyal nga importante nga mahatagan sa klaro nga sabat ang mga pamangkot kag kabalaka sa publiko agud malikawan ang paglaptas ang hindi insakto nga impormasyon kag mas matagaan sa importansya ang issue sa komunidad.
3: Kabahin sa malawig na plano sa rehabilitasyon o kung rehabilitasyon pagatukuron ang mas luwas nga loading kag unloading area upo ng sidewalk agud magatag sa nagakaigong espasyo kag mapabakol ng seguridad sa mga nagalakat sa lugar malapit kun sa bakin sang Burgos Cemetery nahibaluan nga ginponduhan sang 4.7 million ang bugos nga rehabilitasyon project. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, padayon ang exhumation process nga magalabot pa sa 15 tubtob 20 ka skeletal remains kada adlaw ang makukay kag mapadasig man sa karon kung ginapadasig ang preparasyon sa nasambit nga proyekto. Dugang pasining samtang wala pa nagsugod ang rehabilitasyon, ipatuman anay ang half-lane closure sa bahin sang patio nga may narumpag nga pader agud maprotektahan ang seguridad sa mga motorista kag pedestrian nga nagalabay sa lugar. Sa karon padayon pa nga ginapalapnag kag ginapalambot sa pamilya sa mga winatay ang paghimuon nga rehabilitasyon sa lugar. Madugay man o kung magadugoy man sang tatlo tub-tub apat kabulan ang pagsaylo sa mga tulaan sa bone vault sa Handumanan Cemetery in kaso nga maplastar na kag mapahiwalo ang mga pamilya.
2: Alas 6:30 na, mga katropa, inyo nabatian ang mga countdown sa balita diri sa lokal. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Alas 6:31 na kag mga katropa. Ato na nipadulungan ng pinakuling nga update sa lakad sang panahon.
0: Express Balita Weather Update.
2: Nagawa na sa Philippine Area of Responsibility kung par kag nahimo na lang low pressure area ang anay bagyo nga si Josie so good last 2 kay na sa kagahon. Samtang isa naman ka low pressure area ang yara naman sa guwa sang par sunod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung ang pag-asa, manubo ang tiyan sa sining nga mabasko kag mahimo nga bagyo sa sulod sa masunod nga 24 oras. Sa subong southwest monsoon o kung habagat ang nag-aapekto sa western section sang northern Luzon. Sa Negros Island region kag sa western Visayas naman, nangin maayo ang panahon na pang may mga posibilidad sa gihapon ng paglapta-lapta sa nga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanag-uuba dala sang localized thunderstorms. Mahinang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay man nga pagbalod sa kadagatan. Kag para sa ton naman nga mga detalye sa balita sa National.
0: Express Balita National News.
2: Naglabot na 71 napatay sa bagyo Inday kagabagat samtang nagapanawagan sang gilinig nga bulig ang mga residente sa ginbahaan nga mga komunidad sa Southern Mindanao. Nagtaas ang numero sang mga napatay matapos ginkumpirmar sa mga rescuers ang tatlo ka bangkay sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos kag Davao Occidental. Sino kay Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce ang mga biktima ang lakip na sa mga ginanod sa baha nga nagigo sa barangay sang Julio Jazz nga naggubas ang mga dalanon kag panimalay. Una nang gin-report sang mga otoridad ng siyam ka mga napatay sa malapatan, pito sa Kalanogas kag duwa sa Bukidnon.
3: Lauma ng pagnubo sang pamasahe sa eroplano halin sa Julio 16 tub-tub 30 kasunod sang pagnubo sang Civil Aeronautics Board kun CAB sa fuel surcharge sa level 8 gikan sa level 9. Bangod sini magabayad sang fuel surcharge ang mga domestic passengers nga nagalabot sa 253 pesos tub-tub 787 pesos, samtang mga international passengers naman ang magabayad sang 835 pesos katubtob 6,208 pesos. Madumduman nga naglabot sa level 19 ang fuel surcharges humalin sang Abril 16 tubtob 30 sa tiyon sang kasagsagan sang kinagamo sa Middle East.
2: Alliance of Health Workers naghangkat sang bagong agin tangdo nga Secretary sang Department of Health nga si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. sa pagpauswag sa mga kondisyon sa mga healthcare workers kag sa pagpasanyo sa mga polisiya nga nagapasulabi sa ikaing lawas sang publiko. Nagalaom ang grupo nga magapabilin nga tayuyon ang Tinglicom sa iyang panindugan sa pagpamatok sa pagpribado sa mga pampublikong ospital lakip na ang ginaduso nga privatization sa Philippine Orthopedic Center pagisalugan nga pagpabaskog sa public health care system kag pagpasiguro nga ang mga ospital ay kapabiling nga accessible sa tanan nga Pilipino.
3: Ginapayag nga ginabantayan ni Senator Bato de la Rosa ang proseso sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suno sa kay Attorney Ezra Ito kon Israel Ito Torion. Apisara nga ginako sa abogado nga wala inisang direkta nga contact sa iyang kliyente nga si Senador Bato. Sigurado naman ini nga nagabantay sa karon sa trial nga ginapatigayon kontra sa Vice Presidente. Padayon lang ang monitoring sang Senador bangod mayara sang lehitimo nga pamaho nga dakpon siya sang mga awtoridad. Nagapangatubang karon ang mamalida sang arrest warrant gikan sa International Criminal Court nga ginbando sa Department of Justice sa mga awtoridad nga ipatuman. Nagapatiman ang kampo ni Senator Bato nga posibleng matabaliwatan na tabo kay anay Presidente Rodrigo Duterte sa dayon matapos madakpan na gindala inidiretso sa Dahig, Netherlands.
2: Alas 6:35 na kagaton, mga katropa, na batian ng mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na dulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Caps.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
2: At ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
2: Ang administrasyon ni US President Donald Trump ang naglunsar sa kampanya sa pag-isolate kag pagbungkag sa International Criminal Court bangod ginakabig sininga pamahog sa soberanya sa Estados Unidos. Gipag ni US Secretary of State Marco Rubio nga hayag nga ginsikway sang Amerika ang otoridad sa ICC sa pag-imbestigar o kung pag-akusar sa mga pumuluyo kag opisyalis ang pungsod. Sunod sa iyang unang intensyon sa ICC ang pag-akusar lang sa mga seryoso nga paglapas apang nangin mas radikal kag sobra na ini nga nagapanindugan nga hindi pagtugutan sa administrasyon ni Trump nga pahugon ang mga opisyal sa Amerika. Bisan ang presidente sa Amerika kag ibang pagkaangay ni anay President George W. Bush, madugay na nga nagasiling nga ang ICC wala sang otoridad sa pag-imbestigar kag pag-akusar sa mga Amerikano, partikular sa mga katapusang militar.
3: Si Presidente Donald Trump sa Estados Unidos nagsilingaluyag sa Estados Unidos nga kontrolo ng Strait of Hormuz sa diin nag-aaging halos 20% sang langi sa kalibutan. Suno kay Trump, ang US mahimo nga magkontrol sa alagyan kag madula sang iyang papel bilang isa ka manug bantay. Dugang pa ni Trump paluyag man sang iyang administrasyon nga bayaran sila sang ibang pungsod para sa ginagasto sang Estados Unidos sa pagbantay kag pag-secure sang Strait of Hormuz. Kasunod, sinigin anunsyo man sang Presidente nga ang US nagabalik sang naval blockade batok sa Iran kag magapatuman sang 20% nga toll fee sa mga kargamento nga nagaagi sa Strait of Hormuz agud gastohon sa mga kinahanglanon sa pagmaintenar sang seguridad sa rehiyon.
2: Alas 6:37 na inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa International kag ningin nadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa kag soya powder kag ginpadami pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: Mga katropa, ito naman padulungan ng balita naman sa sports.
1: Express Balita, Sports.
2: Nakasulod na ang Spain sa 2026 FIFA World Cup Finals pagkatapos nga ginluto sang France sa score nga 2-0 sa semifinals ang subunga kon ka sininga kagahon Hulyo 15 oras sa Pilipinas. Dominar sa Spain ang hapang sa ika-22 nga minuto matapos makagol si Michael Oyarzabal paagi sa isa ka penalty kick. Nakuas ang Spain ang penalty matapos ka ma-foul si Lamine Yamal sa sulod sang penalty area. Naglala ang sitwasyon sa France ang nagkuha sa substitute ang defender nga si William Saliba bangon sa injury antes matapos ang first half. Sa second half, mas nadugangan pagid ang advances ng Spain sang nakascore si Pedro Porro matapos ang maayong kombinasyon nila ni Dani Olmo. Wala to na lang sang Spain ang daog sa semifinals sa tunga sang England kag Argentina. Samtang ang France magampang para sa ikatlo nga pwesto. Ang balita sa sports, ginadulo sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: At ang padulungan naman na balita sa showbiz, mga katropa.
1: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa itong mga showbiz balita, naglupok ng balita kagabi, mga katropa. Ngayon ay si Bea Alonzo, kagang iya, mga katropa, nga fiancé nga si Vincent Ko. Nga tiabi isang tanan, mga katropa, nagbulagay na sila ang ginkasal. Mga katropa, hindi ini mismo si Bea o kung si Vincent Ko man ang nag-post sa ilang social media. Wala iban, kundi mga katropa, si Binay, no? Si Senador Nancy Binay, mga katropa, ang nag-post. Kaya nag-post ni mga katropa nga nag-congrats sa kay Bea, mga ito, selfie nila, nga duwa, nga nag-congrats mga katropa sa kay Bea. Congratulations on your wedding. Di mga katropa, biskan wala pa nakapost ining duwa, mga katropa, kay ti ang pagkahibalo sang tanan, nga nagbulagay sila tungod sa mga prenuptial agreement last time, mga katropa, kay ti in-check ining si Vincent Ko, mga katropa, tagiya sang pure gold, mga katropa. Ti abisang tanan, bulagay na ni sila kagabi sang tanan na sa move on stage na ining si Bea Alonzo. Pero kagabi, naguluwa ang mga litrato nga ginkasal sila. Hindi sa simbahan, mga katropa, do ano lang siya, no? Do ka ano lang siya gani o nang naka ano lang sila naka barong kag naka suit lang si Bea, mga katropa, kumbaga ti for sure abogado, no, ang nagkasal sa ilang mga katropa or either politician, kay ti wala man sang further nga information na mayangot sing nika. It's just that nga si Nancy Binay, mga katropa, ang nagpabalo lang gid ni gani kahapon sa publiko, kay ti nagpost siya, mga katropa, nakitaan ang ilang litrato kag sa nasambit ya, mga katropa, mga kasal. Tinahibaloan nga ining si Vincent Ko, 38 years old ni siya, mga katropa, at ining si Bea naman, 44 years old. Kagtigin natawagan ni ko nung match made in heaven ang ilang relasyon nga duwa, mga katropa. Pero ti amunay ang ginahulat-hulat, ako madugay na ginahulat-hulat sang mga netizen, mga katropa, nga ti akaslon si Bea. Kahit mga katropa, pila na ni ka heartbreak, halin pa lang sang 20s siya, hasta nga nag-30s, and up to now nga ng 40s siya, kadamo-damo sang heartbreak niya, mga katropa, sa mga lalaki. Pero ti ambalga na isang mga tao, she's ano ko, no, she's an independent woman. Kahit ti damo-damo siya, mga katropa, manggaranon, may farm, guapa, may napundar na, dako savings, she can do whatever she want. Pero just that, nga ambot ko nga ginainto pa siya, no, sang mga lalaki, halin sa unan, mga katropa, no, ti ang pinagin ka latest nga ex niya, si Gerald Anderson, nga nakibot lang siya nga, hambal niya ni Gerald, bulagay sila siya, kung wala kabalo nga bulagay na sila gali. Tapos ang kay Dominic, mga katropa, nga ti na-engage man sila, pero wala man nakasal. Kagsubong, mga katropa, amo rin kay Vincent Ko, nga una-una, ti get-engage man sila, tapos may mga balita nga nagbulagay sila tungod sa prenuptial agreement, pero wala gali, mga katropa, wala gali, ti ang mga showbiz, hindi gid man makakalaps ang tanan nga impormasyon. Kagsubong niya, kasado na sila nga duwa, mga katropa, no? Pero sa karong dula, pag inabalaan kung diin-ine, pero ang nagagawa sa social media nga si Makati Mayor Nancy Binay ang nagpaambit sa nasambit yang litrato. Mga katropa, mo na nga ito niya nga showbiz balita. Sumunga adlaw, Drea, no, sa sa Express Balita. Oras na itong 6:42 na, kagang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton niya habon ng mga pampaputi sa Yes to Health. Una di rin ang aton niya, Santon Plus Herbal Soap. Ang aton niya, Santon Plus Herbal Soap, makaprevent sa early signs of aging o kung skin aging, plus makapaputi sa aton mga panit. Makapadulaman sa germs, kagabaho, amoy sa mga lawas. Mga katropa, gamit na sa ining Santon Plus Herbal Soap para sa bugos nga pamilya. And syempre, may isang pakita kahabon man, ha, para naman sa mahilig sa glutathione. And Gojek nga ginimpunan pa sa Virgin Coconut Oil con VCO. Ginimpun sa isa kahabon sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:43 na, mga katropa nyo nabatay ng balita sa showbiz. Kagtiging kasalagid man si Bea. After to pila to katawo tong nagano to gani. Una to si Dominic.
3: Nag-propose siya si Dominic, tapos, pero wala na dayon.
2: Pero di ba si sino nang galing kasali gani? Amo ning kaslo mas latane para galing
3: si do.
2: Except kay Dominic. Siya ni di ba? atong do grabe man nga preparasyon.
3: Kung may Chinese kay may prenup. Oo.
2: Oh, kahit itong prenup na utod man, untat.
3: Oo, kahit ito, pirmahan pa itong mother ni Vincent sa iyang mga prenup. Ano, kahit i-check sila ba?
2: Ako na, ano pa ito gali.
3: Ito,
2: Teryo, nag, simple na lang. Simple na lang kasal.
3: Correct.
2: Oh, gabing
3: gulpi lang. Gulpi na lang. Kibot lang sila.
2: Yeah, mas may pamagabo na lang na, no? Mas kripto kakasal ba? Congratulations sa kay Bia eh. Kinakita na forever.
3: Finally.
2: Eh.
3: Finally.
2: Alas 6:44 na mga katropa. And speaking of kasal, Ario, hasta san o balang inyong pagpalanggaan ay bilang mag-asawa? Oh, bilang kasado na? Eh, mayra, nangin failure nga marriage life, no? Mayra man nga nangin successful. Rara story, antay ang successful. So, ti ang iban, gina-workout man nila para mangin ano naman ang ilang, ano eh, no? Ilang marriage pala. Mangin makabangon liwat, no? Siyempre, pinanumpaan nyo na. Numpa ka mo sa simbahan. Till death do us part. Kag, ano na, in sickness and in health. No? Mga vows nila. Meron na ganun ibang katropang Mendel nga renewal of vows. A vows, no? Renewal of vows nila after, iba, after 10 years. Meron na sila mo, no? Pero ano na ni man? Ano na ni silang, di ba may, ano, may silver, may gold? No mo na, no?
3: Platinum.
2: Ano na ni silang duwaya man? Platinum na ni silang guroy. Kaya sila yung ni katropang Edo, kilala yan eh. Longest married couple sa kalibutan.
3: Wow.
2: Tibilog ang kalibutan. Katropang Ed, kamusta sila?
0: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Katropa, malawig na kamubala nga nag-out na nais ang iyong mga banaw o nasawa. Gusto mo nga maglawig pa ini? Welcome and good morning sa aton nga Balita Espesyal. Ikaw po si Katropang James King. So 103.9 XFM Bacolod. Salamat sa mga nakatutok kag dagapamati sa aton nga programa silingaga kag para sa aton nga balita espesyal. Uy, may bagong record breaker para sa longest living marriage. Ano kalawig niyo nga gusto nga mag-updanay nga mag-asawa ka tropa? Well, duha ka centenarians ang naka-break sa Guinness World Record para sa longest marriage of living couple. Siya si Manuel Angelim Dino, 106 years old. Una niya nga nakilala si Maria de Sousa Dino, 102 years old, samtang sila nagkakolekta sang sweets sa Brazil sa 1936. Well, dugay man sila nga nagkilalahay, hasta silang magkita ay siliwat sa 1940, or years after. Sang sila ang nag-updonay sa liwat, nagkita ay mga katropa, si Manuel ang nagpabutyag sa iyang higugma sa kay Maria. Kagin sa batman, positibo man nga ginbaton ni Maria sa karon ng ining couple mga katropa, happily married for 85 years. Actually, napasugot ni Manuel si Maria nga mag-updonay sila mga katropa pagkatapos nga magpaubra sang balay para sa kaugalingon ni si Manuel para sa future nila nga mag-asawa ni Maria. Mayaran sila sang 13 ka mga kabataan mga katropa. And nabuhi sila pagi sang pagtanom sang tabako. Sa karon mayaran na sila sang 55 grandchildren, 54 great-grandchildren, kag 12 great-grandchildren na posible nang nadugangan pa ni mga katropa. Tungod sa ilang mga edad, especially si Manuel, alamanan aral lang sila sa ilang balayang nagkapahuway. Pero aras sa giyapon ng igugma, kagsang silang ipamangkot kung ano ang sekreto sang ilang pag-asaway, ang simple nga sabat ni Maria, gugma. Masubo lang katropa, although sila nag-auyat sang longest married couple world record sa edad ka 106 sang tuig 2025, mga katropa, nagtaliwan si Manuel. Ang previous record, sad to mga katropa, ang nag-auyat isa ka American couple, si Herbert Fisher, nga natawas ng 1905, kag si Zelmyra Fisher, nga natawas ng 1907. Kaginang ating nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa malawig na pag-updanay, kag healthy nga buhay, mag-Santon plus gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: ang sikreto sa malawig nga pag-inupdanay? Siling to ni Lola, gugma.
5: Sakto gagin.
2: O paghigugmaanay. Konsiling ko no nila sa I forgot no, basta sa Book of Corinthians, faith, hope and love ang ano gid ko no, ang pinaka ang nagaka-conquer gid ko no yung doon nagapangibabaw is love no, muna mo no. So muna gani ko no katopang Wendell siling sa Bible nga rason ko no nga nagpalansang sa krus Jesu Kristo kay bangod sa paghigugma. Tanayin ko ng mga kasalanan na ano, nabayaran ko na bangon sa sina na pagsakripisyo ya e bangon sa pagigugma sa aton. So tiga muna mga katropa sa tanan ng angulo sa pagigugma anay no? Pagpalangga anay sa tanayin ng aspekto. So galing tinayin may aran iba nga lang yung pagangop sang love, may mga forbidden love ko naman.
3: Mayar man yung hindi kontento sa love nga mabata.
2: Oo.
3: Damo
2: ang bit. Lain-lain nga mga ano, lain-lain nga mga ano na, ang ilay nga paghangop, no. Mayra siling ti forbidden love, I mean. Mga mayra mga unconditional love, no. Kanya-kanya nga mga styles ang love. Pero bilib ko to kay nanay, ano ang sikreto sa malawig na pag-inupdanay? Paghigugma.
5: Sakto gagin.
2: Alas 6:50 na. Mga katropa, bangon na! Kay may gayigugma pa sa inyo. Kay adlaw na. Bangon. Bangon na ha. Ay ho, katropa, at least kita malipat. Ang inyo daw mga daan nga radyo, gali, dalaan nyo di sa amon sa XFM Bacolod kay Island Tabago. Pero hindi lang radyo ang nagkalawasak na ha. Hindi, ang gaandar pa. Pero do ano naging blad, daan naging bala. Hindi blad sila nga pagkatan yung sa amon nga wasak na blad radyo. ang daan na nga radyo. Ha? Hindi na ang guba nga radyo. Lain ang daan sa guba. Okay? Kahit ibayloan ka muna mo sa bago. Kahit love ka muna mo ng mga katropa. At igaan ka muna mo sa bagong radyo. Gantuan nyo lang kami din sa XFM Bacolod, sa Tondre, sa Earth Street, Puente Bella Subdivision, sa Takuling, mga katropa. Pangdor, bela ka muna. Sige, katropa mo, and then before kita magtakop, mga produkto sa Yes to Health sa Dintanin Mabakal, kag sa mga pagtamyaw na lang dahil no, may nga agad, asta na na.
3: Yes, mabaka lang ato yung mga produkto sa Yes to Health. Sa ato mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, na Bacolod City. Mga katropa, mabaka may inis mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato yung mga online shopping application sa Yes to Health 2011, mga katropa, na para original nga produkto. And syempre, sa mga nag-upod sa live natin, subong,
2: yes,
3: sa mga viewers natin, tayo kay Bon na Costa,
2: may umaga.
3: Sir Alberto Dorbing Loreno, yes, sa may Italize City Zone 15.
2: Good morning.
3: Kay Ma'am Nilong Brado, good morning man.
2: Yes.
3: Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning.
2: Kagawin ni
3: Sir Jill Windria, good morning. Mananaga, share ganyan siya perme kagadulong naman siya kuno sa eskulahan. Kag happy Wednesday sa tanan. Dulong goro sa kong bata niya sa eskulahan.
2: Ara na. Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday sa inyo.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Tamiyawon tagalisang happy birthday ang aton nga, ang amay sa aton nga boss, no? Si father sa ang amon din nga boss, CEO sa XFM Bacolod, si Sir Raymundo Uy Senior, no? Happy birthday, sir. Father sa amon nga boss ni Doc Remilito Uy, no? Salamat, no? Happy birthday, Sir Raymundo Uy Senior. Kaya nagligad to si nag-celebrate sa birthday
3: Junior.
2: Si Junior mo, no? Brother sang amon madaling nga CEO, no? Na nagligad July 1 si Ma'am Miluna Uy man. Logit sila galigad celebrate sa July nga bulan, no? Happy birthday. Salamat, no? Sir Raymundo Uy Senior. Kag sa mga naga-monitor, tara sa mga naga-celebrate man sa birthday, happy birthday sa inyo, tanan ha. Enjoy your day, mga katropa. Standby! Kaya may kabulos ang bulsa ay kapod si katropang Erwin Celina. Sa liwa at mga katropa, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinaya.
2: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nagawagyan niyo Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X. Marami na ang natulungan.
11: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang

0: laging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: System Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape mo akong lalisa. System Pain para dire-direcho
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: and Doc Nelson Cadena.
1: Ami, subong Doc Nelson, nga proteksyonan na naton lawas. Inom ka mudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga hindi kung mga stress man ka mo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaobra mo. Once nga gatake ka sang damo nga mga

0: bungga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una sa nga gimintin nila. May mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then kadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium DT nga nabuhinan ang ilang pagantos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom kamo sang mintinan, sige gi kamo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Hamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
1: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
2: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
0: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Ano ginhimo niya? Iyaginan no technology. Para makuha mo ang imo kinahanglanon nga hindi mo man makaon kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form ginbutang sa capsule ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin, ang 49 bay ka santon antioxidant ara ang sobra sintojeska antioxidant nga ara sa malunggay ginbutang dira ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano nga garlic ara dira, kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar. Halin sa ampalaya ara gid dira ang tanan mo kinahanglanon subong ara dira sa Santon Plus Gold.
0: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
2: Yes.
0: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulokon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkag panit.
0: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease. Ang paglabo sang aton ng mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, jagin exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Magdugay nga magdugay ina, wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 ka tuig, 4 5 ka tuig, 7 ka tuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
1: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suking butika.
0: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang mayo nga performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod manami ang sirkulasyon sa ilang dugo, a quality product sang Yes to Health.
1: The Secrets of Health with Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena.
5: Mga katrupa, exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang paniglang kapis, nerbyoso git ko. Basta gani, gainon ko sang ordaryo ng kape, gatukang pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
1: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Yaman na kabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
12: Santone Gold Coffee Mix.
14: Nakakapi ka na.
12: Nagagwapo ka pa.
14: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katupa,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Dore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hip, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP. Mga katropa,

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
1: Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, ang reklamo sa tao. Bullseye!
5: Nilwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga, katropa, manyaga sa aton tiran. Off the night ka na mga katropa, sa pagparagad natin diri sa Bullseye na naman. Para bagong adlaw, today is July 15, 2026. And Wednesday, tunga-tunga na ta para sa bulan sang Hulyo. Tunga-tunga na ta para sa bulan sa tuig sang 2026. Ika sa kung siya ang korasyon. Preparado kita pag abi-abi sang Burr Month mga katropa. No, after August, September na mo. Burr Month na. Abay pa nga maging mabinungahon ang aton nga tuig despite sa mga pagtilaw kag iban nga mga problema. Kabay pa nga mag-okay ang sitwasyon sa Pilipinas despite sa away politika epekto sang gamo sa Middle East, pagtaas sa mga balaklon sa aton pungsod, kabay pa mag-okay na aton mani ginasigawom katropa nga mag-abansiman aton nga pagpakabuhi sa pungso sa dutang luhaan. Ramo sa mga kuturanta, damo worry mga katropa, pero amo na na let the day worry itself, no? So let the tomorrow worry itself mga katropa, para hindi kita magtamaan sa mga anxieties kay mga depression tungod sa mga ginagyantas bong. Let's be hopeful that tomorrow soon will be okay. Manami panahon tas bungo ga butlak si Haring Araw, nami ang iyang butlak no kayo home siya. So amo na nga tun nga ginahambal sa amo ning mga inadlaw mga katropa, may pag-asa, no? Bisan ano pang problema kung maglain ang panahon mga katropa, may pag-asa man Japon.
1: Ari na sila. Larga na.
0: Pabalon tara sa pag-asa. Pabalon tara sa pag-asa. Oh. Anyway, welcome mga katropa sa pagpakalaganta diri sa aton paratunturan diri sa Bullseye. No, pila ka mga tao. Provincial government mga katropa nagpagwa na sang ilang tinindugan sa isyu sang spraying sang isa ka chemical nga ginduso karon sa pila ka mga planters diri sa Negros Occidental. Probensya na nindugan nga ang ilang posisyon magasuporta gid lamang sa biocontrol method, no? Natural nga proseso sa pagpatay sang ining peste nga nagakaon sa aton nga pananom nga tubo katropa, no? Hindi man ta mag problema gid sa tubo. Kami way man tatubo, way man tapananom katropa, wala man tas duta. Pero ang problema lang kay kun magnubo ang production naton katropa, problema tara next year, no? Base tumaas ang presyo naman sang kalamay. Kaga mapilitan ta nga magpagwa sa mga baboy-baboy, tablang ang tinaguan nga mga sinsilyo naman.
1: Ari na sila. Larga na.
0: Dibla? Oh. Pila ka ba latest update mga katropa? Ang presyo sa kuryente, masaka na naman daw.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Oh, masaka na naman. Iambot lang ko itakabalo kung anong pila, ano na ipakatuan. Kaya daw sobra piso naman isaka sang per kilowatt na ito mga katropa. So mong 13 kita, naghamboy-hamboy 14, daw masirado ni 15 per kilowatt ini mga katropa, no?
1: Hambala pa!
0: Ang presyo sang kuryente, bow. Di daw ka... ano gid? Ka... kasakit, kabugat, mga katropa, no? Sang ining mga nagakalatabo sa aton pungsod katropa, subong, no? Pero sige lang, padayon lang ta. Padayon ng pagpakamuyo nga hindi ni maglala ang problema katropa, no? Kailangan pa ka ma-update. Headlines. Ari mga katropa ho, ang Burgos Public Cemetery na bala kundi nag ano na nag wasaag na no? May ara sang pagtukuro naman na nga isa ka loading kag unloading area no nga nagabalor mga katropa lakip na niya no sa pag-rehabilitate sang ininya sementeryo nagrapot sa 4.7 million pesos. Tanaon tara karon ang pila ka mga kontenido sang aton istorya mga katropa sa ining gusto nga matabo sa aton syudad katropa nga kay uhon ang Burgos Public Cemetery. We hope nga ti maanugid makaiugid katropa ang ining patio kag ma-preserve kay ti maya tulad to sang sobra 400 kuno mo nga gin ginpatawag para i kwaon ang mga remains or tulan no sang ila mga minatay dira sa Burgos Public Cemetery sila ay sailohon sa bone vault dito sa andumanan public cemetery naman no ti karon kay para matagaan sang matagaan sang ligwa ang rehabilitation sa nasampit nga sementeryo. O kabay pa okay ah no kabay pa madayon na sa mga katropa kay ara da nga duta mga katropa hindi ko magsala daw gin donate na sa mga Lusuriaga mo no ara man da ang isa ka landmark sa Bacolod la nga na record gani na sa Guinness World Record mga katropa nga ang sementeryo aras tong asdalan niya kay ina ka mga lugar mga katropa gindonate sa mga private individual da no purposely para magamit mga katropa sang sining ano sang aton pila ka mga kuturan para sa ano para sa pagpalubong sa ilang mga ano pagpalubong sa ilang mga nagtaliwan ng mga palangga sa kabuhi. Okay? Aray paginho ang medyo trending sumong inistorya Andres Bacolod mga katropa. May empleyado kuno ang syudad nga nagkadto sa isa kilimnan ha? Pagkatapos nagpalibre sa iya kuno. Diretso. Ang ining empleyado katropa na assign sa City Legal Office no naging reklamo tungod nag ano nagpabayad kuno sang ginainom yang mga ilim noon sa pila ka nagngita guro do Lord para bayaran mga katropa sa isa ka bar diri sa Golden Field. Pero te ang ginahambal to nga tanawon imbestigahan sang aton nga City Legal tapos ke i servisyong totoo tapos butangan sa sanksyon no ti medyo nag ano maguro practice naman ang guro ah. Dugay pa ah. Dugay na ah. No? May pinata gani kilala nga. Sa una mo man na. No? Pero subong mga katropa, baguhuna ako no. Sa aton nga sunat sa Bacolod, nga hindi na maliwat ang ining mga insidente kag dagdagan sang penalidad ang ining mga empleyado. Nagpaandaman sa Mayor Greg angot sa ining mga makabig ano? Mga empleyado nga nagapahawod-hawod lang pagkatapos kadto sa mga ilimnan karanan pagkatapos charge lang. Grabe ba? So anyway mga katropa tutukan na karon sa aton pag-istorya sa istorya ha sa aton nga pagpanglaga diri sa Bullseye. Ari naman pinaka-latest development mga katropa impeachment on the 50 ginpatigayan kahapon pinaka mga highlight dito ang pag ano ang paghambal sa vice presidente sa isa ka video recorded video mga katropa nga gin-authenticate mga abyan sang National Bureau of Investigation angot sa direkta nga pamahog sa kabuhi sang presidente first lady pamilya kag sang anay house speaker nga patyon da, sa isa ka video mga katropa, gin-interpretar ini sa NBI nga direktang pamahog sa kabuhi sang presidente mga katropa kagin imbestigahan. Amon isa ang isa sa mga napagkit sa article of impeachment karon kontra sa vice presidente nga ang pagpamahog kag paglaot sang ukon pag attempt paghimo sang pagpatay sa presidente mga katropa. Ini pinagi sa isa ka video conference nga ginopdan man sa mga media during sang adlaw nga naghatag sang statement ang presidente nga daw kung mapatay sa kuno nagkontrata na sa para magpatay man sa presidente, pamilya kag sa house speaker. Daw amo na ang tabo katropa. So diri tanan nagtutok kahapon na kabutang ini sa article of impeachment mga katropa bilang grave threat para sa sa aton na presidente mga katropa. So tanawon ta karon ang nagkalatabo no nag-raise to sa mga pila ka mga concerns mga katropa nga ma-qualify ang ini ka statement bilang pamahog sa kabuhi sa presidente nga kinahanglan imbestigahan, kinahanglan nga wala sang kaso nga natabo katropa ang ining ang ining mga bagay, di ba? Wala sang wala sang reaksyon o kon giho ang presidente para magpasaka kaso kontra sa vice presidente nga agin paagi sa impeachment. Karon istoryahan ta man no sa dyan nga mga mga punto mga katropa dali pa man lang ta may ara pa sang betrayal of public trust ang kaso nga graft abi mga katropa nga pwede man italakayon sa impeachment court subong hugada parang ni 92 dias ang nakatalana nga adlaw para tapuson ang impeachment kontra sa vice presidente. Ihula tunta ang mga latest updates na latest development kung ano ang mangin putoro sang ining impeachment mga katropa. Man primero pagsugod pa lang may naghugyaw na mo, no? May ara na sang nagsinggitan. Sang yehe, daog na. Pagtindog ni paghambal ni Senate President Senate Presiding Officer sang impeachment court, Chess Escudero, nga naghambal sa sinya. Numbers to convict. The impeachable official is number 16. No? Total 2/3 of the members of the Senate. Daw mo nang ginestruyan ka, tropa. So may ara na to, sige ti, why manayo ka tuan dyan po na impeachment ni? Paano sila makakonstitute sa 16 ka mga boto? Tungod ang solid block nila mga katropa is 13. The other is 9. Solid man isla. Unless nga may ara sa matipyok nga tatlo. Para mag-constitute sang 13 mga katropa. Pero may mga legal nga argumentos na di because ang pagpahayag mga katropa wala man sa specified numbers sa constitution para sa impeachment mga abyan to convict or to maka-acquit ang presidente. Ang kinanglan din, ang required number is 16. That's equivalent 2/3 of members of the Senate, mga katropa. Wala man stipulation da if it's active, but members sang Senado, katropa. So kung ang istorya, this is size, maybe it is. But what if mag-rule karun ang Senate, mga katropa, nga ibase ang conviction sa Vice Presidente sa active members of the Senate, mga katropa, that equivalent nga maging equivalent siya sa 14 o 13 man abi mga katropa. No? So tanawon ta. Medyo malawig-lawig pa ning proseso, malawig-lawig pa ning balbalanay, pero just enjoy the show. Kahapon nagpagwa to sa mga statement man si Senator Robin Padilla, no? Ang isa sang ginraise na ni Senator Robin Padilla atong pagpamangkot sa abogado sang NBI nga naghambal sang gindosunan pagidna sang remark ni Davao City Mayor Basti Duterte atong istorya sang Romanov, no? Ang Romanov, mga katropa, isa ni ka-insidente, isa kahitabo dito sa Russia, way back 1800s, no? Nga nag-reign ang isa ka-dynasty, mga katropa, no? Autocratic system of governance dito, mga katropa, nga ginpangunahan ni Nicholas II, mga katropa. Nga nag-rule sa Russia sa sunod sang 300 ka tuig. No, grabe ba? No? Ang amoning mga ano, amoning mga istorya, mga katropa, nga often than not hindi na nato maistoryahan, medyo manalong dalom na ini, mga katropa. Pero speaking about sang Romanov, mga katropa, amoning natabo nga gin-describe sa Philippine city setting nga may ara sang threat sa aton nga presidente, no? Ang kaso sang Romanov, mga katropa, ginubos nisla, no? Ginpamatay nisla dito sa Russia sang communist revolutionaries, mga katropa. Kapupukan man to, ha? Sang gera sa tunga sang Russia, kag sang Soviet Union, mga katropa, kag Germany, sang kinaguwal dito during that time. Naging basol ang pamilya, ang ining royal family sa nagluntad nga sigahot kagyera, mga katropa. Kay during that time gin may ara sang kumplekto, no, ang Germany kag ang Soviet Union, mga katropa, during that time nga naggambal sila, may ara sang act of aggression, no, at nagdeklara sang gyera ang Soviet Union, mga katropa, ang Russia kontra sa mga sa German leadership during that time. So diri nag resulta may atuto sa mga grupo man ang mga communist revolutionaries na nagagwa. Pero ang setup sang una sang Russia, terrible mo, budlay man sobra pa sa Pilipinas. Ang aton pila ka mga peasants dito, ang mga workers nagasakripisyo tungod sang autocratic type of government nga wala sang tingog ya ang pila ka mga kauturan ta nga ara lang sa laylayan, no, tungod sang sistema nga nalunta dito sa Russia, no. Amo man yung transition, mga katropa, sang Russia sa ila forma sa panggobyerno from autocratic nga nagsulod na sa communist system of governance. Pero nami ini sa istorya karon, dugay anong lantaw naton da. Kay ang ginpahayag sang senador sing kabalo-kabala, no, attorney or Mr. Witness, nga anong nang anong natabo to, ano ang mga anong istorya sang Romanov, anong istorya sang pamilya nga ni Tiambalya sang abogado sing I think guro the execution na lang na kay Nicholas II ang leader sang Romanov family dito sa Russia. Ni amoni ang isa sing importante ni kay kun gina-describe nyo, na-mention nyo ang ining pamahog halin sa pamilya Duterte, kag gin-mention ang Romanov, mga katropa, amo mo kill mo, no, tanan patyon ang tanan ng mga miyembro sang Romanov, mga katropa. Sa setting diri sa Pugsud, Pilipinas, sino ang Romanov, no? Sino naman ang grupo sang komunista, no, nga nagplano kag nagpatay, nag-execute sa pamilya Romanov, mga katropa, dito sa Russia. Di ang ginpakilala to ni Senator Judge Robin Padilla, sinya, ako komunista ako eh. Tituod lang, ha? Anong reaction sa Communist Party of the Philippines sa statement na sang sa senador, sinya, komunista ako? Istoryahan tabla, mga katropa, kay ti oftentimes ginistoryahan ta, komunista ka. It's gina-label eh, no, ang komunista. Gina-label kung or ikaw, abi, for example, ginambal ka, no, ka stricto si mo, no, ka ano si mo, sige, komunista ka, guruay, no? Amuni ang isa sa mga nakita to nga mga problema kaga mga gina istoryahan dito sa Senado kahapon, katropa, sa impeachment court. Di pero istoryahan ta, ang remark ni Senator Robin Padilla nga komunista siya, no? May ara bala sang lain nga impresyon? May stigma bala? May paglantaw bala mga tao? Kay ti mismo, pre, ang senadoro, nagambal siya, komunista ako. Ha? Komunista ako. Amo rin ipahayag sang senador, ti anong problemas na da? No, ti karon ta, istoryahan ta. Ha? Sa aton para tuntunan, mga katropa, sa Bullseye. Samta, mga katropa, Tuesday, ha, kaligan nga daw, Napatsagan ta naman ang pagsaka kag pagnubo sa presyo sa mga gatong sa Pilipinas, no? Naglabot sa 3 pesos ang saka sa diesel, mga katropa, samtang nagnubo naman ang presyo sa sang gasolina diri sa pungsod Pilipinas, no? Ano pandantaw sa pila ka mga transport sector sa mga abyan, tanahon ta karon ang aton pila ka mga pag-check sa grupo sa mga transport, mga katropa, matapos ang pinakamga binulan o konsimana nga medyo nagkarekanay ang isyo sang saka sang presyo sang petrolyo. We would like to bring it out, mga katropa, ang ining mga topiko, because kada isa sa aton apektado sang ining padayon nga pagsaka pagnubo sang presyo sang petrolyo, mga abyan. Istorya ni Juan de la Cruz nga may antali pagnubo ya, nubo man ang presyo sa mga balaklon, galing bugas, way gisaka, way gidganubo. Amo man Japon, bisan ano nga giho sang presyo sang katmong amo man Japon. May nga aga, mga katropa, welcome sa paraton tunatan naton sa Bullseye. Kaupod naton karon sa aton nga pagpangalagad sa technical side, katropang Jodery Villegano. Ako na mas katropang Win Salinas. Upod naton ang pila ka mga kauturan ta sa aton social media, mga katropa, nga nakatutok karon sa aton nga programa sa Bullseye, mga katropa, no? Una da si Ma'am Lilian Lobrado, may nga aga sa imo, good morning. Subong man sa mga kabankalanon nga nakatutok sa Bullseye. Thank you, ha. Salamat gid, Ma'am Lilian. Tristan Yat Gulay, naka XFM man, mga katropa. Thank you. Salamat gid sa pagtutok. Good morning. Salamat na. Paki-like and share na lang, mga katropa. Ariyo, mahimo ta karon sang medyo kalipayan ta. Sadya-sadya na ton dugay-dugay. May mga palamang kutanon kita, reaction nyo, kagkon mag-react ka mo, mag-patigayon man ka mo, mag-engage man ka mo eh, mag-like and share man ka mo eh, no? I-raffle ta. Kaya subong adlaw, mga katropa, manghatag ta radyo. Manghatag ta radyo, yeah, abala, daga. Oh, ma-raffle ta, no? Tatlo ka winners sang radyo, mga katropa, para magdaog ka katuon mo ni station, pagkatapos i-turn over namon ang radyo ni mo dire sa station. Kung medyo nga nag-iwik-iwik na ang imo radyo, kinanglan na bag-o, no? Kag-apon ihatag, mga katropa, hindi ba natuhon ng radyo ya? Malahalo niya doy. So, kung sino interesado ka na magkatropa, comment lang sa aton nga comment section. Kung diin ka mo, ano nga barangay, pagkatapos, basta, butang na da, ngalan nyo, na makita namun da. Like lang da yun. May time da, i-share man no? Para ma-intract ka sa aton nga raffle draw. Okay, raffle sa radyo, katropa. Subonggit nga aga. Mga kauturan naton sa ano, sa kabankalan, pwede ban ka mo, no? Mga hatag manda, tatlo ka radyo kung may ara sa mga taga-kabankalan nun, no? Nga nakatutok sa programa at sa mga katropa, aton enjoy-enjoy mo lang niya. Pero kung ma-jackpotan ka, tibag, ogi dyan radyo mo eh. Oras na ito, mga katropa, 7:38 na ang pinakamang produkto sa Yes to Health, hindi yung pagkalimtan, ang aton nga Premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, nga makabulig sa pagpataas ng aton depensa kontra sa mga kontra sa mga infections, no? Kontra sa mga masakit, katropa. Pabakuron tayo lawas na. Bisan ano ka istorya, bisan ano pang kasugid, ha? Kung ang imulawas ka ron, nagahingalo ka ron, kung problema na. Di ba? So, mo ng pinakamang bagay, mga katropa, aton ginatutukan man sa pagpangaragad ta. Ang aton nga, ikaayong lawas. Premium D3, nga aton Sunlight Vitamin, mga katropa. Pwede mo na yung inom adlaw-adlaw, vitamin, nga makababakod sa aton nga tulan, ang brain functions naton, ang heart nato, mga katropa, kinahanglan to ni tipigan man siya. Pagkatapos, mga abyan, ang aton nga ikaayong lawas, no? Overall health naton, kinahanglan ta pataason ang aton nga immunity level, so that may away ang aton, makaaway ang lawas ta sa mga nanuman nga ma-infections nga posible magaigo sa aton pangabuhi. Ang budlay, kahit di kung mag-confine ka sa hospital, problema. Kung masakit ka, ma-maintain ka sa mga bulong, problema. Kwarta na sa Kristo yan ta, no? So mas mayo, early as today, ma-maintain kita sa mga suplemento nga nagkapabakod sa lawas naton. Ang premium D3, mga katropa. Okay? Kung nagainom ka mo sini, because supplementation kinahanglan ta, ang vitamin D makwata sa adlaw, kung expose kita, amo na ka grabe ang ano kami misteryoso bla ang paghimo sa tao mga katropa. Ang adlaw nga kung kisa ginalikawan ta, may ara na sa benepisyo para sa lawas ta. So hindi nami nga permanentes load, hindi nami nga kuribong lang ta, gwa-gwa man. Ari pa ang Santon Plus Gold. No, kung may vitamin D ka na, i-full pack na lang na. Imni na lang na sa Santon Plus Gold. May ara kita sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga magapabakod sa aton immunity level. O kung magapataas ang aton immunity kontra sa mga masakit, mga katropa. Kung taas immunity ta, hindi ta dali-dali magmasakit. Mamasakit man, pero maayo ka sa sunod sang madubong adlaw. Isa duwa adlaw ayo ka na. Pero kung magtiner ang masakit no mga katropa, sini man nakag binulan kundi lain naman ang istorya iyaya, no? So kinanglan ta lang suplementuhan. Mangosteen, antioxidant, mga katropa, ang palaya, nag-regulate sa aton blood sugar, ang malunggay, nagabulig man mga katropa para pagsuplemento sa aton nga mga kinanglan nga vitamin, mga katropa. Ang vitamin A, mga katropa, kung mag-inom ka o magkaon ka sa malunggay, that's 5 times nga vitamin A nga makuha mo, no? Ang vitamin C makuha mo da 5 times man. Potassium, calcium, 5 times man. Sa mga ginakaon ta nga mga vegetables nga available sa aton panimalay, no? Amo na kaya grabing benepisyo sa barunggay mga katropa. Okay? Ang garlic, nag-aakto man sa antibiotics lawas ta. Ginaawaya ang mga bakterya, mga viruses, no? Kontra sa para mapunggan mga katropa ang infection. Maka-penetrate sa lawas natin black. No, ang spirulina naman, ang anti-inflammatory, dako ni bulig mga katropa kung may mga bukol-bukol, tanan nga mga gagupag-gagupukol na mga katropa, it started sa inflammation, no? Nga pwede mag-develop bilang isa ka lubha nga kondisyon katropa. So early as that, inom na ta sang Santon Plus Gold mga katropa, ha? Okay? Ang ato naman nga vitamin C, nakabulit mga katropa, because alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapti sa tiyan, wala sang sakit sa sulok-sulok. Ang role naman sa vitamin C, amuni ang pagpadasig sa proseso, ang total mga absorption sa mga vitamins kaya inom ta, amuni ang iyang trabaho sa lawas ta. Hindi man tanan oras mga katropa, kondisyon lawas ta mo, no? Hindi man tanan oras, okay man ang aton kondisyon mga katropa. So, nagahinay ang pagproseso sa mga vitamins, minerals sa lawas ta. Okay? So, importante lang, may ara kita suporta. Ang suporta, ginahamal ta, amunay ang supplementation sa Ultimate Trio. Ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Alright? Mabakal nyo na mga katropa sa Mercury Drugstore, Southstar Drugs, TGP, Generica Drugstores Nationwide. Kung hindi pa da, para sure ball na gid lang, kadton lang ta sa Yes to Health Wellness Center. Pwede kita kabisita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Blanca, Diretso, okay, Docs, mga katropa, kadton ta ba karon ang pinakamalatest update, mga development, mga byan, sa aton nga pagpangalagad sa Bullseye. Mga update naton sa mga balita, mga katropa, sa aton nga patrol. Kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, ha? Balikanta ni karon kay may kapulisan pa dayon ang investigasyon, no? Sa pagtiro sa isa ka senior citizen sa Banwa sang EB Magalona, mga katropa. Balikanta na mga latest development update karon sa aton nga pagpangragad. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang tipiko, Santon Plus Coffee Mix. ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
3: naman bla namon makaya ang public opinion.
0: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Well, balik na rin mga katropas, papakarangin natin. Oras natin, 7:15 na sa aton nga pala tuntunan. Magagalanda kay Ma'am Shirley Arevalo, ha? Naka-XFM na. Salamat, Gid, ha? Oh, si Ma'am Shirley, nagdaog na niya? Nagdaog na niya sa radyo? Oo, magagalanda. Nag-plumapati pa man siya. Thank you, Gid. Salamat, Gid, ha? Sa kay Sir Jelwin, sa kay paring Vincent, magagalanda. Maritire na iguro si Bishop Patricio Buson. Kay month of August na dasol nga bulan. Nga haw. Hindi mag-retire ah. Kay ngayon ka pangabuhi. Dira man sa simbahan ng Japon mo. No? Si Bishop Louis Galbines. Daw I think kabankarani siya. Nga Bishop nga Ginsaylo sa Bacolo diri mga katropa, no? Oras natin 7:51 as magpangalaga natin sa konti because nga ti ang aton nga mga kapulisan nakatutok Japon mga katropa sa investigasyon sa ining pagtiro patay sa isa kang senior citizen dito sa EB Magalona insurgency nga bahin wa ita kabalo kun may ara gidban sang threat na sa isa ka senior citizen nga gi-report ni katropang France kahapon pero ang pinaka punto lang is ginpatay siya no sang pila do lima ka tao to involved mga katropa wala pa man sa confirmation ng NPA angot siya ni mga katropa sa pagpatay pero kaluoy lang kiti kabuhi ni siya mo ang gidestroyhan ta pero okay, oras na ito, 7:51. Check on tabi, si Katropang France Andrew Burgos.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang France, may aga?
6: Katropang Irvine, nagatutok na sa karoon ng kapulisan sa investigasyon. Angot sa pagpatay sa isa, nagkasintay 4 anyos. Na lalaki ni dito mismo sa barangay San Isidro sa Manuel sa Ibi Magalo ng Katropang Irwin sa kanaliktan gidang Hulyo 13, no? So, sa lindri ang biktima, kinala lang ni kay alias Jerry Katropang Irwin sa nikamangungumak ang residente man sa darang lugar. So, sa information tani nga nakuha, sanding na isang investigation sa nga Ibi Magalo ng PNP sa pagpanguna dira ni Police Captain Gian Carlo Mania. Katropa Irwin, it's ang hepe dira, no? Sa Sininga Police Station. Kinaligar, may lima na kamang armado na nagapangita sa biktima kaging padulungan ng iyang abalay. So, Katropa Irwin, nga siya mismo ang gintawag. Kagti nagwaan ng biktima kung sa iyang abalay, kagilay ni Ninga Gintiro sa Sininga mga armado sa mga pinakabeses kaya nagresulta din siya ang kamatayon ng Katropa Irwin. Patapos ang Sininga insidente, na-recover ng isa ka M16 ng bala. Pwede kong M16 ang ginaligar ng gamit. Possibly 5.56mm gining na kaliber ang gamit tiro sa mga suspect sa biktima. No? Kaya doon na-recover dito sa crime scene ang isa ka basiyo or fire cartridge sa sininga bala o kung kalibre katropang Irwin. So, rin natin ginalantaw man kaya nagpakinangot kita sa hepe sa Ibi Magalo na PNP. Kaya ito lang taong tanik ito pa, Irwin, ang plaspada sa lugar. May mga information kita nga nakuha nga ang barangay San Isidro. Do lapit na lang maling sa bayan man sa siyudad sa Victoria. To be specific, dito sa lugar, malakas na dito gipagtiro. Ang doon ito ka mga persona, gikilala ka kay Jerome Sibalios, kag Alex Kunanan. No? So, may mga investigasyon ng kapulisan nga do lapit lang dito no balang lugar. Posibleng palapay sa bukid. Para ka pa nakatulong dito mismo sa bahay sa barangay San Isidro. Kung naling ka naman niya dito mismo sa bahay sa siyudad sa Victoria.
4: Mm-hmm.
6: Pero katapar away, hindi pa magpunta niya para maklaruhan ka. Kahit isubong hindi kita katudlo kung sino lang ni mga tao karo sa likod sini mo, no?
4: Mm-hmm.
6: As long as nga may mga pahayag sila, gagin ako, na sila mismong sa likod sa pagpatay. O ni kumpara sa ko sa pinaliktan nga daw sa ila tabla ni Jerome Sibalios kan ni oh. Alex Tunanan.
4: Oo. Oh.
6: Ato yung katropa Erwin do na abot dito kay bangod nga gin ako dili yon.
4: Oho.
6: Sang NTA ang nasambit ni nga atrocities dira sa lugar.
4: Oho.
6: Or ang ining tremend katropa Erwin si pagpatay sa duwa ni ka mga persona.
4: Oho.
6: So, dire kita nagbalik sa hindi magalaw na PSC sa kay Police Captain Gier Carlo Mania.
4: Oho.
6: Dire na po na ano ka pa-permit sa iya, no? Na under investigation pa.
4: Oho.
6: Kung ang pagpatay to kay Alex Tunanan,

0: tuntun lo na kung sino mo. No?
1: Mm-hmm.
0: So, na hamba ipahayag tani, na posible ka trapo rin nga si ang pag-ako, amo na daang masiling bala nato nga ay confirm.
1: Oo. No?
0: Nga amo ni galihan sa records ng krimen, orang nagpatay, katapos ang UP Coast Army. So, tiyan mo ni Subo Katrapa Irving, gatipon sang gusto or bastante nga mga impormasyon kag ebidensya ang ibinagalo ng PNP para ma-disclose ni Katrapa Irving kag matumod kung sino gini ang mga persona nga sa records ng sining nga krimen Katrapa Irving kung ang nagbuhat gid sa pagpatay sa kay Solinap katropang Irving.
1: Pero so far katropang France, wala pa sang statement ang NPA no kung sila gidman.
0: Wala katropang Irving, no, wala pagid kay ti after kuya sang pagpatay sa kay Jerome Ceballos kag kay Alex Cunanan. Ginako to nila yun dahil katropang Irving pagka next day mo. So, kay Jerry Solinap ni to and this to be designated pa kay Ari Katropa Irwin. Di pa mangkot na ni isang kapulisan ng pamilya. Si Jerry Solinap ang may connection. Or masiling pala na ito, may magkailatanan sa makawala na hublang. Or maarmadong hublang Katropa Irwin, no? Di mismo, solo mismo kay Sir Manya, tingiyang na pamilya. Kaya, pal na nga, why ba? Wala sa connection. Pero ari ka Katropa Irwin, kung wala sang koneksyon o kailatanan sa makawala nga grupo, may posible nga ginalantaw na motibo ang kapulisan. It's either personal, o kung ano no, kahit siyempre wala man ito ng criminal ng mga records eh. Posible nga personal. Kaya ari ka Katropa Irwin, nag-investigate ang ibinagala na PNP, pangod may mga istorya kaya kagawa dira mismo kaya gilaangot ang pamilya sa biktima bangod ng gidra kami ng Katropa Irwin sa ilang mga kasapatan na ginasagod dira sa lugar.
1: Okay.
0: Mga kasapatan.
1: Oo,
0: mga kasapatan. Kaya nga, may mga baka or mga baka, no? Baka or lucete karabaw. Ay tingilan ko no plastada sa nila ng pala. Ito arin ko no Katropa Irwin sa papaw pala pang burol bla. Well, which is the sa tiyon sa pagsagot sa sapat, wala man ko no bala. So hindi man ko no bala baka terwisyo sa pumulo yo kay di bango daras sa nagkapaw ng bahin ng lugar. So burol ang nila nga pisko na tungtong sa burol nila balay. Katropa Irwin nila ligaw nga may pila ni ko no ka mga sapat ang biktima. Baka man daw kung karabaw. Ang binaga pang lugayawon dala.
1: Nabuya.
0: Kapon ano nga mga utan-utan da bay nga
1: paranom
0: ang harapon sang sapat. Kaya muna ko nakatapos ang ginaligar doon ginareklamo sa pila ka mga residente. Against sa ilang. Ngayon ilang ako nung sapat na pabayaan tiga pang lugayawon kung dindiin. Tiga ka ginapangkaon sa mga sapat ito ang mga pananong sa mga ibanda ng mga bangungumaman eh. So, tayo mo na Katropa Irwin na ginalantaw sa kapulisan, pero hindi ampun siya pagto kadalong gid kuno nga rason ha. Para mag-utas ang kabuhi sa isikapareho mo, ano? Pero Katropa Irwin, gipayag ng gid sa pwede sa hindi nagalaw na PNC nang nadumduman sang asawa sang biktima nga wala ko na tabo ng guya sa mga suspek mo.
1: Okay, isog ba?
0: Wala tabo ng guya. Pero hindi familiar sa iyang mga nawong no? Hindi nila makilala ang Katropa Irwin ang nadumduman ng isang asawa ang duag sang boot na ginasok-sok sa mga suspek. May color green ko nung abot. Well, kaya daw mo lang ito ang doon nagtatak sa ilang na pinsar. Pag ilang na nadumduman ka ito pang Irwin. Sa tiyon, sa pagpadulong sa sining mga suspek, sa pagpatay sa kay Jerry Solinap dito sa ilang abalay mismo ka ito pang Irwin.
1: Katropa Franz, balik ko lang para medyo maklaruhan mo kami. Ang motibo, probably, ang ginalantaw sa pulista, partly insurgency. It could be personal, personal grudge. Ang factors